alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wird la bokku na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bokku na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaarama man jaar sa arfu jim wi joxna la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñet yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñet yi mom jikko ju rafet muniko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñet yi moy maye yalla ñet yi tuddi yalla julli joxe tuddi yalla julli joxe ñet yi ñoy maye yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motax cheikhou basir neena sayyidusna maryam buso ni ko wax ci minnal bahil qadim neena maryam buso mi ma len di misal di len netli ay jaar jaaram mom cheikhou basir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyamul layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidusna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yenen tou sallallahu alayhi wasallam gaay ñiwé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mihna bam wax ci xasse ki hadis bani mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin jëfi kenn ci yeen ci biir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gu ngi am niw ño bokk yam xolal rek bokk yi foot ci yéré borom kër rek yalla bindal la tuyaabay ku doon jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg agn bi rek dugg ci wañ wa di mëkk sa xar si muy dugg ci sa biir di basloo say bët léeg-léeg gaas bi lakk la léeg-léeg ñam bi lakk la léeg-léeg kafe ji lakk la yooyu yépp ngay afron nga di ko afronté waaye yàlla yay bindal la tuyaa bay koy jihaat ndax ka ne ca jihaat ja defut lu raw loolu mooy xeex ak sa bakkan waaye koo xam ni du defal borom këram dara selam lu rek ana añ bi mi ngi ci félicidaire bi ana kafe ci gaas baa ngoo ana subhanallah léegi nag boo ko waxee ki nga xam ni moom philosophe la nga xam ne xalaat lay dundee dalay wax ni waaw ñun tubaab yi duñ defal seen borom kër yi dara presque te seen doom yee fi ëpp alal ah yow alal ngay xaymaa nit ku baax yow alal pour yow dund adina gu neex gi loolu mooy affaire bu baax mooy réussir da nga naan pourtant ñun tubaab yi ñoom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def te ñoom seen doom yi dañoo réussir ah yow réussir foofu nga koy natte xam nga lan mooy réussir dee dem àjjana xam nga lan mooy réussir ëllëg yow mal xiyaam sa doom saña taxaw ci kanamu suñ borom yëkkati loxoom ram mbooloo mu dul jeex dugal leen àjjana loolu mooy réussir xam nga lan mooy réussir sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yàlla allahuma yàlla ni ko yow laa doon déglu waaye alal bu dee alal rek kay mooy tax a réussir kon iblis réussir na iblis fépp alal bari alal taxula réussir de moo tax waykat ba sax wax na ko bari alal taxula gën néewi alal taxula bon lay tax a gën a ka bon coxal ba lay nëbboo ka boof loolu la waykat bi wax bari alal taxuta gën néewi alal taxula bon lay tax a gën a ka bon coxal ba lay nëbboo ka boof kon réussir mooy xol boobu nafsul mutmaina xol bu defar boobu kooku mooy réussir walaay siñ mudi waxtaanu xaajut daa mel ni tàmbaleeguma sax waaye ñu yamale ko foofu rek ndax sàkku nañ ci man may gàttal jataay yi ndax kàddu gi man di xaw a équilibré tuuti te dimbit maa ngi doon waxtaane rek sayidusna maryama buso ci geneen anam moo tax na kon xam naa waxtaan wi dañ ko yamale foofu rek ndokki leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala xëy na leneen yoon nu waxtaane waat leneen
waye tay ñu ngi doon waxtane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu saliha en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala fek li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu réussir moy lolu lolu moy réussir waye ñun niñ dégg réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolu lañuy déggé ndey ju liggéey léré sax nga dégg ñaan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daw def dara dañ ko jëlone bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam na am lo xam dang dang la tuddu té alcorane néna mom adina ko fi ñew dang dang yi suñu borom néna adina mom ku fi ñew dang dang dang yi neex na xari laqad khalaqna al-insana fi kabadin laqad khalaqna al-insana fi kabadin man yalla ma bind nit ci dang dang ku ko bañ bul ñew adina dang dang lol du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey ndey sa boko degge moy nangu ndey ju nangu bir nangu biti ah fala budda dunta ñak kenn mënu ko tey am lu bax ay domam kenn mënu ci dara ndey ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul genn mu ni bandar dem bandar wa bu mo déggé sa baat mu ni way wax ba xottiku té pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passé mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye du am dara bu ko yalla dimbalé wul du am dara waye sa borom keur ni la buma deggati sa kaddu ngene ko doto ko degg sa tank bi buma wessu fofu muni kon wagniko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggeyu nday liggey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wolere ngeen ndax likoy tek tele moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggeyele yalla ko yonentam di ci sax ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi amul ben aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñoo bëgg tuyaaba wallahi bo demé ci diaspora bi jigen ñété nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga ci xone sax day yobale seeni borom keur faf ñoom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon li ma leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañu soxor dañu nangam dedet yene len tuyaab rek ak bëgg lu baax la ndax dama woor ni wax yonnent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man lool la jang dama woor ni li yonnent wax mo am ndax alquran moni wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha lu muhammad wax mako wax lool la yalla wax motax yene len lu baax ak bëggal len lu baax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di len nax ak bam bañ fam feminisme ak fam feministe yi di len yobbu ci bulen len top ci sen xalat yoyu bulen len ci top set len li len l'islam sante ngeen def ko bulen deglu yi timit borom xam xam yi nga xamni beug lu neex fam feminisme yi rek ndax ño yore sen financement yi beug lu neex fam association yi rek ndax ño len di wo ay conférence di len fay ay 300 000 400 000 buñ demé nefa rek di mbatam balé xuma luñ koy waxé waw di gala yabé di théâtre bulen deglu ñooñu yalla tiyaterul de wallahi wa rabbul kaaba yalla tiyaterul muhammad tiyaterul de bu len deglu ñooñu deglu len ñi len di wax deug te yalla tax ta tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal
yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam yal ni len yalla ar yal ni len yalla gindi ci warma yonnati bi sallallahu alaihi wasallam non gindé woni jigéni l'islam yi jëk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: waji dugg tassefa ak ben way bu nitodiku manam ko xani dal melaw ku nitodiku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tudd ci lex bi mom waji nitodiku jojé wali bi dal di daw dugg ci kër gi mu dal di wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moromum wali bi muy siaré ci ñu jamm sante ba yagu mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi situ jall muniko dedet legi lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata legi lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata gëjuma ko gis legi la ko gis tassé nañ ci buntu bam dormam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi situ wa jalla muni ci tawhid ngay tambalé moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayinu sudur xamatuma mu nawiru sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw day janako ray muni tuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mën ta ray nit tuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabuk tawhid seigne touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plaasam bañ ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci loolu mom tawlib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yewenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yutuu zakat zalika dinul qayyim muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xani moy yewenal liko yalla sant li tax yalla binduko te moy wa ma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numi julle numuy jappé numuy woré numuy aja makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni mënésu ko ñak xam nga xamni fardul ayn la kenn mënu lako défalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba mën nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënonu julli ba melni julli kaata té andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo manana wor ba melni ciunkoru fas ci andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi mënu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wa ma umiru ila li yahbudu la udin dañu ma umru ila li habudu la mukhlisin digaluma len ludul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañu wax ni mbollem xeyti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen balma mbollem xeyti jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf yépp jëf ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ mo taxone cheikh ahmadou kadir mbay abdullah taxone daan wax nan wakun arisan ala al-ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan te nga moytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fi muy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xéeti xam xam yi ñako waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep señ tuba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jama baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkon ni yarbul islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñi tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top ko misli señ touba radiyallahu ta'ala anhu ñu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñu ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida ma nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajje ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajje mukk waye bo naré taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienté dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienté nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi la siratal mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabi yu masna ñew ko yebuk yalla yoni man de dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi muñ ko dama bëgg nak tekkal bi na gatt lol te am njariñ nga xani mo fi joggé duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa hal rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim alayhi salatu wassalam hadis bi neena ben way da ñu ni yow ki yalla yoni man dama bëgg dem ci yalla bëgg nga won ma yoni tektal bi nak bu mu guddu ndax sam xel mën ta japp lu bari nga don tektal bo gatt te japp ndi sallallahu alayhi wasallam niko ah lolou kay nek amna fi tax man yalla dama yoni may waliyul mursid xam nga lolou lum doona muna mu ne ko neel gëmna yalla te muy deug te nga jup neel gëmna yalla te muy deug te nga jup neel gëmna yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci desati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow koy am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jub limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni malako sante tegel ci kaw yoonu ni malako sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ ko meuna don day rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta mbara rabbistu jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom momum adina bi danaka mën nga wax ni mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni cioc ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñ ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adama yi am mérite yowmal khiyam buñu xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibiyam la won abdou wahab sahrani dafa ma sallat cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jinni ak ñaar fukki jinni ak ñenti jinni ci ayn biyahu yi wal mursalun ñu ni mune mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko wa ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci walli wi muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di sotte ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine munu pen and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñep ñay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñep li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mo yow kacat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo noppé gaddu say bagage dem kon dañuy garder seen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran ni ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqul linnas kunu ibadan li min dunila walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jadut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batine jox ko sama jam mu wara orienté nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna min waye difuko xana nek fa nan leen kuno ibadan li kay leen nek sama jam amna serign so xamni lool lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam for force gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kuno ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da camoufler rek da xawa nurok sa way dong ba kuko gis defene sa way sun borom neena koko joti ma ak mom dara du sa way de sun borom neena sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi leen kay leen nek sama jam ñu ne ko kon lum leen di wax walakin kunu rabbaniina kay leen mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jamu yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane jox nako sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mud lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga shaytané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom waxon nako ci ben télévision defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di weddi mbirum julli ci geej geek yoyu mani len seigne touba jullem ci geej gi bi muy julli ci geej gi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam nekku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gaangi ni wex tal muni mom dedu ko wax nak lako ci meuna fek xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na nako def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna ma djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënu ñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena ma ni ko xol ba yag mu na sun borom li day suma doxul ci geej gi nim doxé ci geej gi day l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bi may jog di dox ci geej gi xawma won ndax damay lap xawma won lumay don waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek nit ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahoud bi don doxé ci geej gi ne mu ne ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu ne ko lu dess mu ne ko mak yow nañ and dem ci ndan foy kèn duñu indil lek kèn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diiné ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu ne ko dañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan fay fay ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi dal di añ abdou wahab tok du gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni cipp dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu mu dal di raxasu bu noppé mu ne yahoud bi acca bismillah kaynu añ yahoud bi ni ko ay ci fadal mu dal di añ ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nuppi dal di may wo ni ko ak ñun sun diine daf ñoo sant ñuy partager sun diine daf ñoo sant ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñoom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal leen moy nit dalgati leen nit togn leen nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu té le sen karama di feñé té le sen karama di feñé lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par loolak ak ndax mouride dañuy woté wo daraja Seigne Touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won Seigne Touba daraja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko daraja man na wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja man na wessu lolou kon jenen daraja juñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lañ ñu jaar ci yoni seigne tu waxna ko ci khasidam nga cheikh mun bamba neena wala shimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wala simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne touba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man ma la waxon ci masalikul jinanila fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni tay ma wax lu ñu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radi Allah ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena mala waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jambar ko mun waw muni kay mo wax la nak ab serigne numuy mel muni ko numuy mel muni wallahi sima man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topputuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bi ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu necc lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko Seigne Touba neena serigne bu ma serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebe di rek lañ jibar de waye sangara do nga lay non sangara mum sangara rek la sangara mom muñta doon sangara ba yag mu doon mew sebe di lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu ma serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li ma la sante mom sariya bañ nako way xam nga ni du serigne ma serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbihi du tayam nak ila uda wa khaida Seigne Touba neena ginaaw mom bam nekké ci yono bu nuppi di jaamu yalla guddek beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibey nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay murid sadiq ndax lutax al murid bi sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiyé man na tu di nelaw dilli wacce nako koor wacce nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiyé rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de Seigne Daru Assane Ndiaye de mo la dakkona joxé adiyé waye Seigne Touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey Cheikh Issa Diène mo la dakkona joxe adiyé de waye Seigne Touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni Mame Thierno Ibrahima Fatty Mbake radi Allahu ta'ala anhu mo la dakkona joxe adiyé de waye Seigne Touba mënu ko ci jaamu yalla de te mo yoré won dundub Seigne Touba nak kon mbiri du lolou de sama bamba neena nak serigne bu ma serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko seddate xol neena bisa ngi ñew mu ne la sigget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula wa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekente ni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajé ak sedd tay ndaji xolam muni xefeat ba tub yermaneen bi xol lako neena ca la say daraja ji yeketiko ca ngay amé ay maqama ca la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abou yusuf bustani radiyallahu anhu abou yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagniko nak di ñew bi wagniko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko kay garal bim ko ko garale ba nuppi daldi koy joxat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya abo yi ci daldi continue dem kërëm lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laacto bammel ñu kër ak nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana abo yi ci dil bistami moy sama borom malaaka yi bëkk ko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yi ci mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yi ci yalla dindi kiray li dox digam ak abo yi ci daldi tew ci bammel bi bi abo yi ci tewé ci kanamu malaaka yi ni ko ki day dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yi ci daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waji ni ko yow lutax nga ni may sa borom fuma nek sa borom man dama la bind dama la mom mu ni ko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol anakan mo la ko ñawal ci yor yor abo yi ci nit tek sun borom ni ko ah mbaadu da wax deug mu ni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku mané ko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko adiyé sun borom ni ko aw way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis niki tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeel la ci ngërem li ma la gërem ci loolay lay sukkandiku ba liggeel bim la liggeel ma duggal ko ci sa biir ngërmaane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fablen yobbu aljana kon fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiyal masaya wal hula yel masaya wal hula bu fekenteni serign bi dabo nga banexam te muy serign bu mat serign xam ngeen ni amon na ko mak ku nek senegal ko xam ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xeexal te dara waraluko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waraluko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beuti wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolu te lako lolu topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko te mom xamul li l'islam degul li l'islam waye dama ni wéxal beutu walli ci bopam mo graw moy li nga xamni mom man na jural nit lu nek man nako jural tax adina te kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal Serigne Touba Khandiem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale fawda jariñu kon nak lima ta xamé moy nunu ko serigne touba waxé moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nuppi leg muy def ak moy yalla gu fess ba nuppi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la wor ni nekul abid kon koko lum la digi yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nuppi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne bu ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tilang dedet bokku len koka man nako digal lu koy jariñ man na nopi it waye yow niko xass ni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolou obligatoire la ndax loolu lolou bu yowmal xiyamé da ngay japp téré batam laaj ko ko motax serigne touba ni bo xasse ñew nak ci serigne bob bané ko aslamtu nafsi ilayka mela wi nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanam ko koy sang yow non nga wara mel ci kanam serigne bob warutula tanal sa bop dara serigne bela war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi mo ne day lolou kuko bañ alquran waxnako alquran neena wama ataakum rasul faqusuhu wama na'akum an fantahu wa taqullaha innal asadul iqab rasulatu asr sun borom neena yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam walil mursid la cepp ku ñew def ak mom mu baye ah lum la digal nang ko def lum la tere nang ko ba ana lol de leer na nañ lolou leer na nañ de yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyun mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lum ni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lum ni balen balen ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba mu moram wax nga deug de wax nga deug de waye amna lu sayyidna ali waxon de sayyidna ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deg waye mu wax wax jo xamni wax du deug la mu na amul waye ay katch dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba mu moram ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba mu moram wax nga deug waye yang ci chay chay yow mi folk for carpe jambour bu nopi seigne touba mu moram wax nga deug waye yang ci chay chay seigne touba mu moram mom deug la waye yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sayr bi dani man day bis ni tay jilna sama haqi serign tek ko ci sama kaw aqi ñaari wajur manam sama serign la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama aqi wayu jall jelna sama aqi serigne tek ci sen kaw ñu a yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune a hakay jang na alquran de xamna lolé yit waye bo gisé man la sama aqi serigne bi la tek ci kaw sama aqi ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am ndariñ ci man moy ru nga xamne ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jam bi day delo ci roge ba nopi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi door ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy ak metit moy ak banex moy ak taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ro gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale mak sama borom rabbistu jalla ba nga xam kuy yalla xam lu yalla tak yalla xeñ yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram wi nga xam ni bala yek mitit ru da delu ci mom sama yaram wo lañ daan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox ma lek suma mare ñu jox ma naan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xam ni mom moy wara bindal yaram wo wule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xam ni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak maram mu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur أقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گني بواط بي ني اور بي گني بواط بي مونا موني نون لا رو گني يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boîte kess bi kep kula ko don jaay 1000 francs sa xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mën ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama serigne mar serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccho di ko yi da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation lay bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fu ciat japp 40 ans nenañu reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiant yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk si ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wone su ko def ni xalé wone su ko def la ba gis ay wajur yo xamni ni ta lañu dal di tambalé bëgga participer ñen ñi naan man sama dom du yalwaan ñi naan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xamni moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayne fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gayne fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ci ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa donga yep di teud fa lañuy teud da donga yep di lek lañuy lek cheikh ahmadou gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do len jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxe domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu fekke man nga yar lo ma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax ñuna man nga ko kay lo ma ci doon andil may nak loolu taxone yalla yoon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa lasi ba'sa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonnante bi wax mustafa alayhi salatu wasalam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummiyu moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankat yi kat muni liko taxono diku dara lul budike wax len kimtani yalla yi yadlu alihim ayatihi mu wax len kimtani yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yadlu alihim ayatihi wa yusakkihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal li fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko ja ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tayere su ko ko tal ni lolou lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné té buñ leen yar buñ leen yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye kèn yëru leen nak kèn yëru leen du ñëpp nak ba légui am nañu yar waye du ñëpp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñëpp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga suñ mag ñi ak suñ mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won sénégal ba tay ñu mëna jarino sénégal ñu di len dagali saga ci internet bi kon yusakihim mo fa amul kon nak yusakihim bobu muy tarbiya bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man de ma lank buut kuma lankale man ma lank yatlu alim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni nga yaralu sa njabot bu nopi ya nga ci allah bu nopi nak yabal sa ndaw ci bir daara jañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi mi wax ni goné gi bala mako yel donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jéxal téré souf bi ku ko jéxal ku né dama lay jox bol ni la ayta dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jéxal téré souf bi biñ fi ñewon dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché okas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di anker rek ngor si ni ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakop ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi ba jeres ma jël ko mu wa ma telephone dama bëggon gañi bañ yalwani mané bañ yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la du nangum mom wa yalwani añ mu naawane ko gone dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alcorane wattu na alcorane bu ñewé di gis jangum gone yi muni koka bayyi fi gone yi jang mi bax na de muni mukk mom dal da yeeram ay gonem de ñu yob mom dal doom di yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat yep ko doomi serignam way amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo serri maniko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé den ci mom xalaat yi muy am ni muy resoné kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañu ñu bëgg bi jëlé waye bis biñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk dé kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiya leen xamal len seigne touba day radiyallahu ta'ala bu massan di joxe njabotam muy jangi te limay wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci seigne touba lako jele mune bu massan di joxe nit muy jangi day wax ni so deme na ci ñaar dajje xam xam akub yar mune bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaari munu ñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci biyar ab yar mo ko am kay xam nga ni ñokato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam ci biiru yar la nek xam ci biiru yar la nek motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam bu am jariñ faawu borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waran nañu yewu de waye sa buñ xey gënd ni law ndax du tuba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam ni taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug mu ni way nampalé wène baxut day tax li day tax la gud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fek boba tubab bi mom liko itel moy komum adina gis na ni isine mi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isine di liggey goor ñatay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isine di liggey ñi ni de len nampal ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yobale dom di wala num koy def ñi ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigéen ñi dem di liggéey waye gis nga biñu démé ba liggéey ay robot yo xamné mën nañu liggéey ci isini liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci isini man fa wootu doom aluma yi ñu xey ni ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoo ngi ni delu ci wat ci nampale wène da naka jek mo baxone kat naka jek mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am rewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xamnañ ni som ñom seen alaakh ya yaquna seen alaakh du bax ba nopi nak ñu bëgg ñun julit ñi sun alaakhira yaquna seen alaakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ci yoon wañ jaar ñom ba seen alaakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam leen ko lank leen seen alaakhira dafa yaqku ñu bëgg ñun julit ñi sun alaakhira yaqku ñu bëgg ño tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alaakhira yaqku ndax ñom woor na leen ni seen alaakhira yaquna woor na leen ñom xam nañ ko xamnañ ko de kon nak na wajuri delo ci sen xel wa na wajuri delo sen xel man na ko lim yu bari yo xamne dañ ñu won baxut tay ñu xiyat ni ñu baxna ñu xiyat ni ñu baxna kat nampale bi baro wien wi la yalla bindal nga xane bu gone gi fere sax doto gis mew wien wowo nga ni bi baro ko gëna xana ab dafa koy nangu waye gis nga senegalay yi top leen ci te do da rul senegalay yi nga xamni ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit biñu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Alhadji Malick leen yar ñamit ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warana am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba ak Alhadji Malick jang bu ñu ko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bop dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yu dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nga ni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara digeum ak def ab safat ah lol na xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel bi leen sant bax xamna seigne moudou mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmé Seigne Touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la ma ngi leen koy yalwaan ngir jëmmé Cheikhul Khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërël ko guddal aw fanam bayiko ci sun kanam ba ca kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaro mako won mukk modi alkhamis ji wessu yi barki dem da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ca mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew seet ci ma fi ci daara ji motax alkhamis danaka xawmu luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe mustafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla lolu mang koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bëreb bi nak deug la bëreb bu Seigne Touba la daara yi Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ni Seigne Touba fi dikkon xammi wu mako ni Mame Thiarou Mbe Fatim Mbake fi dikkon nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samera ngoy day bis bis rek ndax beg rek xam jëm joju fi mu toll ci yalla te ko xam Mame Thiarou ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañu ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bok ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji muma lebal xam ngeen ni munu mako ko fay de yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها الحاضرون والحاضرات نؤييكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام نلين دي ñu diiné ñu l'islam li ndokkel ci wër wu tedd wu mag bi wi mu nekk ci shahru rajab al mubarak ci bis bu tedd wu mag bi ñu genn di bis bu cheikh mohammed al farad al mbaki di nuyu suñu way bu wi ci suñu wet suñu xarit suñu walere cheikh mohammed al farad al mbay ñu genn ko miin ci bay fall mbay ni mi mbolam dawa yi fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu bi ñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melakaano ma ñu topoon cheikh ahmadou bamba way xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sakku ñu conférence leg leg duñu len top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk lim bëgg amna lu ko ëpp ñariñ ci moom motax li gëna bari damay topp rek waax ay ndax arang ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nekk amna ay actualité yuñ ca wara wax rawati na ci suñu jamono bi ñu tollu mo taxon mani dembu ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñuy tuddé wujubu ta'a wali al-amr war top ndigalul sa kilifa muy lu am ahmiya way rawatina nak wax ay yi nga xamni ci lañu toll ni ñu sabantale kiliftef ni ñu sabantale top ndigal borom rabbi istiwa jalla jalaluhu da wax ci tere mu tedd bu mag gani ya ayyuha alladhina amanu at'u allaha wa at'u rasula wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila min suratul nisa sun borom nga ni yeen ñi nga xamni gëm ngeen yalla bu fekke ni seen ngeen dëgg la top leen orientation yi leen sun borom jox ak orientation yi nga xamni mom leen sun yonentu jox seen yonentu jox waye bu ngeen noppé ci loolu na ngeen top orientation seen kilifa yi ñi nga xamni ñoy seen kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di téré na ngeen koy bayyi ul amri minkum mi ngi tambalé ci bir kër gi li baye di diglé njabotu wa kër gi war ci top ul amri minkum chef de quartier bi ul amri minkum chef de village bi

سنواني فإن تناسحتم في سي فرجوه إلى الله ورسوله وقتو جمن اللي لندن تتخ بأغرير وأم مثلا خيو خيو بي دلو سيدن كتي يالا أكو ينمتم سيد لين بتي يالا أكو ينمتم وح نين دخل نونا mune ni de moy deggin wi gëna rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indil deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atiu allahu wa atiu rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina albalaghul mubin top leen ni leen yalla bu yonam san orientation yi ñu leen jox muni ku ci saggan wala mu wéx ko wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak yonam tam ba tey ko top ay ndigal yi kilifaam mu ne am ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santoon def nañ ko bu dee kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bu dee yonent bi la bu dee xalifa bi la bu dee mu delloo xat ni ma ala rasuli ila al balaahu kilifa dara waru ko wax li mu war a wax ma ala rasuli ila al balaahu kilifa dara waru ko rek wax li mu war a wax borom xam xam bi dara waru ko dul wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara waru ko dul jot li mu wara jot li khalifa general bi dara waru ko dul wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lam ma tubduna wa ma taktumun man yalla ma ngi jakarlo ñi nga xamni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu waye ñi nga xamne buñ joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ digal ñi ngi jëfé digal wayé ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé digal ñi né ah kay naam señ bi lañ andal lim wax wayé nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay yi kenn ci ñu umtu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lol la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñoo fi doon yenante yi alayhi wassalam ñan ñoo wutu yalla ak ak yenantam ci jaan ñi kenn ku nekk sa kilifa mo wutu yalla ak ak yenantam ci yow kenn ku nekk sa kilifa mo wutu yalla ak ak yenantam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisinu li ñi tuddé hurriyatu tahbir mayatuñ ko kenn amutul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mu am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootuñu wax seen xalat ñu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñu gisul dara lañ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena ba man yitti allah wa rasula ulaika ma alasina an amal allah alayhim min an-nabiyyin wa sidiqin wa shuhada wa salihin ga ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ne yoy gaay ëllëg na ma leen di angalé ñi nango top ndigalal yalla ak ak yonentam

am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño jariño la melaw mus amna ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tegal la ko ci sa kawb lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat benn ndariñ amalu lako mom mus xana lum jekku mu dem lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño jariño la té fuñ tollu dila lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu benn par benn benn par benn benn par benn jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonnabi sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonenté bi yalla yoni ñun ni bu fekkentani agna fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca aggé té nangutu julli muni musulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santané wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëni suko misal ay catastrophique yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeureum gone gi ci yar biye nenaay motax roccu naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def mu dumako lolou yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa dom dañuy ñew récupérer ko yobbu legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa dom diko ko fay par wèr nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donc ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctioner la njabot gogu ngay gëna

xamne njabot gogu nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek Sénégal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digënt njabot yi sa njabot gi ne Sénégal ben serigne dara nga koy sanni paré nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100,000 wala yenn 10,000 francs wala yenn 15,000 francs at mu ne ben yon wala ñetti wër yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xani même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne Sénégal waye ab serigne dara nga koy sanni rek pare ci budé serigne dara bu ragal yalla coono yépp mo koy toggo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25,000 francs waye gis nga dom de ne ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu ken xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu ne xalisam dana ñew kene ci daara fay jangale fi sabilillah bolé ko yara wéru déwu ne du la deg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo ne lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye sénégalais la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayé lak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko naan bal ma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa ko ki lu wa yub rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran neena ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla ñu na mu ni préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamni sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamni njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu leen yeb ku anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax seen njabot dama arba kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliyya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable on ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable on ana noko don doxale xolal mas'uliyya bi yalla doon wax yonnentou sallallahu alayhi wasallam mustafa alayhi salam yonnentou yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk buñu nekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digam ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha
yow Mustapha alayhi salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na ñu ko na nga len soñi na nga len yar na nga len jubanti na nga len conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot ak makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun ala albirri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank ala alkitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mo xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak ciono bu reey ci nek yar njabot muna mun ciono bu reey ci ne yar sa njabot muna ciono bu reey ci ne ku nangu wuta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ ciono bi ci ne baye bo mun ciona bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la leleen ndeysaan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi ciona bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man epp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek epp na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alaihi wasallam sun borom lol la ko wax wastabir alayha muñal choona bi nek ci yare muñal choona bi nek ci education lele nga defal ku nit sax lele nga defal ku nit sax mu trahir mu wor la mun way bum la tax décorasé dé bum la tax décorasé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun bum la tax décorasé dé mom du fay dé yalla ay fay mom du fay de yalla fay wastabir alayha muñal lol rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décoracé xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ñe manalul seen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp ni waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepil sa bëdi xol até bombal say bëtt ila akhiri ila akhirih ciono bo bëpp kat yang koy togo wajur ya ngay tudd di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha ciono bo bëpp yëpp yang koy daj lu yëngutu nga jog lu yëngutu rek nga jog lutax masuliyé bi nga yoré ci yor njabotu jambour té lu yëngutu nga jog bala nga tudd ñom ñëpp dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam tuddé bo jullé ba selmal ni wal bi jakarlok ñom xol ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu wastabir alayha ciona bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat légui sa programme yëpp sa programme yépp arrêté nañ ko ñom mënato dem fenn mënatu la dem fenn ni dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko nan midi la mëna ñew midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yépp bayyi nga ko mënato dem fenn légui ba ñu fatlikou cheikh murtada ab mbacke mbacke la fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon ben bis ma piné ko nak fekk may wadi genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak ñuko acca togal fi ci buntu bi legi man saw yon yaqku na mënutu ma dem gonay diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la mu ni moyen yeena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi wax na deug yalla xam nako man ci sal bi diko deg mu koy waxante gonay koy nan ko piné nañ la mo man kay mako piné xamné mom lay xaar buy dem may dem
waxna deug mo opiné yalla xamna ko mo opiné waxna deug way lol muñ rek tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple na mo seug non la ko yalla xamalé ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabu al-yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xani bind na ko lu ñu xamal na ko droite xamal ko gauche ci nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite al-quran ko wax ashabu al-yamin wa ashabu al-simal na mune parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yépp ñaari parti dong la amul ñettel ñun nak ñewal suñu rew ñetti téméri parti juroom ñaar fuk ak genn wal ak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu féké li moy démocrate adina la xdi adina gëna yaatu sénégal té adina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay seen responsable moy seen président de parti nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabu simal moy parti bi nga xamni iblis moy seen directeur moy seen responsable moy seen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene aljina ba aljina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni doom adam mo bindu bu ne muna muni wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara mun tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhus sayatin ñaari minita yoy rek am muna amuni nonu ñaari minita yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitam yag na ñoy deg ñu nan xam ngeen man duma politiciens waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag na ñoy deg li ñi tuddé manam minitasme manam niñ ko waxé sax ni ñu ko xét sax way discipline discipline bi nga xamni militant bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jàngalé seen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa adaynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak sa militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yon yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom
mu nek minitaaw iblis parce que mal éducation mo fa am suu tarbiya da nga am dom mu magni leen dem nek minitaaw iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow minitaaw yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek minitaaw iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer suu tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexeba muy dem ci sesu parti bi di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ñu bax ñëpp na ben way kat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitaaw fa ngay minitéw kuna muni jikko ñoña ngay amé minita bu ne jikko leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala way kat bi wax minita bu ne muna muni jikko leaderam lay amé fekke minitas mo deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa tax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milier yi nga xamni milier yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi loolu la sayyidina usman waxoon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxoon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida deegal usman xolal ma joju wax rek mukhalatatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaayu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lolu wajib la obligatoire mala dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaañu bax ñi muni lolu obligatoire mala dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seeni reference danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du sen reference ay molière victor hugo machiavel etc ñoy référence xalé li parce que téré ñoñu lañuy lire ñoñ ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ci ngay référé wu dara ay salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mukha ci na usman moko wax de radiyallahu anhu mukhalatatu salihina wajiba
légui bo dé référé wu ci ay Seigne Touba ak Seydi Alhadji Malik ñu nan la da nga tardé Cheikh Ahmad Bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt néna isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yontu yalla muhammad ci kaw suuf na mu ni jaarofa muhammad jaaron rek parce que yalla du won yalla du war mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokanam rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonul seigne touba it ko gessu seen la jaawale ak mom boko doonut it kula xol jaawale ak mom muni jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawla xey jaar mu na am da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngo fu bar fu cheikh ibrahim niass al kawla xey nekkul rek bo fasiyene barham djob defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeureum fu sayyid alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fasiyene ibou sakho rek da nga nan alhadji malik gi fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 waye seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayula ko lulu roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagru dang koy jéme imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopaxndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dedet isa ajabat ka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yéme jaaral fima jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seene rek defeni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu daru mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhu seydi alhadji malik ba dajé cheikh ibou sakho mas na ko ben way maneko kep kuni won buma gissone cheikh ibrahim niass al kawlakhi defal ko nangam nga giss barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gissone cheikh ibrahim niass do ko def noko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou sakho Serigne Sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal njukkel fi ci Senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xale yi ni ma dañu bëgg nga defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu ka ko war na wax bam ci jotee waxon na ko lam cey wax parfois rek mo waxtaane tuuti tasawuf waaye yeen xale yi li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonoom ak ñam dajel yeen xale yi li ngeen soxla mooy ku dugg ci seeni 18
ñi leen bëgg filew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dañe muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lalli lo fi lal dina ko lalli waxna ko ben wahabi yu barki dem man leen lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gone yi ak di philosophe philosophe lu pour na xalé yi lu ngeen fi lal ma lalli ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lalli inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julé ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balleen fi juma ji sa dem lolu téméré juni ata ñi diko wax té gone yi defuruñ manam maniko gone yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatib nas ala aqri qulu ala qadri qulu ni ngi waxe sax ala qadri niko yonti bi sallallahu alaihi wasallam khatib nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng mu jëkkoon daanaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek bi amee ay nit yi jóg dugg ci internet bi bëgg a firéw li gone yi wala ni sëriñ si ngeen di topp waruñu leen a topp ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw ci laa wan ñu ko waat nag ma ne xaaral ma defandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soo ko delluwaat ci la ma nekkoon lolu ñun ñepp ko jang ci alquran waxuma serigne si waxuma serigne si way yonentey sax alayhi wassalam yonentey alayhi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ña nga taw yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñoom seen seut yi ñu fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xala yonentey la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaarel mu yonti yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la me ci serigne si sun serigne su jëk si taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf di ñu éduquer di ñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fi ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulee ke ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alquran mo nako sante yonnate bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba xnako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du jur ma joxe misal Cheikh Abdullah Mbacke radiyallahu anhu nit ku sincère ka dafa am bis jamono Abdou Diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ak pelekeleur bu jigen
comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama beggone pleukeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pleukeleur bi ne ndiarem faaw dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme lég légui du ñak ma ak mom ñu wara wét waxtaan waxtaan biiru nek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi pleukeleur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daar rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daaranté ak mom motax mu nangul ko ko té cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso pleukeleur ñeërem parce que njabot gi muy japp mom pleukeleur yépp di leen mandat def ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay nañ bayyi naxay ba legi serigne sou djoub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci massa ñew serigne bu ma serigne ñu mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon aga guñca amna sax ñukoy jema def da waxone in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajje wo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci te manu mané amna ño xamni dañuy jël khasside def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlone muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglé wul téré wul di muqaddimat nu meuna nekk sa serigne muqaddimat mom diglé wul téré wul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serigne ab serigne day dund di la wax dama ne nga ne ha muni defal bal lol modil serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serigne te serigne bi digle wul tere wul bay bo seti fenen moko tere yam bay bo seti fenen kat digle wul tere wul ab serigne day digle aka tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ka tere legui na buñ demé ba bu la serigne bi digalé nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñepp fébar serigne ci fébar nañ dongay fébar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp fébar waye batay amna ñu wër pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jall ak malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet agguñ fofu agguñ fofu bo xolé huqal bukaw bi ñu naan matna serigne huqal bukaw bo gis ñu naan matna serigne huqal bukaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do jibulu ci uqal bu kaw xam nga noy def moy jefeli ci uqal bu kaw dang koy jang jefeku lol lañ la sant waye sax uqal bu kaw doon sa serigne dang koy jang jefeku da uqal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi wali yi jaaron jang ko te jefeku wa legi yow mo xamni mëno firi abaja da awasa ataya kala man sa fa da khara sa sa sa mëno ko firi nga ni da ngay jël ak qasida mu nekk sa seri te xamo lum la digal xamo lum la téré benen ci xani dem leen ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarni yaqtadi ñena bo gisé seigne modou mbay cham jërul ngay laaj ana seigne modou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam mu ne xolal ka muy andal rek
sétal ñi muy fréquenté rek jaxassol ak ñom touti néna bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy mudu may ciam néna jërul ngay jéma gëstu ci kan moy señ mudu may ciam muna mune xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan awo da nga xam ki moy kan señ modou waxtanu ben pass bi sax jeexut yalla xam nako suko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg dongay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jangalé wat suko defé kon xamna dama yemalé fi waxtanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah taala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon yamale fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lool mbekté mu reer reer yi dimb amna ko yalla xam nako dimb ak katri moy ku ñi wax yag na ko tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joge fek magal gu mag di djubsi ma joge keur seigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibbi ci daara ji sama telephone sonné muni mangi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ngari te deg na da nga yor daara dama dama bëgg di participer ci daara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu di ko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mo rakam jigen ñoo ju borom kërëm sax mësna ñew fi ci daara ji fukki at gisumako té du tardé fukki at yu ne ki at wër wu deewu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñewé sax la naama ci radio ba ci etali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ Modou Mbaye Thiam lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu begg lool ba begg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakar mo ni sax ndun mi toll na fofu mu ne ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala amugo yalla xamna ko dembu dama beglo mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna si ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lu goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domine bi doon set ci kër rakam ñum jënd fi xom dañ wa man di mas na may deglu ben émission ñu ni seigne moustapha mbaye sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bi ngay seen moy daara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ku lay seet may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yekk ci sal bi yalla xamna ko joy ni ma fukki at ak ni ma la di la deglu guddeek beccëk dal di genn radio bi yépp won ma seigne mom radio bi yépp la genn won ma ni ma xol radio bi sa buma wacce sama bëre bu liggéey kay mom lay deglu ba karok may nelaw jëf jojju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf jojju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci tuyaaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu reey yowmal khiyamat akbar ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay li lu bax ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaaba ku ca ñew lum ci def rek da nga ci am tiyaba yalla nako yalla def ci sa tire jeuf seigne Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak telephone yeek dik gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gan di joy waye samay bëdday ta fu ma toll yalla xam nako yalla nako yalla def sa tire jeuf yalla nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ciy def ak luñ ciy ba xamuñu yow mi am xalaatu
intisar ko intisar ci arab comme nuñ ko meun waxe manam tassare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jeuf way yalla nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun suñu borom sédé na li ba ni wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka dañ melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñ toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullahu khair jazayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jef jazakumullahu ak mbolam ñu nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëpp ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne min la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim legi ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolep bëgg lu bax rek wa yalla ne len ko yalla nangul def ko ci sen tere jëf yalla ne len ko yalla nangul te def ko ci sen tere jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo xamni man dal señ bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom señ ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayyi wuko ila akhiri ila akhiri yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey mune mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don doye ila akhiri li la mag ñi xamam kay leen nu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay leen dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye makoy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do bayima def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangala fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangala fi indi mu daldi re dem té waxna deug li ma doon def man nako def woné ko demal ci sa liwo je yow ligéel mo indi wul jangale fi indi kon jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba mënatuma ko doole ji neew waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir doom adamay jari ñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esteti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njay wala am mbay njay man nako gis mom bo demé ñaari wër lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndog la kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi le lu ngeen gis seeni bet dal ca ngeen yiyam ko ndax lol day tax kat mi tumal la ni yow ndeké aji botu nga sa bëdi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xéewal légui yéré ñi ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor bo lé ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defal lila l'islam wax jot fat yaatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kassale ki yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñaw na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké mune ay rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faaw kenn dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu nax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu nax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jëñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak saw kay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom bëtt lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dootu nelaw nonu ma amé tokay bëtt nga xamni luñu xol buñ ko yéme mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola cey am lol nak mi gëna bare ci waliyi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ngi ko def ci seen mbarum beut yalla ngi ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ta nam rek luñ ci jullu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala am na ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu toog ak ab talibem talib bi diko poser question niko waaw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu ne ko waaw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te djublu ci mu ruy sax montagne mu ruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanam mu talibé bi fi sasa ma joxé won misal ni cheikh abdul ahad mbacké radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wéram yoyu bu ko tekké bani jak dara lum ci djublu yalla def ma joxon misal ni jamono bi nga xamé ni Senghor mo nekkon président wu Sénégal té Cheikh Abdoulaye xam ngeen ko mom tawhidam da melni Seydina Omar ni Omar bañ ab yéfer non la Cheikh Abdoulaye Mbacké bañ ab yéfer

Omar waxul dara ci yéefar. Omar neena man lima xam ci yéefar moy ray rek. Cheikh Abdoullah nak waxul dara ci yéefar. Lolo tax bi nga xamné sengor yor na réew mi ay rabam djubul sengor. Waye boba doomi Seigne Touba yi fi nekkon ñom dañu wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg, lu morom je bëgg. Ka ci dess kéraw la koy suur. Dañu wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé feñal ni da ko bañ. Ñom doomi Seigne Touba yi non lañ mélon. Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bi nga xamné Cheikh Mahmoudoul Fadal an na sengor. Cheikh Abdoullah ñen ñi neen ci xelam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxe won dal ni deg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pis sama bëtt bi mu yaqulé dana ko pis sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mamadou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu toggé ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yeggal seigne fallu Cheikh Mamadou Fadal wowul Cheikh Saliw manam wowul Cheikh Abdul Ahad niko bu sengor ñëwé defal nangam dedet bay nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñu waye bu fi ñëwé kat bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal Cheikh Abdul Ahad dana def ndigal lim wax Cheikh Abdul Ahad dal di genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu djumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar mu joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ni wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci mbacke kadior ma dem fa nak di visiter lolou ngir beug ci tax sama beut bi yalla dogale may dem mangi andak talib seigne moudou bu sojeng bu mak bu ñi wax tala touré ngi dund ba tay moma don gungé ñu and ba nga xane mangi dugg mbacke kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko menti seigne cheikh matilay mana alquran dañ non wa atu buyut min abwabiha moy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo serigne abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar ma woko téléphone niko ma ngi ni di dugg mbacké kadior té dama bëggona gis cheikh matilay seigne cheikh matilay té alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ni ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër seigne bi ñëwal bo ñëw dag ma fi fekk bu ñëw mu and ak man ba ci seigne cheikh matilay ma ñëw ni ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall ci bi muy jaayante ak seigne touba fi ci mbacke kadior maniko nak deug la sax mam cheikh ibrahima fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter si da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko ndax mam cheikh ibrahima fall soxna seyna bu njaay mi ko jur ak fatim penda njaay mi jur sama wajur wu gor ño bok dem njaare mun ma koko de sa bok maniko bu de ci sama walu nday non la deme fati amar njaay mi jur sama wajur wu jigen ak mam cheikh ibrahima fall ño bok dem njaare kon ci walu nday ci walu bay beret la ci man maniko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax deret ji taxul mana maniko l'islam ak cheikh ahmadou bamba digam ak cheikh ibrahima fall moma taxaju
mu dal di ci mbik mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi na nga dem ak mom barap sangam barap sangam barap sangam boko joge na nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew bi may jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi kérok ba cheikh ibrahima fall ande ak ñi seigne touba yoni won bañ ñëwé do dugg mbakajor ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yëgal seigne touba ni ko and nañu gan seigne touba ni ne leen ko na aksi muna mëni cheikh ibrahima fall ci taatu dakar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan munima da tombe ak sax boba taylibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tuddé won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci taatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan waxtaan wu yagg yagg né ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba bañu aggé seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baye lolu seigne cheikh matidé momako net bama joggé ca gi gis bamba nak ma am xol bu sedd lol mané ko man day mbacké big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba néna la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox man digal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayila fi ba ngay seigne touba nun ma mayna la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da nan tak ay wér lu bari mune tekket ay wéram ni ma jak ab dir dal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga dara touba mané ko amna dimay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wolé sax alhaji muhammad lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko ndax bimu nekké khalifa dew ma fa ba nim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dëkk touba khalifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xool rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolou te mom xamul won ni demon na mbacke kadior biñu wax lolou munima ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotuk seigne touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit lu moko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matilay sax waxumako yalla xam nako waye moma netti lolou ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolou ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matilay dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon walli wi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lutax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla wayé tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la seigne touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula seigne touba neena gendiku serigne bu mat serigne dina ko ci ab talibem gendiku go xamne gendiku yirmane la te moy lam ci djublu rek neena fa sa sala yalla di yeket ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serigne ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko batay seigne touba neena ci masalikul jinan da am ci walu ño xamni bala ñu la manal dara da nga sukk ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci señ ba dal
waye legui téléphone yi monoko xagn téléphone yi monoko xagn legui da ngay wosse rek ni dama woté won pour don siar rek waye jërul lu sol saw dal jërul lu sol saw dal té pourtant bo solon saw dal yalla mën na dogal nga doli ko ci barké yalla mën na dogal nga doli ko ci tuyaaba yalla mën na dogal nga doli ci ak taxé yalla mën na dogal mu fangal la sax déggu déw mbettel gula wara nadal déw mbettel gula wara nadal فنصره الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيرن توبا واخ نينا جنديكو وليو بو مات وليو سيرن بو مات سيرن جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجام اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي ايوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بوت نون لا امي نك كونترير بي موي بوت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu daldi saj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defu ñuko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol netalu jamm mom daal lu leen ne xol dañuy boyal rek ñoni deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñu yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xiyowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa khad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekki nga gumbal ma lutax doom adama koy poussé yalla yalla ne ko da nga gumba won ci sama indigal ba nga nekké adina nangu wala gis sama indigal nangu wala ko top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nekk nihmatun minallahi la cër bu nekk xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewal lu beut nga ci sant yalla xewal lu tank nga ci sant yalla xewal lu deg nga ci sant yalla ndax doom adama judduna te amuko kon sa xewal lu beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol lu ko aram lolou moy sant yalla ci xewal lu beut moy beut baña xol lu ko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu la aram dam sab gis alquran daf ni قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا يا محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يالا مالين بند مالين سوس مالين كريا من كرياتير بي مالين كريا بما لين كريا بو نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغا كا باج نونو ما لين كو ديفال نك واي ني ما لين كو ديفال ني نيو تي نيوم نيوما تي سانت خليلا خليلا ما تشكرون khalilan sun borom neena ñu neewama ci sant ñu neew ci li ma leen defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewama ci sant de ñu neew santu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu la haram santu xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yaqule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni
خد البصر يورث الحكمه وبصيره القلب علماء التصوف دني ngay dam sa gis baña boyal say beut lula ne xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mune way du ci yam day tax yalla jox la basiratul qalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sases moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama tax nak nenañ bo bëggé yalla may la success del dam sam gis del limiter sa xol bo bëggé yalla may la léru xol ba nga man diir la ul mahfuz de limiter sa xol sun borom neena in tataqallaa yaj'al lakum furqanan in tataqallaa yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mune yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dañ ko firé nurul qalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol doom adamay rawatina julit ñi te jublu ci yaqule manam ñu yaqule buñu sété yonent bi alayhi salatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yéfari makka fexel nañ ko guddi fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla aar ko xam nga nuñ defa dañoo dem xooli dañoo dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlus salbiyat ahlun negatif borom bëd yi toké yi borom bëd yi nga xamni luñ xool mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere biti toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yi yem ko rek mu yaq mi daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wolbeuti seeni beutaka tourné sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni deureum yalla ni ko kay mo wax la way yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka bi absarihim lama sami'u sikra wa yaqulun innahu lamajnunun wa ayna ma huwa ila sikrun lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xawtut rek nga dem yowmal xiyam xawtut ni ha ni waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yaqule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali musallam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla doli ñeegal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mu ni aka ñoo ñëmi beut aka ñëmi beut ni tuugé way aka ñëmi beut fallu sisé rahimahullah
mune ak ñimi beut mané ko wax nga deug de dañuy sollu sex di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sollu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magal do am borom keur ma borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut al ayn beut rek la yent yalla yang khoba alayhi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonenti ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyage ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yegge ci dekk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dekk ba dajé faak ño xani daño beutu buñ leen yémé ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dekk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay doom de yeen samay doom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci benn buntu nek benn groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolu len yang ko wax nak du téré lima naron ci nit bo naré am day am dong nak yanko ba mom lum len moytilo beut te man yalla man nam ko it ken munu ko fank ko ma ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lir tay waaw dañuy am dañuy wasin tay sang lir bi solal ko bam ni juggu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lir bi fekk lir bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé police la waral na doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lira ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len estati lir yi wati bayu di yowmal xiyam da nga layok sa dom bo muy tud xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama du xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xam na ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du estati domam mom alquran monoko misal wayni samaytuha maryama wa sahabika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngo sun borom neena maryama alayha salam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayha salam xam ngeen ni maryama alayha salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañoo bokku tur rek anata
moy ummu maryam alayha salam kérok bi nga xamné accouché na bani sun borom wa inni samaituha maryam wa inni uhisha bika wa suryataha min ashaytanir rajim sama dom ji ma accouché day tudé nako maryam waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ay beut mussel ko ci regajeru shaytané mussel ko ci xolof shaytané ni doom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxon mi doxantou bay rombu aw khur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak mart tek ca lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi waxawuti ko rek waxawuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy na ci di gall bi ni di daaji martu lan ngay teug mu ne ko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabe pour jaddlo len wali bi ne ko ah mba man doma ci bolé man mba ding ma mu ne ko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xélu iblis yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoo buñ la xélo rek Maryam alayha salam bi nga xamé né ndayam accouché nako ñaan ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu démé hôpital di accouché bu doomum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako limu amna dis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yannabi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accouché rek mu ñew xet ko ngi deg lire bi ni wer ñoy gis nañ sax sage femme ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accouché au lieu que manam buñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xet mu joy motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné abi urayra moko netti muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamné lul shaytané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñini wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do nga ci mucci de lool la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mauludin yuladu ila shaytana ila akhiri legi nak min ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bom ni joggu photo daldi estati partager kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ayja sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibn abbas moko netti ali salatu wasalam muni akthar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu wasalam neena
li ëpp ci ñi nekk baqi ya ña faatu bañ sul leen baqi ñi ci ëpp ali salatu wassalam neena ña ci ëpp bëta leen fa yob ña teud ci armel ya ci tiwaawon yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ña ci ëpp bëta leen fa yob ña teud ci armel ya ci kawla yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ña ci ëpp bëta leen fa yob baqi ya gi ci touba ña ci ëpp yaronte neena bëta leen fa yob muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonentou sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñi tudd baqiya la ci upp muna muni beutel len fa yob ibn abbas neena yonentou sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith ba ni aksara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutel len fa yob beut bu ay beutel len fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek hein yarna moytu de yarna moytu de man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xamne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xissa bi nga xamné alquran mo ko netti saliha di jabaru bour bi jabaru president bi ñak limité ab gisam taxna mo gis yusufa meunatu la tudd nelaw mu invité yusufa niko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa niko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mune ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko daldi commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko ténelaw xalé su goor su ndaw ko ténelaw ki mo ñak personnalité mu xamal leen ni leen kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina leen ko wan dal leen di inviter café ngone biñu ñëwé mu jox leen ay paaka servir leen mburu ni acca dag leen te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydiyahunna wa qulna hadha lillahi wala bu hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ luñu def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonnabi sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolati yi fi jambur
mu taru ci yow te beggoko la tuumal ni sa bidi da mi toke yonent neena bo xole bon opinion ma sha Allah bo gisete lula yim yonent neena bo xole bon opinion ma sha Allah ndax bala bo moy tut ke ñu jiñ la han lol la wolof njaay meunte firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lol ayib tabbi ci ra xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu tagalako luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolou nak bo xolate mbir mu rafet bo noppé nanké tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reuy fa ñoma reuy fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxoya kon yusufa batako yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd beut bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la beut bu la reuyul semmal la semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom beut bu la reuy rek semmal la beut baye wolof njaay neena wala fako teunk deug nak neena bu la reuyul semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe beut ko ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak beut yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim binde asamanam si ba nopi ak soufam si mo mi xane moy créateur bi néna man ma créer asaman waye téréwul borom beut yi dañ doon jema xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala det borom beut yi ño dañ xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñen balma jangalé rek la ñen balma alquran ñuko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka al basaru khashian wa huwa hasirun ma nga suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yaqoy yalla ne rego jeru len xulli len wolbeuti seeni beut regaju len ba xam farjil basara wolbeutil sey beut xullil goor goos ak droite regajerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si munam do ci gis ayib de fi ngeen kay bade suma arjil basara karatayni acca repetel ba xam repetel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal balma beut mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñu diko tudde njibal bëgg lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñëw lool lañ lay jëk wax bu tala japp ak tatala japp ak nangam waye lolou jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxena solution yi amul jenn jangoro ju yalla indi lolou joxena solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammati min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musle ci beut day musle ci beut da nga beug yalla musul la ci beut lajal seigne touba
وكن مؤيسًا لنا من سرس حسد محترف من وسر العين يا الله يلا مسلم كن يلا جوخنا سوليسوي سوليسوي موي لان موي نيان نيان جيرو ديم سي بن سيرين موي ليك سو خايس جيروكو جيروكو دي داخ بو ناري اميت بوكو يلا نامي كين مونو سي دارا واي نك نغا فوغارو موي سا بو خيي داغا ام ييري بو رافيت بوكو سول limuko ni maryama limu won domam ja sa dom da beug dem jangi limuko bala genn limuko waxal a'udhu bika limatillahi tammati min sharri ma khalaqa tufliko mu dem wala ngani bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi samaa wa samin alimun tufliko mu dem wala ngani wa kun mu'isan lana min sharri hasadin ma'sarifan min wasri ayni allah tufliko mu dem diru dem ci serign ke diru ni lek sunu khalis dom diru ko de borom beuti toka yoy nga xamni dañuy wor ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy wor alquran neena ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi wor ci beut wor ka di ci beut di rega jero ben way ñu gaare fi autom bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut nena ay way bi 4-4 borom taal di dem rek munitis accident yow de yow ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew siñ mi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yow ak mom hopital beuta beuta de da ngay solo yere rek romb romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de waaw waaw yi bokay wax re jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tudde nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toke muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ku botu mom nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu genné auto bu mu xol mu accident mbéd mu mu xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib naam nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax mu ni wayasjunul mi'yanu aysu astahara بدر في منسله هي الخبر ويسجن المعيان حيث استحر بدر في منسله هي الخبر لول لا سيغ دوخ نينا كيب خامني ني نيت ني دنج لا خام سي بيتي توك لو خول مو ياق تو خول مو ياق مني خامغ نين لاي ديفا نين لا باريكاتي سي بير كير بول генاتي فين ورا جيكا تامبلي سي سريا موي day def lepp lum xolati mu yaq bu fekkone sari ay até lum xolati mu yaq sari da koy faylo buñ né ba gis ni nak mëna tu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay señ touba ni wayadmanul a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañati genn way la lum yaqati mu fay ko lum yaqati rek nako fay mom beut bu nu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafatuna rafat la fi sakli wala won manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet dimbi ji rafet mom sahl ibn anif bo ba xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanag yi amul won ndax bo de sangu da ngay samp ñetti bant masalan dal di wut ab sor mu wër ko ben pise laxas ko mu wër ko nga xam ni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn du ko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahl mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko romb
xol ko gis rafetay bi ni ay waji le waji mo rafet waji ah sahla dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahla day dé rek ñu tepp teppal baye ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahal andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digge mak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beute ko japp xamni beute ko japp ñun wa ku ngeen ci fop ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a ku ñu wax amir ibn rabi'a di rom nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woy amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndikul amir galaxndiko niko salmun musalm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak salmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara dara dara dara mel ni dara musu ko jot kon nak ken wirenti wul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way na ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bum amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam forme bla bo xamni mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaan mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jandula mat nga ci orienté wu mu way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari beut yi am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am na ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede mom kay yow yaay du mo yow ba xif rek waye ñoon te sharia da bëgg nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mënta ñak bañ xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci gis li tax sharia tare ngay xol alal nit diko setantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamni xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter te xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindiku len añan ndax añan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe nday gi ni mu rafete te mënu ko am nga añané ko ko sa julli gep yalla ko salme tek ci te xolal ko yobbe xolal ko yobbe da ngay bok nit ak nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam jumla defulul nga añane ko ko nan xol ak diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan nga añane ko sa jamu yalla do di yaq fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane patam bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jef dal di yaq kon xol mo lay jural añaan xol bobu mo lay jural añaan te seigne touba neena añaan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel
isil asudu laysa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggon nga ci xol dogali yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran diñu ko jundi sun borom bam ne waka ayin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci sourate yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi sun borom dañi ma ngi len bindal ci gox yi tenkok sow saluma ganar kawak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la loolu ko señ tuba tudde hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xole réseaux sociaux yi ñi ci nek lepp loolu len dal moy señ ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena señ modou mbay cham xeyna leg leg dedul top waxtani diko genné wat diko tégal nit ñi waye bu del watone ci waxtani ma defone bu yag yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngok kiko jëk wax bi mako jëkke dégg la ni slogan bu bon la ñaata at la boba ak tay kon lutax ñu xaar ba neggé nit ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax señ touba yi nek na fi bu joggé fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadj malik metti touba won nek na fi bu joggé fi musta tok muy dox yonte yalla mohammed mi seen serigne nek na fi bu joggé fi musta tok muy dox sallallahu alayhi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyager biñu démé ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jari ñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla mohammed ni beureug ni kon may taxani ñu ni yow kay ab sang nga yow kay togal ñu defale la lepp mu ni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serign ci ngeen añaane li leen yalla defal ak ñun serign daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekké dom la da ngeen umpele luñu nekk way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bur xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si xane businessman lañ nekk ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalang muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deugenu amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di upp na wax tok muy dox yanantu sallallahu alaihi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor dekké ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi diko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waaw mu ni wa li ngeen wax lepp bim ci nekké ko doon dundal ko doon duyal biir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mu ni frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun sëriñ ci ñun ak sëriñ daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di dundal suñu donga di jàngal alquranul karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ci añaan rek ñaan rek xam nga ni mos
cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisé alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahum la min fadlihi ah yeen da ngeen di añaané nit ñi man yalla lima leen defal ci tiranga kilifa yi diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci tiranga mom ngeen leen di añana lutax mané kilifa yi diine moy jangal aya ba

Ibrahim ak famim ñuy ay sëriñ yo xamni jox na leen ab téré ñuy jang ak jangalé sampi dara di jang ak jangalé ma jox leen xam xamu hikma waye yimu ñu ma jox leen sax nak lu melni nguur danaka ak nguur lañ yoré ñom ak nguur wa ataynahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy taqo gem taqo yalla ak taq gim taq yalla ak xéñ gim xéñ yalla taxna bu ko señ moudou mbay cham siné mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko té pour ça mom waxuko moudou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko moudou mbay sam cham siné muy ñew mu lamb posam la ca na ci wéccet mu génné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sant dédé taq gim taq yalla xéñ gim yalla am gim yalla mudu mbay ci am bëgg am ci yalla joju motax mu doxale ni way santu ko ko bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayor rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki demb mané bi amwalikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ te buguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñay business Seigne Modou Mbaye Thiam nga fey di business am Serigne Dara bu ne fe mom businessu demul ngenté demu tud deej mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demul fuf demutul fen koku mi ngi def al jihad bi nafs Seigne Modou Mbaye Thiam dal ni ki de mi ngi def jihadu nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu don business momay upp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ca dara ja di domp ci lim yor dundus xoramam di yone ca dara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li len yalla sant ki def na al jihadu bi amwal ki def na al jihadu bi nafs legi ndax Serigne Dara bi day yaakar ni Modou Mbaye Thiam mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji Serigne Dara bi tok di wax Alif Lam Mim Salikal Kitab dana ko ëppalé Tuyaaba yowmal xiyam dedet Yalla da koy considérer comme ku sambon daara di jangalé Yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangalé lum fay Serigne Dara bi dana ko fay mom ñoñu Yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni kuñu wax Serigne Khadim Gueye nga xamni jarbat la ci Serigne Atou Diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg gu mu deg dara ji ak wax juñu waxone ci nijaayam te yalla dongu tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé adiy daara ji dal ni señ aliou sek li nak mako yobul daara Moustapha Mbaye Sam bu koor gi ñëwé da koy def bu magal ñëwé da koy def mom señ Khadim Gueye mi ngi ci am rew fi di liggey pourtant musuma gis de netri war na len fi ku melni seigne cheikh jonne ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow ku lan ding ko opp tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi
ñoo ñu nga xamne dañuy participer ci

Cheikh Abdou Ahad Mbacke, lo taxone mo and ak Abdou Diouf intérêt commun. Nga nek Touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ko lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñu lako malaka indiñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dekk yak sax njabot yak sax njabot danaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn dula force ci kay fay lemp hasisun ali ba nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum dalena beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meena melit mu defar len rek jëm lena wuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meena mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop walaf njaay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop chalayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serign bu mat serign bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanam aw xetam ra'ufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom day di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom ra'ufun waye ra'imun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramuñ peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo mbir ni mi xewé goné da yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne njariñal peuple bi ci la ne yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li njariñ li seen njariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen njariñ nek wolof njaay neena ci bu reey rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni ci bu reey man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam
ci buré.

na borom waye borom bëggul wona dé sour la bëggoon mag mi xamné tibbure man na ray borom motax bu bokké goné gi bu tibé lepp mu ne ko wañil del tibbu lu yam lo xat ci sa gemmiñ bi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédé tay bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu ron benn ti dong mu baye ko gona gi waye bañ mu loro nak dana tax mu ne ko lekkel ti bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa qasul lahu maqaman ma'mud allasi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serign bi ma serign te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fayn tawlaw fakhul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop mu na mu legi wakirlu ci sa borom nak te balen fayn tawlaw fakhul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal gep man nañu massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddo bamuy jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak riir ci tankuté ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpelo lolu té ñu bari ci ñom da ay intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala salam la qadarallahu wala salam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim doon ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam mi ngi melni yonent ci biiru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la doon leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay doon man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madina munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolou mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meñni faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalum yalla jitu na lol ñu dal di bayi ci diwen se dara ci tandarma meññul muna lu xew ba ren tandarma yi meññul ñu ni ka dañ daan goral te yaanu ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikon na japp delu wat ci lenen lolou mëna nek la lolou mëna nek la lolou mëna nek la waye du seenu ñak xam dé seenu ñak xam dé ak ñoo xam ta xamé ñom serigne ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ñi jang jangal lañ leen ko soga dem.
mag ñi leen yar ñoo ñu raw ñepp te lu mag ñi jang jang nañ ko soga dem man lay lay demay poser question sérieusement lay lay ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel nonu mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina war na mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërta wax mbaamu def lu wërta def lolu yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamne ba jamono metté la sincèreon ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreon ci lim nek yaakar nga ni nit war nako mëna gërat liko dess ci dundam ba diko wax lolum gëmul lolu dafa koy xalat ba légui cheikh muntaha nak mom ko xamne mom da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ku am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxeko kërok bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ne sallallahu alayhi wasallam bimu genné adina ñu bari da neeru nañ waye xol cheikh muntaka num réglé problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal juko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak tay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kero ko yalla may batin de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan ganna Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaha duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek cheikh muntaha moonu sutural dem fay day ga te kenn yegu ko fu day massa takke ci bir yoonu mourid cheikh muntaha moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te kenn yegu ko ñu dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni ku ko def doko netti li de wallahi ku ko nar doko netti li ku ko nar doko netti li man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakar lu deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolou la mun en balma wala mun ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug waliw yalla yep dafa war beug len dafa war deggal len dafa war mun wa kullu man hadal khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamne yalla ko tanal bopam neena ko meuna don yalla dana la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadithul qudsi man aad li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aad al qiyara bu baba nak wujiba
ujiba ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus do fa jaar ujiba yermande yalla dang koy deg way doko gis ujiba ujiba kullu man aada alqiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi ku len nonu ku len won gannaaw yow nga nek ci ressources yi la neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax mu garaw bu yel bo a general ni koy togn te ni koy togn ñep ni koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nitu yalla lolo ko taxa garaw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nitu yalla lolo ko taxa garaw dom ye togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit señ touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbul ulama nudiba ma lam yasiu amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasiu amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu efé seni kala nga xeb ñep bu efé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawtir bu fekkene borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekkene du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekkee ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waaye nak day def yu naccoo di ko yooyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jarala yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waaye waratu ko dimbali ci dara warato ko dimbali ci dara bo waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaray senegal li nga xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu li len séparer moy lam gi rek ñun aaray senegal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu ni nek maçon lolu mënutene fi ci sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xam na ni jang na xam xamu médecine légi nak baye bi doon médecine fatuna
nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la goor gi faatu na nga ni ko fe ne ñu ni dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daana ma opérer na ma opérer rek acca teudal bu lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali la won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mëna lu la dara du la yobbu fenn mënta wax lu la jariñ bañ na ko buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lool nak wayefu bopp ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bopp ab sénégalais mo wayefu nonu bopp motax mo ni borom xam xam bi dang koy suivre xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid generation seigne touba nekkon seen ngid am na ngid seigne touba jogé fi cheikh modou fadal ñew génération bo gis amna gint yalla neumul mbir mi jeexagul yalla neumul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni manan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayrin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genné am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom moko wax de ci alquran manan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayrin minha fuma genné am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté na len dana fa tegat menen ibu saxo mu orienté generation bi ñew fuma genné am barham nyas dana fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wa li kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokk ibu saxo buñ amul liñu tuddé al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang liñu dekk nañ ma bal bokk barham nyas buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang la ñi dëkk ndax dañoo gis am ibbu saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang la ñi dëkk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngok neena te xagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen mu ni ñetti sart yi boko matale ya ngi bok ci way te xagn yi ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di leen liggeyal bu fekkenteni amulo dolay liggeel len aw bi hubbi kon na nga len bëgg te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkeni man nga len xidmal te xidmalu len bëgg kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekkeni man nga len jox addi te joxo len ko xana bëgg len rek ak bëgg gi baxna de waye bo ci bolewul addi la tiyaba ji gëna bari len bal wote bolé won hadiya le tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu défal lako fu lay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum
harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way new doole yi sun borom bind ko ci sa tuyaaba yow mako joxon te du wañi dara ci tuyaabam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci sey téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amul pertement kon ñet sart ya ngo moy da nga len di liggéeyal da nga len di jox addiyé da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil len seen porte ñu dugg nga djublé ci liggéeyal len tiyaba juréy la tiyaba juréy la as na ma gis Cheikh Salih Mbacké dem siara ji won Cheikh Abdul Khadir xam ngeen ni Serigne Salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu gënné ci kër Serigne Abdul Khadir Serigne Abdul Khadir ñëkënte ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi Serigne Abdul Khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba Baye Sam rahimahullah dafa dem kër soxna Ndey Wad waxtu añ ni ñi préparer pour añ amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo ci djublu mu ñu ma dama koy xitmal mu koy xitmal lool batay kenn netti wumako mu koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yeen ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lool rek moy xitma moy xitma moy xitma ma ngi ndok yal borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxna ma ci téréem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah way jexalu guma ko nek way ñing koy wax jazakallah khairu jaza borom umda jere jef jazakallah shukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin gul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi dañoo wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xett li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba wax nako amna wali bo xani bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xett li la way amna wali bo xani bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram ñu door la meuna xett li amna wali wax nak mbaduxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek mu ni jall ci sa kanam xett ni la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeyal te yalla do nga tax na ci bepp jaman liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg bëss bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala muni watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga juk faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé yi legi xamuñu lolu xalé yi legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla ne leen yalla yeeram yalla xamnako dama leen di civil de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yu rek ak jamm daana ko buñ toge yow
dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo te nit ki mëno toga mom bay dem neew ko ñaanal ma xana budé kum yamba kum min dal muni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu deug yalla neexu neexu neena kun sa tabaruki fatastadul huda neena del barkelo ci ñom ndax barkelu ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadul huda del barkelu ci ñom ñun nak maladie yu bari indi nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu naan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu gende bu fekke ni mo doon servir su gene tour ko ci tatu garab ga barke ba dem ci garab ga te ñom nit yalla yoyu nga xamne xam nañ yalla bala ñoo lek ba ñu naan amna luñuy wax amna luñuy yene doga tambale lek ka naan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barke rek daan barkelu ko gis mu am barke rek daan barkelu al barakatu lil mutabarikina kon amna ño xamni man ngay barkelu ci ñoo seigne touba ni del barkelu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jeffe xam xamam di jangale di jeffe li muy jang nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yeneyam niki koy magal yalla rek yeneyam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam ko dia borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy laye nan waw meuno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi de senegal dara deggalu ci yalla xamnako dara deggunu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deugalu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugalu rek nak ya ko fa nek diga jema laye la ka daganal waye deugalu politique laïcité deugalu politique laïcité mom deugalu te du massa dagal borom xam xam bo cey deggi na la wor ni ak lu bari bari xam xam yang koy deggi ci lu deugalu rek yang koy deg ci lu deganut ak num ko meuna layele nak laïcité mom politique laïcité mom deganu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allah wa in lam takun kun ma man kana ma allah sallallahu alayhi wasallam dafni kun ma allah bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tani mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom lool la seigne touba bindi seigne touba lool la wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so deme mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lool la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takun fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni munuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay ma falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla
muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defé li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Italy sëriñ bu ko fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Europe mu ngo sëriñ bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ni ko jéblu na ci yow kenn du wuté non ab sëriñ kenn du wuté non ab sëriñ ngay sé sëriñ bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom té lam nekk nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyaara si ko bi ngi koy siyaara si fekk na booba am na aajo ju fi ne aajo ju fi ne benn boo demee am na malaat bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibem man na bañu doon ab talibem man na doon sax wala rem waye message bi accès ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko ambulo mu yone ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendiku la ci la sa aaju di fajo bude serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu agné nga xey rek waccé tonup ciép bëgg ga muy bëgg ba gëndiko la rek sa aja faju mom la serigne touba di juñu ni fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gëndiko serigne bu bëgg ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku wéddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbacké ak cheikh modou bou sadieng bi nga xamé ni Seigne Touba Cheikh Modou Fadal bëgg na yeewi ay gani naram te dara neeku fi bako Seigne Modou bu so yegge dem lijeenti ji loola indi mu ne ko wéxal wéxal nga bëtt bo xamne sa bëtt dootu xanku misal na ko ci bëccu ciun ba nga xamé ni Cheikh Salih warna ruuj na ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako Cheikh Abdul Ahad mi magam te rusna la Cheikh Abdul Ahad aw jiwu bi nga xamanteni bëccu bett nako kérok ak lam ko bété kérok la affaire am ba waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëtt bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire baax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol luñ ci jublu rek yalla def ko buñ ci jublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci jublo nga yaqulé nga yaqulé amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nekk buñ né accam rek muy cham ba faaw buñ né akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barkidiem bi barkidiem fek boba dama dem boba nekugul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñuni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis baba xam ngeen sama wëlëri la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacké kadior mais dañ ni ma Seigne Sidi Mukhtar ngi fi Cheikh Matilay mu ni ma jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké baba numéro Cheikh Ndiaye la ma jox ma wo Cheikh Ndiaye moma yobbu ci Seigne Cheikh Matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talibé Seigne Moudou bu sañ bu ñu wax taala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax lu ni rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dama ñëwon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaar yi Cheikh Ibra waye nak alcorane dañi wa auto buyoti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa mbubu xoti ko ci kër te bañ sa mbubu xoti ko jaar ci buntu ba ma dégg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñëw siyaara la ba nuppi mu dal di bëgg lool kay mi alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko ciay bi ñu gis bamba ñu ko andale ki lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubbil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu na mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërale ni mu mel ni ab bassin
muna muni man ëkk googe ak Dakar fa nekkoon foofa la Cheikh Ibra taxawon di xaar Seigne Touba booba Seigne Touba nga ca toolam yi lañuy tuddee tool Bamba mu joge fa ngi gis Bamba mu joge fa ñëw fii ci toolam yi mu ni ma foofu lañ taxaw waxante li ñuy waxante mënu door fee ànde dem ngi gis Bamba bañ àggee ngi gis Bamba le Cheikh Rafal sukk ñaari bëti woom jaayante ak Seigne Touba lii Seigne Cheikh Matilay moo ko wax mu dugg ci sa nopp nii la ma ko nettalee daal ni ma àndal ak waa ji ma ànd ak waa ji mi dem ngi gis Bamba mobile ma fépp ba ma dellu si waatee ni ko man day bég naa mbég moo xam ni li may wax day seeda yaa ngi nii toog ma ne ko man de bég naa mbég moo xam ni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi daanañ jàng suratu yaasin ci ab lim jox ma ndigal bu ma demee jàng ko ñaan yàlla mu bala fi ba ngay Seigne Touba mun ma jox naa la ndigal waaye may dinaa la dimbale ci baatin noonu la ma ko waxee de daal ni tekket weer yi ni ma xujj ngeen baal ma ci xujj ni ma jàkk bokk ni ma jàkk ñaari bëtam yi moom ab diir mu takkaati weeram ma am nag benn nitu yàlla bu ma ci doon waxtaanal ni ko man de si Cheikh Matilay daf maa masa xool xoolin bii mu ni ma nitu yàlla boobu ma wax lool de mu ni ma diw sàngam tuddal ma ci nit yàlla yi ci doomi Seigne Touba yi ni ma diw sàngam nee na xajug aajo ci Cheikh Matilay mooy bëtam yooyu lum xool rek lum ci jublu yàlla def ko loolu keroog kilifa googu moo ma ko nettali ala kulli xaal ak lu mën a xew moo ma ko nettali waaw moo ma ko nettali radiallahu anhu yàlla na ko yàlla dooli njëggal ak yërmande loolu ci weeru tam xarit la woon taala touré mi ma àndaloon mi ngi fi faatoogul mi ngi fi talibe suñ Modou Bousso Dieng bu mag la ñëpp xam nañ ko wala boog ñu bari xam nañ ko ndax Sénégal moom léegi dañoo mën a weddi lool dañoo mën a weddi lool ndax dégg naa ñuy weddi di fen ak kàcc bay wax ni toogu maag Seigne Sam te laaj yi nekk ci kaset yeeg yëpp ñëpp di ko dégg xam nga ni loolu gàcce la de moo tax leneen la nga wax lépp ñëpp xam ni ay fen la nit ñi dañoo mën a weddi léegi mu ngoog kon daal Seigne Modou xam naa bay boo nu yemale foofu waxtaan wi loolu mu wax ci ni am na ñoo xam ni seen panik aajo ci mbarum bët leen misaal naa ko ba tàyyi ci Cheikh Abdou Lahat Cheikh Abdou Lahat xam ngeen ni wëlëre sama waajur la woon man moom laa gën a fréquenté ci doomi Seigne Touba yi mooy Cheikh Abdou Lahat dafa am bis Senghor war fee ñëw se fii Touba seet si Cheikh Modou Fada te xam ngeen ni Cheikh Abdou Lahat daa bokk ci wàllu yi nga xam ni Abdul Jalal lañu Abdul Jalal moom direct rek ab raay la du wàcc yoonam loolu tax na nag comme Senghor du jullit mu wax ci xelam ni bis bu fi Senghor ñëwee ma piis ko mu yàqule ah comme Cheikh Mahamadul Fadal moom am na connecté connexion direct ak Seigne Touba yëg na mbir mi bi mu ko yëgee wowu ko wax ko dara daa sànni message bi ci jaww ji rek toog di ko seetaan lum def moom Seigne Fallu mooy woo rajo bu mu ñëw mu ni Senghor nga fi ñëw waaye bu ko kenn piis na ko ñëpp ni jàkk nag ñaari bët Seigne Abdou Lahat xam ni moomu wax ji mu bàyyi lam naroon waa ngeen baal ma daal am na secret yu bari yoo xam ni bugg ma koy wax waaye daal liggéeyal nitu yàlla daal lu am solo la Seigne Touba moo tax mu wax ni waq di awaayije lesina daamoo fi xidmatin wa ablahum maaraamoo yéen ndaw ñi nag génération bu mujj bii leen ko bëgg a xañ tax ñu di leen bonalal Serigne Seck ak xasaka wax nangam waxunu dëgg du Serigne Seck am na Serigne soo xam ni fa mag ña tegoon seen tànk fa lañ teg seen tànk ba léegi politiquñu politique lu wuñu waaye nag danañ orienté nit ñi wax leen dëgg te yàlla tax wasalaamu aleykum wa rahmatullah ma ndokkeel nag mboolem ñi nga xam ni ñëwoon nañ ci gàmm gi wax dëgg yàlla bim naa mbig moo xam ni mënuma ko wax sant naa leen bu baax a baax a baax di ci jiital ku mel ni Seigne Amsatou Mbacke Abdoul Ahad naka jekk noonu daan def indi na fi tranga ngir gàmm gi ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax a baax a baax naka noonu Serigne Mbaalo Kébé di doomi Alhaji Njuga Kébé Mourid Sadikh ba li muy am gàllankoor terewul yónnee na fi ay ndaw wala ko defar ay kadoom xuma kado leen ci xuma mooy gato yi ñuy lekk yu neex yooyu indil daara jeeg yëpp et cetera ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ci ndokkeel di ndokkeelit borom place yi nga xam ni Seigne Modou ñooy ñi tàmbalee fii ci domine bi fii sama daara ji nekk jëm ba arebaare sise man daal nit ñi daal yàlla na ma leen yàlla fayal ndax ñoom
ci kaw tali bi rek lañ nek di jaay jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone motul 50000 man xawma len xana buma joge ci sama daara ji war sama auto wara jindi dara wala yu mel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel ba mu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu boisson bu nekk indi ci daara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy doon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollok marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ lañ soxla nen yi ci añ bek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablet mu yëkëti ñet tablet jox ma lamb sama poste ko jox xass min ma di señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na lool kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxaw leen yalla na yalla barkeel seen liggey bi ci war ma yonent bi bi jaay sayyid al-khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baakha baax gërem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlé le ñom mom ku ci yonewul sa addey tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba légui rek ñi continuer di tenir yeñ daan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga naan ci réew mu ne nak réew mu ne nit waye na ma fa ben mu ndokkel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yoni na la addiye sangam yalla na leen yalla samma ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murlo ko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf waye te rew rek ko ci melni ñom baye jili sek ak ñooñu classe ko gën ño mag fuf waye te rew rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khair jazaihi di ci ndokkel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seenal ñu and ak jigeen ni la xassayu sal yere bay fall ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi max ni way juri jigeen ño bok wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi di ndokkel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokkel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci sañcaan yi ñew taxaw togg yi dara mankiwul ñepp bit ñepp sant yalla jazakumullahu khair jazaihi lool rek jaron na magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako dire ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nek ci xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekkandol ñom biñ xamé ni jaay la ci ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50000 jox leen ko né ñu talel leen ni ko señ bi man dal yalla na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu baax rek la yalla leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran néna al jasaa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu baax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg créer soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonent bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riyé wuti nan soppe yi mané ko gaay yu sopp ñu la dé té gis nga sa kër gi nim fessé mu na mané ko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni riirando len yalla yobbu wulen waaw ngelaw li len yobale rek waye la ko waxon rek légui fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limuy def mu def ko ngir jëmm yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bam dess ngant yi nga xamni mom la ci setté man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayatud dunya wala yaqranukum billahi kharur way way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delu ci len sen xel delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang for force dangay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé kor ni lolou man yalla teguma len ko teguma len ko teguma len ko mané kuñuy tuddu tuddu Seigne Touba da nga wërta doyalal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droit exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñi askane la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñi askane la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride buñi askane la ci Seigne Touba wul buñi askane la ci Seigne Touba wéré su ta deg ci yow luy doye del diiné ndax ar rasul bi qadr al mursal ndaw lu ne ya taxaw taxawayu kala fa yabal yow yaay representer Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay representer mourid bo gis Seigne Touba lay representer wa naka ngay representer ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diiné di genné ci saw lamine naka nga meuna nek representer wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di genné ci saw lamine yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax aduna jarna li ndax aduna jarna li aduna jëruko aduna jëruko képp ko xamné ni dégg na ko ba baña wor bakkar bu mu ci jëlé ak momakoy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha nak no nit man sanna sunnata sayyi'a waaw yaronata sallallahu alayhi wasallam néna ku fi fent lu doye di ku fi fent lu doye di ku fi créé lu doye di muna muni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alayhi wasallam moko wax ku fi fent lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mum yene bok bakkar ba Cheikh Ahmad Bamba neena ci masalikul jinan baye len top rukhsa yi rukhsa xam nga baña koor khasatu badrin rukhsa la yaron sallallahu alaihi wasallam bim len ko wax sax lolou len wax dañ len lolou rukhsa la rukhsa Seigne Touba neena tayle bi bo fi seen mu top rukhsa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni rukhsa yi rek rukhsa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte Seigne Touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala rukhsa rek al murid sadiq du top rukhsa yi du top rukhsa yi
kon sun borom neena faman sa'ida minkum mustahra falyasumu ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasumu fexeko wor lolo taxam seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayf atabil bisri wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarraman ila akhirih mun ya khayra dayfi atabil bisri wal madad yow wéru koor mi nga xamné amna ay gaay yu joxé fatwa néna ñuy bu len fekke ci process sangam bu len wor muna muniko atabil bisri wal madad yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indilo ñu tiranga lak suñu bakar tiranga ay texel ñu tiranga ay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew ti indale ñuko sa bo ñew rek indale nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indale nga ñu seri ci lakki bakar ya khayra dayfi atabil bisri wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko process sangam bu jote bu la fekke ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën gu tedd go xani at muni nga ñew render ñu visite at muni nga ñew render ñu visite motax man duma décoration yow mukk muniko xam nga man luma lay terale mukarraman bi khiratahati wasadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasumu muniko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko process sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muniko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbil la sharika la ndax da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhassiman inda rabbi la sharika la da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor dal reuy fi ñom ba duñ joxe fatwa naan buñu agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jubyete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam mëna amuni koor dafa reuy fi ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ deg gëm ko amna ño xamni luñ deg jëm ko roy ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron képaru ci ahmadou bambara jallahu ta'ala wal ilmi war rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej mukk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara luddul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisee man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu mette ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay
njereer jaar fa fekk ko moy lo lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am kurasu iman kurasu ngëm kan ci yeen mo am kurasu as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci jublu man yalla lool rek la ci jublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngëm damay nat seen ngëm kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di nat ngëmu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di nat ngëmu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhan ku am courage babu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala te rafetal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku njeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakari jëk so demé ci hadithul qudsi yonnatu sallallahu alaihi wasallam ci wala ñam la sun borom waxe ñun borom ni kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lami ñu mustafa ali salam doom adama jëfëm jëpp mom la concerné jëfëm yëpp mom la concerné mu ni bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la mu ni xana jëfi koor mom concerné wul doom adama bi man yalla la concerné ñu ni ko lutax mu ni parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaire koor man yalla makoy fayal sama bop mais amé may tok ci gisé bi fay ko mais amé may tok ci banque bi fay ko mais amé koor man yalla may ñew tok ci gisé bi fay ko mais amé duma yabal kenn lenen dudul koor nak waji ñew di tire kontam dem ay koor mom man yalla ma koy fay mi amé wala aju sibi rasul sallallahu alaihi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum beléné non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum beléné non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum beléné di ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamah akbar non lay defandere jamb ëlëk yowmal khiyamati akbar lolou kenn war nako doye dalal nit lolou kenn war nako doye est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mu bum belende ku la ko wax lo koy tontu da ngay jël ay waxam sanni fele nga koy sanni te sol sa bum belende te dem ginaaw mëno ñak baña dem solal sa mbubum belende te dem sanel waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeemam dafa manki sallallahu alayhi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'an lil abdi yawm al khiyam koor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu ëlëk jaam bi ko don def ëlëk yawm al khiyam koor ñew nek avoka ñuko taxasal mbubu avoka defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay avoka ñu dila defandar ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit laïcité la ñom ñoko jang won te ñom ngay dem fay leen ay millions
ñu ñew di la défendre ñu di la défendre mu ni koor non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom koor yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew di la défendre yow aji wor ji asiyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew di la défendre bu xamé ni procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamné lu ñuy def ñi dakk procès bi koor yowmal khiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc tax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dila pelédel dila pelédel kor mom ñi ngi ko faratal ci bisu altiné wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban moy wéru yi ñu nekk te muy waja jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor diké fekk nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen xassoutu badrin ñaaral at ci gaday gi la am xassoutu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني واخني گم گين يالا لول ميغي ام تي بيسو التني ñaar ci gaday gi ci wéru sahban القرآن ñew ni محمد صلى الله عليه وسلم وحال way گم ñi ni len man يالا faratal na ci yeen koor nimako faratal won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi ñi xane ñoo ni fi jitu won xéet yoy yépp par ñett fan lañ daan wor wër wu nek mune non la faratalé ci yeen koor muy nax koor kat jublu way bi du lenn ludul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ñu nax koor kat virus la bo xamni kum dugg te dugantu wu la buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la lakum tatakhun kor na muni virus la bo xani buñ la ko sanne bu la duggé te dugantu wu la na muni kenn meunta te mu baye lak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu baye lak effet muni xam nga effet bi mu lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor du gëna la te dugantu wu la ñoñu moy rabani yina yi ramadani yina yi nak mom ramadani yina yi koor du len dugg ramadani yina yi koor du len dugg mok motax buñu genné ci koor mok bañ ca duggul ñoyam duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadani yin mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wañu daanu ci so rek ñu seppi sanni sun borom neena ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan da rek yegut fan yoy yi nga xamni yegut te fan bu ci raw mënato ko amaat nga di ko lepp ngir benn procès bi ñaari gaay ngir benn procès bi ñaari gaay wal iyasu billah bul fatani altine koor gi nga koor ci koor gi doto ko amaat ba ngay faatu joju altine mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altine lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci ay bi
bokut ak aya ba lama jëkë jang ci aya bi sun borom ni fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhar nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wa la lisina yutiqunahu fidyatut ta'am ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompañ ba mënatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xolé fi yalla di jéxalé ay bi ci ngay xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa'a khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa'a khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès l'islam faman tatawa'a khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lolou la sun borom wax

0: bi aya bay jeex fele neena wa antasu mo khairun lakum ila akhirih yu bari yu tektale ni so mané wor wora gën yu bari yu koy tektale yo xamni day wax ni so mané wor wora gën lutax da xamni wéru koor wi bu la xese raw jeex na mënoto am yenen wéru koor lan 2000 wala bok 2023 muna mu ni sa dundigi mënoto ko ci am bu la xese raw koru 2023 timna koru 2022 ba ila yawmil khiyam duñ ko amat ba ila yawmil khiyam duñ ko amat koru 2022 muni koru 2023 ka salika bu la xese raw jeexna ba ila yawmil khiyam doko amat ku ci xëss dag ce billet avion dara dula jaral tardé ko dara lu wara mëna tax nga tard perte ce billet bobu rek ding ko falang jall kon ndaw ñi jël leen wax joni ngeen sanni feele du waxi dara waxi ben way bu top bakkanam dong la du waxi dara Cheikh Mohamed Bamba neena najaytu rabbi fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan neena man seigne touba ma ngi diale ak sama borom ci wéru koor niko lutax ndax koor moy wéru sécurité koor moy wéru sécurité digna men mbok muni koru ren moy upp fitna ci koor yi fi massa jaar maneko wute ngal yalla ay waxam de waye wute ngal yonenti bi waxam waye wute ngal waxe seigne touba nak seigne touba neena koor moy wéru sécurité sahri al aman wal muna wéru sécurité moy koor neena waye koor moy wéru ay may day ball ay may jeme ci jambi waye wal faydan koor moy wéru faydu rahman koor seigne touba neena koor moy wéru faydu rahman koor moy wéru faydu rahman hanani moy ñentelu ponku ci l'islam hadis ba moko saxal yonantu sallallahu alaihi wasallam wax ko bunyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan da di ñew jul bayt man istata ilayhi sabila aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam kora ngob sahrul aman wéru sécurité Seigne Touba ni ci wéru sécurité la di alex sama borom wéru sécurité té pourtant dé bo mi ngi ko fekk prison dé mi ngi ci loxé ay nonam mom Seigne Touba mi ngi ci loxé ay nonam way and ak lo lépp kat ma ngay di alex borom bi subhanahu wa ta'ala borom wéru kon koor ngok woram xam xami nak neenañu koor ñaari ponku la am ci ñom ñu ni deedit koor ben ponku la nga demé ci ana bi lay neenañu koor ben ponku rek la nga dem ci ana fi ñu ni koor ben ponku rek la ñu leen ponku ban ñu ni al imsak ana bi la ak ana fi ñom neenañu koor ben ponku la am moy al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq sa koor benn ponk bop rek la ponk moy lo xani boko baye koor gi yaq al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq koor gi mo xam luy jaar ci gemign ba mu jaar ci bakkan ba mu jaar ci nop ba mu jaar ci buntu sawukaay wala benen buntu bi ci dess fumu ci jaar ba yegg ci sa mbax man na yak sa koor benen bisil moy ñaari banex banexu bir ak banexu pey ñu dañuy yak koor ma tax ñu ni al imsak mom dafa eumb lepp lu yak koor rek nga tey ci sa bop bañ ko jégué al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat koku ana bila ak al anafiya ñom ño wax ni ponk bobu dong la koor am ñu ne waaw fan ngeen di tek an niya yene ñu ni yene sart la yene sart la lolu tax yunus sallallahu alaihi wasallam daana xey dem julli ji ci jakka ja dal di delu ci wat bu julle su bobu nopi delu ci wat ci keer gi dal ni ndax sayyidatu aisha mo ndeki amna fe mu ni dedet mu ni kon worna ñu ni kon fanaano wul yene ji wa demé ci safiya ak malikiya ñom lan lañ wax ñi koor ñaari ponk la koor ñaari ponk la ñi ñaari yan la ñi ni al imsak anil muftirat wa niyya malikiya ak safiya ñom non lañ gisé nenañu koor ñaari ponk la am bo ci bayyi rek koor gi yakku moy yene ju sel ni fasna yene wor benen bi ci moy nga japp sa bop ci lepp luy tax koor ge dox lepp luy tax koor ge dog rek nga tiyé ci sa bop am ngeen ni ci melni seigne touba sunu serigne bi radiyallahu ta'ala mom malik la top ci walu ngir imam malik mom la top ci walu ngir daana dinkane ay talibim ni len ni ngeen moy ci ngirum malik ndax ngirum malik day lu sel la mom seigne touba danako dinkane ni nga xamene ci walu tawhid imam al hasan al ashari la ci top al ashari naka nonu ci walu ngir walu fiqh imam malik motax muni siyamuna lahu faridatan bila siyadatin wala nuqsan min ahka iman seigne touba ma ngi and ak malik koor ñaari farata la am ñaari ponk la am muni amul yok amul wañi niko ñaari farata yan la muni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibahin muthimi bi tayyibat moy nga dawal yene te sa bop ci lepp lu yak sa koor te nga def ko ngir jëmmi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi nga xamni ni moy xewale yu dagan yi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi moy tan ab jaamam diko xewalal yu dagan diko xewal lu dagan kon seigne touba ngirum malik la top ci anam bobu motax imam malik ni koor ñaari farata yoyu la am yene ak lepp lu tax koor ga yaqku nga sori ko bo demé ci sunnay koor ñett rek la batay ci ngir mi ngirum malik tax seigne touba ni sunnahu salasa inda labib ta'jiluna al-futuri min ba'di al-ghurub wa sani ta'khiru suhuri laylan salisaha kaffu lisani khawlan neena koor ñetti sunna la am ba ci jëk moy téla dox wa koore ba jëm tuso lo ñëmé ñëmé xif nga fexé ba bala nga julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doga julli ji waye bo fa bëggé julli ba paré soga mus dara su boba difa tahjil difa tahjil su boba bayyi nga sunna sunna yi koor moy buñ né dog jot na rek nga dal di dog boy julli ji soga julli ji loy def nga dor ko def muni waye nak bul sante jaxate mba sil la bay dog te fekk koor fekk jant so gut min bahdil khurub lañ wax ginaaw bi jant soye yakamte dog nak ba jant so gul nga dog muni bu ko def mukk muni ñaarel sunna bi moy yeexa xëdd bul bok ci ñi nga xamni dañu bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan bay nga xamni bu fajaré duñ bëgg yewu tax ñu ni rek bu teud joté ñu mbeustan ba seen biir fess teud di nelaw ba jant fenk dedet muni del bayyi bañ ni fajar si li dox sa digënté xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukki ay rek lañ fi wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mënes fe jang juroom fukki aya mun ñettelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul njariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul njariñ koku moy ñettelu sunna ci koor bañ wax japp saw lamiñ lu amul njariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekkul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tiyé sa bop ci naccio diko yi munam ni yowmal khiyam yalla dina la teral tiranga ju reey reey reey ko tagar sa bop bay tiyé sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yolo lemba dantan yi demé non ak taculin murid munam ni ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay tero tiranga ju reey reey tiranga ju reey reey muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou ma tax mané suma siyamu antabihu lam yanhasir fi adami al-akli faqat fi mahtubira mune mom seigne touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolou xif la tuddu mune ko lan moy koor mune is ruba sa'imin ma al-jama'a laysa lahu fihi siwa al-maja' mune bari wana wajo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye muni dama wor ni ñep fekk mu fekk worut da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawmu an yasuma kullu 'adbin an kulli ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug deug deug deug moy wa jo xamne day fexeba juroom ñaari ciirem yi les 5 sens muni fexeba garder ko ba ben du ci moy boromam les 5 sens djuroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su djuroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar muna amone su djuroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deglu bu ko bakkan noy bu ko pey lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muni fal tamsiku an nasrati ila al haram wal masi wa sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bu ko dox sa nop bu ko deglu sa lamiñ bu ko wax sa bakkan bu ko noy sa loxo bu ko lal lolu moy deug deug koor wa kullu fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara du doyadi dara nga fexé ba penktal jant ak sowuk jant xelmi bu mu fi xalat sax lu doye di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci dess nak ñu sant jaxate ak sillaak samba ak sisé ko mom te moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamono xëd ak jamono dog nak nuko xani sal sila la sant wala samba wala jaxate bu xëd jotté muy dama baña xif tax
2: moy al mahdi moy al
1: batin yalla xam leena raxasu ba te cionta la yoy nak mom man na ñak yoy man na ñak ndogu jotté nga def ko ni lool mom ci fi bayima la bayima rek moy doxale bayima dal moy def ko timew ñam defé ni ko su joggé lutu surati no ni ëpp na def señ tuba néna lu ëpp na def la def mom mo na ñu sant jaxate ci la nañ ko baye xel bu ñeggé ci koor ga baña top ci nday jor ñom tamit inshallah wa taala kon xamna señ mulu ci gattal li moy li nga xamni andi won nako ngir waxtane ko ak yeen ngir jëm yalla fatlanté ko ak yeen inshallah wa taala ndax dama am gën go xamni mi ngi tok dima xaar té ñaari dimanche yépp émission bi amul lool rek motax may na profiter pour def ak yeen émission bi ndax xam ngeen ni bu len fatani parce que man wéru koor yi bu fekké ni amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tudd moy doon wéru koor yi mom bu xese téru taxawé na fi lay yegg ci aju daf may bay seuk ab liggéey donc bu ko défé xamna kon ah ginnaw yalla ñu fi yalla bayyi bañu waré jamm inshallah taala su ko défé ñu continuer wat émission yi rek ko défé xana ngeen and ak Seigne Modou ci rediffusion yi bu fekké ni rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu waré jamm ak salam du té nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruksa bu yaatu inshallah taala ma muskila fihi manes na ci waxtaan lolu batay lolu mana nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtane lu jëm ci koor gi and ak xéti nafilé yi lolu moy tax xamna bu wéru koor xëjë toro rek dana xawa jafé ci ñun lool rek la wayé damay bañ ñi sant jaxati ak samba défé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi ba ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ihya ulumu din té mu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm ci daara ji ñi ngi leen di wax jasakumullahu khairan jasa inshallah taala té ba ngeen jappé ba légui bayyi wi leen ñu koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh john man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xam nako waye ba légui rek ba légui jasakumullahu khairan jasa ak ñi melni ñom ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne amadou diallok ñom serigne kossa falak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna serigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi leen di gëreum di leen sante te di leen ñaanal ci seen taxaway jasakumullahu khairan jasa yi yalla leen yalla fay yalla na leen alquran fay yalla na leen yalla taxaw yalla na leen alquran taxaw ak ki nga xamni yalla nga ko jaarale ci loxom ci muy seigne modou mbay cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeenté ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessine nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi teewul mbeugël gi mu am ci man ak tioxélam bi du deñ mu barki dem rek la fi rakam juggé barki dem rek la fi rakam juggé momit tioxél gogou la am ci ñun kon lolu mënu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jasakumullahu khairan jasa woor ni mo ni suko doole mata won te man ko bo muytu daara ji mbubum or la koy solo waye nak innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki suko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jasakumullahu khairan jasa yi sant nañ bu baax te di leen ndokkel jëf ju baax ñi ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na delaguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal
0: moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ ne lab ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbaye sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man beggumako waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñooñu rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui amnay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alal ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax daara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer lol nak sama tollu way la ngeen bal mako waxuma ni kuko def defo lu bax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lol la gem epp na ma mané fa juroom ben wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum allah khair jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu gudd nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

buñ doon wax peuple ñoom ñooy peuple ndax yonent moo ni jenn jigéen ju baax peuple bu baax la jenn jigéen ju baax mooy peuple bu baax ndaw ñi ñoo taxaw diine ji léegi ñaar ñoo ñu nga xam ne ñu sensible la ñu war a leen a làq ci gannaaw ñu défendre seeni intérêt ba àgg ci xaaya bi nga xam ne moonu tax a jóg lépp lu ca bàyyi koo ñu joxaat ko ndaw ñi ak jigéen ñi léegi contraire bi lañ def mooy dañoo jël ji ndaw ñi ak jigéen ñi jiital leen ci suñu kanam sànni leen ci kanamu garanaat yi sànni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacré ñu di leen sacrifié ñu di leen nasaxal pour ñun ñu àgg ci suñu oxystif léegi jamono toll foo xam ni soo waxee dëgg ngir yàlla ñu ni da ngaa far foofu la jamono toll nga xam ne mayatuñu kenn xurriyatu ta'bir xurriyatu ta'bir dinaa ci ñëw bu ma accès ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xam ne mooy seen slogan dinaa ci ñëw mayatuñ kenn xurriyatu ta'bir léegi boo dee wax li nga gëm sax ngir yàlla benn ñu la da ngaa far mbaa ñu ne la dañ laa jënd waa ki jàkkaarloo yow ni la dañ laa jënd yaakaar na ni moo la gën a nekk sugar moom waa moom yaakaar na ni moom moo la ëpp ngëm xanaa foofu la ak doye di yem foofu la ak doye di mën a yem xurriyatu tahbir mooy lan mooy liberté d' expression mooy nit ki nga may ko mu am sañ-sañu ni lii mooy sama xalaat lii laa xalaat ni laa ko xalaate léegi loolu xañ nañ ko nit ñi lu tax ñu xañ ko bëgg koo xañ nit ñi mooy nit ki saa bu waxee lim jànge woon te gëm ko ñu ne ko da ngaa far donte far aramut parparloo moo aram l'islam terewul far parparloo la tere tahasub waaye mal asaf sax fekk na booba ki wax moom farub sax nag faf moom farub waxumaa di farfarloo moom farub sax waxumaa di farfarloo waaye faw ñu ne ko da ngaa far parce que lu tax mooy da ngaa menacé intérêt moo tax mu di la saaga mbaa mu di la xas mbaa mu di la dëkkal foo dëkkul parce que da ngaa menacé intérêt ñu gis ndaw ñoo xam ni ñàkk xam ak seenu doye di ak ñàkk jàng lislaam tax na nga ne bu ma sama nday ni woon defal nangam diw sàngam ni ma defal nangam la ma diw wax laay def bàyyi li sama nday wax toroxtaange mën naa weesu loolu na la texee di mën naa weesu loolu ci ku jàng lislaam ci ku jàng lislaam laa wax de nga ni samay waajur buñ ma digaloon diw digal ma la ma diw digal laay def bàyyi fi lis loolu texee di mënu koo weesu texee di mënu koo weesu alquran ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayni ihsana ginnaw boma joxe man yalla sama aq bu nopi lo defati lul jox sa ñaari wajur sen aq falewuma la te da bok ci aq sa ñaari wajur buñ la ne defal nga def buñ la ne bal nga ba cheikh mohamed bamba neena ak seigne touba nim xame yalla ak famu yegg ci yalla waye xolal terewul ma ngay samonté ak ay alquran ba de wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana seigne touba neena dafa am nitu yàlla bu mag bu ma sa yónni ndawam ci sëñ Mor Anta Sëli ma gis ndaw la ma gis ndaw la nim jeexee ci yàlla nim ma nuroo ko yegg ci yàlla ma sopp ko jege ko di waxtaan ak moom ndaw la gis ci man ak bëgg yàlla ak sopp yàlla mu ni ma yow de buñ demal ci sama sëriñ ba lee nga yegg ci yàlla te nee na booba yegg ci yàlla rekk laa bëggoon nee na waaye sëñ Mor Anta Sëli lu ko mën a yëgal mbir mi daal yëg na ko ba woo ma ni ma Ahmadou ma ne ko Mbacke mu ni bu fekkee ne xàq njuréel dox na sama digga yow bul génn kër gi ndax nee na booba man sëñ Touba amoon naa mibatu bu waa ji dem ma rocci ko ndànk ànd ak moom dem kenn bañ maa yëg sëñ Mor Anta Sëli woo ko ba mu ñëw mu ne ko Ahmadou bu fekkee ni ak njuréel dox na sama digga yow bu mu yàgg ba nga génn dëkk bii sëñ Touba ni bul woon ak dégg ndigalal ñaari waa jur kon taalibe taalibe ngeen di doon ndax lu ma am gànnaar laa koy jëlee te booba taalibe baa gànnaar laay doon ngeen doon samay taalibe kon gis nga ahamiyatu waliyul amr ni mu amee solo mooy topp ndigalal waa jur rawatina waajur mat waajur topp ndigalal waajur waajur ni la bul génn nga ni génn ba ca yax ba
jeul nañ ci Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria Abdullah ibn Umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam wa ta'a muni mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la muni ah ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sham aw la ta'a muni xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ni jele ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al mar'i top ndigalal sa kilifa akla ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadith bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah muni dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fi ak kilifa ga digalula ak ma yalla seigne touba radhiyallahu ta'ala neena wastami lisi 'alayhi dallaka mubadiran walau abad nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigalal kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su djublu way beugulogo waye nak mo lay lif jëme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo demé ci téréb seigne touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu néna yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor wor na bu melni cunkuru fas mu way nak musta nango top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara yit nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf motax seigne touba ni man khafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye mën ta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ñi ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu di la xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadra allah wala saman yow sa yaay juraat da nek sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina
war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat na'us billahi min sabi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door mata bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni li mo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas moko solo radhiyallahu anhu mun sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraha aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu buhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alaihi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaronte neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yaronte neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyo ak ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam ji mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraha aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala lele nit ki yalla natoko kilife go xawa nak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama ñaari xéti kilife la am dama adama bo gis ñaari kilife yi ben la ci am da am kilife guñu tuddé kilife mbeut am kilife guñu tuddé kilife gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for samay gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir mbag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonentu joxna lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonentu neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy kan moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko gogu kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement am neexula baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibn khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mun sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penci ma na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom
mune mom yonantou sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mbolo ma kat ni ne ko numuy def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wa salam mune bu fekenteni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir liñ ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekenteni nangul lu nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñi dem jamono bo xamni ni mako waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bi mu ñewé ci kër gi bi mu waccé ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñuy da ñuul bu seen bayiné da xonku ñuy da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daare internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma maniko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi bu lek ci kaw lay top cheikh khadim buy lek ca kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bula tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko man na la fay wer 50000 waye nak da la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci dolil 10000 francs moy 60000 waye 10 sur la fi jangale mo woko mu ñew maneko yow da nga yak say donga xam nga lan la mëna am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque mënu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci jangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken mënu ko wax ñaata xalal ngeen xam ñu nek bitim rew seen paray duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nu fi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yeexale yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diiw sangam da nga contre diiw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek yaron sallallahu alaihi wasallam luko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit mako netti mun sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war
mom ubada moy netali muné lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisniki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi lolou ku nek ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genn ci salam mi subhanallah ñu wessu lolou ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax munu yaronata sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam wa ta'a def leen ñu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakka nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doliko njegal modou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ sañ ci sama bop waw muni sañ sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañ sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sañ ci sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ sañ ci sama bop foma woma wuyu la mayna la sañ sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde kuy jaamu nit waji modou mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogan salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ni ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babakar si mansour sen ci waawon moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maay ñass ca kaolax moko wax do deg ciow bat bi bu fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow jop parce que xam nañ ki wax baat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ baat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la
moy salafisti bat bi solo gaaw salafisti la batu dahwa moy solo gaaw salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek solo gaaw ibadur rahman yi subhanallah mini bat bi wala problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat ba nga ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lu mu wax wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju bax ben ngop ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jëme ci seen yoonu borom te ngeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi alcorane wax gis ngeen ben ci ñom salafiste bo xamni day wote jëme ci yalla ah kay waye nak wa amina salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla ah kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yiñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi nigeria da nga fa fekk bokku haram nga ñew fi ci mali gunu jégué gi barki demb bari na rew yu ma dem rawati na ci rew afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci bamako ma rencontre fa ben jihadiste ci jamono yi nga xamni ña ngay mab xadur ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma doon defé conférence bi ci mali ñu wéccante ay kaddu yu yag loolu iteluma fi kalimatu dahwa solo gaawu salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna mun wala sama non nga man ngay andal for force muna mun wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis niki tay fuma la jekko dana la ray suma mané yak sa alal dana ko yak suma ko mané tal dana ko tal suma mané yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé sahodia lol lañ fa nekké won gouverné fa ay quelques années yu dul diax ray nit ñu bax ña fa nekkon ñepp di seuti yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste té baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna mo ni lu deug la lu wer la nga suratul rahd waye deglu sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina ali karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamil alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina ali ni dakoruma gawuma len
soldat yi andon ak sayyidina ali ni andon ak mom ay farandom ni ko ali nak ñun mënatu ñoo dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amutu lo fa mëna jaar fudul wuyji sayyidina ali na kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya taqiya moy di wax loolu deug mu woor la ni li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que parsi parla alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku mësa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lum doon lol la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu ñu deug te ta yonent bi yonent la yalla ko yoni yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafist yi nga xamni ñom moko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wor subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafist rek toujours lek lek fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki de ab salafist la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafist la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafist la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légi dañ fay té xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñewé fuñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ja humilier xam nga ñuy défa légi nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikko julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikko julit te xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ab salafi la mom du xol nu deug di feñe xam nga numuy xola numu nasa xale waaji numu ko tora xale numu ko gatchale bu sété sét yoy yep muñu ko xam nga lum koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké ne jënduñu la xam nga waxon na fi ben sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem bu dé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikku ñu du gis ngeen ndayam ay borom yi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla
yow ke ngi dem di wuyji ci mbirum dara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci Senegal muni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci Cheikh Amadou Badawi bu Cheikh Mamadou Fadal ma nga noné mom sax yurud dara mom la señ bi yabal wa yurud dara Cheikh Amadou Badawi ma dal di dem ci radio ba ni len Cheikh Amadou Badawi yor na dara waxuma yor dara ay dara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu señ dara yoy ay politiciens tuddu seen bop lan yeen ku melni man nga xane mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ko ne rek nanangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne nanangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al wahhabiyu dakhwatu al wahhabiyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy daño wax ni ñom niñu gisa dakhwa moy jele nit ñi ci jaamu sen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisee mbok ñu doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadis ba ngeen balma waxna hadis ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadis bi rabih ibn amir bi mu deme ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabih niko masa lesi jaabikum wayen lu len taxadik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbi al ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbi al ibada wala ila ibadi rabbi al ibada yen lu len taxa ñew ngeen ni suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxa ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ne li kulli makan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy degg ndigal ñom degg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit nodu mbay cham mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay cham lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu te jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëmna yalla ñi nga aji makka waye neena ko nak and ak lool lepp ma ngi koy def waye mayna la sañ sama bop looma digal ma def looma téré ma ba wessuna loolu sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je ya ma koy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna loolu sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit loolu da lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñu ko tuddé ti moy participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bi sangam nañ dajé sangam dañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru juma bi sangam nañ day ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len genn len ci lolu bu len nango diglu ndigal kilifa yi par ci par la man duma la ko may
dama koy dindi bam set dañu wara deg ndigalal kilifa borom xam xami dañ leena laaj rawatina nak ñi may wax legi muy salafisti biñ leen laaje ni leen waye nan ngeen gisse salafiste as-salafiyin nuñ leen gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug bi haddi salafiyin deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama wal umma al mutaqaddimin minhum deug dal salafiste salafu saleh moy gaay nga xamni moy al mutaqaddimuna min akayna am al mutaakhirin batay sax amna ci ñun ñoy ñan mun alasiina sara ala tariqi sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ya doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genn ci salafu saleh xam nga neena leen bat bi ñom moy seen slogan waye salafu saleh man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laajé né wax al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu saleh ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy seen référence ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam mushafihi tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xane bu masan di jangale loxom bi la yeke tek ci khabru yunus sallallahu alaihi wasallam nan borom khabru bi neena kasa wa kasa ñu waw baada hasa ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykhul islam ibnu taymiyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhul islam muhammad ibnu abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñ wax babakar si yow mouride bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiyah dede duñu ibn taymiyah dañ nan shaykhul islam ibn taymiyah buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikoy salafiste muné wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihu istikhbaruhu min khayrik neena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna waye gis nga bu kenen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu kenen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nuppi kenen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga social ko sax bu fekke ni xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay lileram def muni baxna mom lum def ni baxna ay kilifaam luñ def ni baxna waye yow yak say kilifa lu ngeen def ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan
kan ngeen di terroriser bam nangul len ko ngeen nek ay irhabi yona ci internet bi ñu di len ko nangul kenn du len ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessuut lo nek defani lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defani yow dong ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm seigne touba mo xamni tok na sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna su wayef amna nama yalla bal tok na tisli mom seigne touba tisli sante yalla te ku tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah seigne touba tisli sante yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé bi ni ci yalla seigne touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek seigne touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko geuna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisan dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxawnu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xuma nak bam koy wax yalla taxam bit waye cede su deug la wax seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu limo wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko jurom ñaar fukki xaj e quelque jurom ñaar fukki xaj ak dara muni wa ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yaronte sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci yaronte nekkon kenen ko ni ci yonent nek la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xam te bis pen ci jotagul dina bis pen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nek ci lu muhammad nekkon te ku nek ci di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du la lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi soufiyone yep tek ci sen baram xana lul borom xam xam yi nga xamne fara tax ñu wala par lo tax ñëmi wuñu wax waye ko par lo nga déggé bat bi sogena la képp ko par lo wul bi nga déggé bat bi sogena la nek gi nek ci alquran du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi bat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bimu ko waxe moto sayfo na yep jog
dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat bala wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jangi alquran xam nga salafist da fay jëfëndiko baat bi ñu tudde taqiya taqiya waxnako bataay taqiya moy di wax dara mu woor lan li ngay wax dara du ci deug waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgga def samkat bi dafa tok ni yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé dana ko yobbu dara mu jangi alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqi moy wax lu mu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko nopil damay nax yalla nopil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax ah koy nax sufiyoni mu tassayfone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi bat bi genn na ba nopi narba narba dafa tok di jaay di jaay di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakat yi won ci buntu bitig bi niko nar loy tej ci sa bitig bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñun ñu xam slogan wu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko eta dami eta yi ñu jaar yépp niñu ko nermela niñu xotté sutures mbolem ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ jiñ ak ndëmb ngay socco yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppeguñu ngay socco yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaqq bilbatil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen far ndax lan da ngeen par parlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñ massa jaar écrasé nañ ko fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui ab rayenté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar rek fuñ massa jaar sécurité amu fa ab rayenté fa am ba légui ku wéddi nga laacc wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontré na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi baye ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñan ñay doomi baye ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn niwu ko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ko ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ko wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay te lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe legi ndaw ñi ak jigen ñi ndaw ñi ak jigen ñi
man suma gisee jigen ju tok ci internet bi di saga sama rangoñ day touru yalla xam nako yalla xam nako ndax ku wara defar peuple bu yegge ci yakote mom bay genné yenn moy nga xamni rek adina yakuna yalla xam nako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg defar man nga ko defar te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bani la society bi nga xamni ñoo ma wara wootu ci kaw suuf muy khalifatul ayfil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga defaral mako jigen joju mo

kon bu ngeen deggete ko dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma rekaw bama ko waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def way en tout cas ne len wër ni yowmal khiyam dina ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke seenu der yalla dafa toke seenu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit batay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur Baye Sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene woko kenn nak yene moko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbok ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki dem ak toj nañ place mak nangam mani wa ak lu man xew lol dogalu sun borom la en tout cas man sans wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ma nga def ko ca ay ca bismillah man ma nglay xaar bis pinci rek limay werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fa guma deñu jëmu jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lula nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dëkke té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko Seigne Touba néna al muridu sadiq melokanam ñi la ñu sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatu nasamtuha khawf ikhtirar degg na koy nakarlu murid yi nga xam dañoo degg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon lu ñuy jambat ko degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidqu fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al-ihtirar mutlaqan neena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al-mahabbatu sati bëgg sëriñ bi te al-qur'an loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben inal muhibba liman yuhibbu muti' mi ñaar loolu way katu arab moko wax seigne touba ni da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben bi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcc ak mo xam waxtu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni gaaral sëriñ bi la kërok bi yaronte sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kessé tundum madinatul munawwara wa est ce que nakarlu nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñu amul alalib yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana miti ci gisunu beut seigne touba di la taala ndu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa
seigne touba ne ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga soufi yone ñom fofu lañu wuté soufi yone mom mustawiyan dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab soufi yu alal ji num mëna tollu doñu souf mom la yamalé ak doñu souf mustawiyan dinara ayni bil madar seigne touba ne ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ci souf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ci souf sa nangu ko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ci souf sa de seigne touba ni ko bolé ci asaman sa bi da ya mum souf sa ya mumale asaman sa kon bolé ko ci bolé ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bu mu len jaral ñanki ñanki metti na ken wërëntiw ko waye bu mu len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomas bi nga xamni diplomat bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi nongi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna soxal ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo akay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñe a légui lolu fokay duggal wa kërëm diñe légui ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nur ta bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolu ndax liko ñuluk bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñe moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik netti nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa kërëm ben jaay Yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures Yalla indul ko fukki muru Seyna Ali moko jëkke ak wa kërëm war nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben jaay Yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko ba mi 3 jours lekku nu lul nanum ndox est ce da nga nan seydina ali dafa soxoron ci wa kërëm ñi motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa kërëm dedet diplomatie la affaireu diplomatie la mang leen ci yeey ndaw ñi mang leen ci yeey yeene samay xuma nu mako mëna waxe yeene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp naay rek dañu bëgg ngeen jàngal alquran ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alquran jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seeni wajul yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yéene ci yeen kon ndaw ñi lool rek moy sama yéene ci yeen lool rek moy sama yéene ci yeen lég lég nak wax ji mëna and ak xeyna xatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lool moy sama yéene ci yeen moy sama yéene ci yeen loolu cheikh muntaka def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yeneewut wala da leena yeureumut wala da leena beggu ta jappale akay naam yalla nagn sun borom taxawul bopam yalla nagn dajje ngeureumal ab yonantam dajje ngeureumal cheikh amadou bamba yalla nagn yalla xir ci jub ak jubal ndaw ni mangi delot di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen meunta bayyi internet bi mangi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci bir internet bi de len wax wax ju yiw wax ju rafet te du te nga wax sa xalat du te ñu deg ko waye amna ko xamni
sa bu digge bat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dotu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamoo fuñ ne xamoo fuñ ne kon mang leen koy ñaan mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan liñu tuddé al qaflu am ñu xam yalla leen bindé nonu dafa saggan nga diko filmé diko partagé ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam néna won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmé ko partagé bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal qiyamah akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu wa hisabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gëreum suñu jigen beulé nga xani moy soxna Seynabou Kébé nek fofu ci bitim rew té waxtaan yi lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khair jazai shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gëreum di leen ndokkel waxna ko waxatiko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom cyant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay ben ben lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñëwé Sénégal bala ñu am jamm ñëw bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga déllu wat bitim rew loolu ñing leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu waru gar mission la bu Yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemp lay katan ba sa bu Yalla ñëwé rek ak mbirum wala télé wala nangam loolu rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال dimanche du nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ñu mbokk leen wénen yoon te di leen balu haq, di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal. Ginaaw biñu sant Yalla julli ci Moustapha Aly Salam, na tay nak digeen ma bal ndax dama soj mo xali doyna wa. Ñu sant Yalla julli ci Moustapha Aly Salatu Wassalam. Ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay kattant tibbe ko ci Al-Qur'an ak Sunna. Lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu bo xamni xeyna takrar lay doon. Way kat arab ban ñene won wa man taraka takrar fala budda an yansa, ku lu répéter faté man la yomb. Ñi lo xaar ni répétition dafa bok ci pédagogie. Motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim, yar njangalé njangalé ak yar. Ñaari doomi nday lañ, ñaari cheikh lañ, ben munu ca dem wacc morom ja, wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reey. Lol tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am ben cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tudde yar. Xam xam bu amé te yar amut dina bu yaq lolo ko yaq. Musiba mu am ci fofu la sababo. Li nga xamni sax mo xawatané tuti moy xam xam ñak te yar am, manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut. Lo tax Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar, bo ci mën ta boole ñaar yooyu def ci na nga ma ci defal benn bi mooy yar. Waaye yar moom bu manki mukk, bu amee luy manki daal na doon xam xam bi, waaye bu mu doon yar bi. Ndax xam xam mën na manki te du jur loraange, waaye yar moom saa bu manki rek loraange lay jur, loraangey saahir ak loraangey batin. Jamono bi ñu toll yar dafa manki. Li ñu tuddee asu'u tarbiya, mal éducation. Xale yi jàng nañu ba mën a manipuler internet, xale yi jàng nañu ba lu ñu lire comprendre ko, waaye ànd ak loolu yar amu fa. Ñàkk yar googu moo tax ñuy saaga seen moromum nday, di saaga seen moromum baay. Léegi weesu nañ ci saaga seen moromum nday, weesu nañ saaga seen moromum baay, waaye seen nday ji leen di jur lañuy saaga, seen baay bi leen jur lañuy saaga. Léegi foofu lañ yegg. Moo tax yonent daan wax naan man yéemu naa koy saaga ndayam. Ñu ni ko yi yow ki Yàlla yónni, ndax bobu yaakar nañ ni nit mom ak ndofam du yegg ci di saga ndayam lolou lañ jappon jappon nañ ni doom adama ak ndofam ak xamadem ak ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bax nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ku ja diko dagal ci fekk kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaron tabi sallallahu alaihi wasallam niko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal bëgguma xotti war may dom adam man yalla bëgguma koy xotti war may dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adam mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adam bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adam yalla niko xolal ni ma la suturalé amo lenn loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy daggal kenen mu dila ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adam lima bindi lepp yalla may ko xel mo ne day bay wi ni doom adam yore awra non la bay wi yore awra ni doom adam yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo do ndox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp nan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa xana jango mayal fas min qawlin ila ladihi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kandu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yi mako bolel yo xamne ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru maqujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di dégg luñu ko yobbé mal éducation suu tarbiya mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok ak yaronte sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko diko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban ak la amel dom wajur bu ne ban ak nga amel sa dom neena mako laj yonent bi de abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma neena yonent todd man tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amel na ak ak njabotam ba ci jëk moy mu wutal ko turu rafet budé wa sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye way ahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammiñ yaq deru gorñ rek kay genn ci sa lammiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa ko deg muy tudd yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adressé wo ci dekkup Seigne Touba ni man may morxu jot Touba wala may aminta demba Touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba xamut lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fañ koy defé joté wok Seigne Touba dara mo taxone Seigne Touba néna won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo demé sax kokki nga néwon bo demé sax xel kom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulum din nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sun kemtul ay katan wala ba yar bi da tan mat dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xel kom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulum din Seigne Touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu Seigne Touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xel kom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulum din Mustafa Mbaye Sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk Seigne Touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum de adressé wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok Seigne Touba dara lepp lo gis dafa am positif am négatif Seigne Touba néna fu ngeen fekk lu négatif ba leen ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra Seigne Touba néna fo fekk lu négatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkub Seigne Touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu négatif lu la ko yobbe parlo waxna ba tay far ay waye parlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom tay wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonntu yalla muhammad ndax taxna yonntu yalla muhammad yaq ab deram mang len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won seigne touba ci geejgi mas ngeena dok ci tanko seigne touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku ñu xalaat wala seigne touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnent ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou noko def wala da nga yakar ni yonenti bakkanam la don waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonenti du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga mëna jangé alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakarlok sa nday ak sa bay niko diwo ma len deural jakarlok sa nday ak sa bay niko budi waxe nga wax la di wax lay top la qadarallahu wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji su tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan seigne touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ka da ko na jaamu yalla fo su jot ta jaan matul rek iblis su jot na fa fo tek sa tank te jan matula iblis rek na fa ab jeum jamoko yalla dem na ba nek sangu malaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nñ yalla musal ci rekki yalla nñ yalla musal ci rekki motax seigne touba diko ñaan ahtaytani jami aduna salabi neena yalla joxna ma lepp ba nupp na garantie ma ni ma dootu ñu la sel booti lutax yalla garantie ko niko dootu ma la sel bu yow seigne touba moy xamna ni seigne touba dootu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni seigne touba defaruna ba dootu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dootu ma la sel bu ndax xamna ni seigne touba dootu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la watu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna seigne touba seul bu la bu fekke ni ci seigne touba nga aju ba nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo seigne touba ndax bu len fatte ni dajeb seigne touba ba ak iblis dañu ko won legui day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñima yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi net li ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defari teñuñ ma waye muduk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara seigne touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol seigne touba nak bu ko defé ñu nan ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut as gor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos indi tegal ko mom muy as gor so xamni mënta tontu mënta dagasante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo degete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muniko ma nga lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi señ Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi légui waxkati yi bon yi saga kat yi ñoy wadet yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkati lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadet yi ñen balma ñoy wadet yi bu jikon bo gisé tuddé sa doom ku bax amon njariñ boba da bari won lol luñ min ci nit sa buñ ko tuddé ku bax rek koko lay nuru koko la bëgga doon ku bax kiñ ko tuddé motax sax seigne touba don wax nan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad man seigne touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina seigne mo antu seri tudde ma muhammad neena li rek la geureum ci sa bop tur yonte yalla muhammad rek gis nga biñ ko tudde muhammad da fexé ba don muhammad miñ ko tudde ah dañ ko tudde muhammad mu fexé ba don muhammad miñ ko tudde ali salatu wassalam yow say wajur tudde la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël premier pecc ma bu ñëwé yaay jël premier té mam jaar lañ la tuddé wala ma faawat di wéla wayé concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël premier fa ñi natta jigen ñi ba xam rafet na ñoo rafetuñ subhanallah mam jaar lañ la tuddé wayé fañuy fété dansin ba yaay jël premier cheikh mohamed bamba lañ la tuddé waye buñ dé nat saga kat yi yaay jël premier saga kat yi buñ dé nat ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël premier buñ la né no tudd nga ni ahmadou saga kat yi yaay jël premier no tudd nga ni alhaji malik njibar kat yi yaay jël premier buñ la né tuddu nga ni alhaji malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo seigne touba taf ci seen gannaaw té nan malaka dama feño jinné ja bama feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba daara du ci deug ay businessman ngeen business len rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yobale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamné takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na len ca 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom ben at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba def ko sanru liñuy tuddé sar d'enfant indi fi xalel bi ma diko bindal arafi ijaayé mu diko jang waye muy gis bu yor joté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen keur dimanche jang ci wul yor bu ma daan julli jot ndayam bet ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoru nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko e du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor mu ne ci oustaz la ko gisee yana jeexna bu ko gissone ci ndayam ak baye mit non la koy defé nonu la koy defé non la koy defé kon para yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yaré nak ba nga xamné fa nga wara yam yam nga fa nak légui lenen lu ñëwati day xam lool dogalub yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengere nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina légui mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wéddi lak iblis iblis ay seen sëriñ ahlu asaru safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytan soppliku jëmmi doom adama ñu doon sa kilifa lian man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu khasada neena kérok bi nga noppé ni baye yilifa toma amatuma kilifa mune ah kero ngay doga am kilifa nak shaytané ñew na wutu sa bay ci yow di sa kilifa shaytané ñew na wutu sa nday ci yow di sa kilifa nga sol saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la ay diw mune am ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sédd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo demé fa ngay dédé bo moytu bo demé do delu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposé na ma ni ma waw est ce que yakaroni xalé yi ci mbedd mi dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñewé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal muni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ warna am moy am fayday bañ fa dem dina man terena la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jël sét wala dalay ëpp fuul la waye fimné fofu la jamono toll moy légui doom yé mujjii wagniku yilif bayyi ah yonentu waxon nako sallallahu alayhi wasallam bañ ko né waaw mujjuk jamono kañ la muni an talidal ummat rabbataha bis bu doom yilifé nday ak bayyi bis buñ démé ba doom yilif nday doom yilif bay muna muni mujuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ni defal mu def mëno ko ni bal mu ba té gravé li goko dégg wala musiba boko dégg ni dal nako ya fay jitu ci bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama doom jek wol ma commissaire rek wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobuna sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñewé def intervention ci ko xamné da def luddul yoon dañi len ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamné moy sama dogé tu xol sax bu ko defon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamne sama roumi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama dogi tu xol bu defone li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi punire ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi baye nga mu sedd legi mujjina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa naan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serigne bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni doom moy tout selam doom gi di jox tout si wéccet si yow yonent sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal gi yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mom mujj di yapar yapari ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mom mujj di subhanallah sallallahu alayhi wasallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi amna ci xalé ñoo xamni batay nak suu tarbé li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ci dess mu setan ay domam parce que lan ndaw ci djubou ko alors lu ci yonu xalé yi ndaw ci deggalu la ndaw ci ku deung la ndaw ci nangam la lu ci yonu xalé yi lu tega def lila war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xalé yi defal lila war ci xalé yi rek lu ci yonu xalé yi defal lila war rek defal lila war lila war moy lan moy nga manou yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manou sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum naran e yeen ñu wax ni gem ngeen yalla fexé len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi muccé ci sawara muccé ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbalé ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy défé yaral sa bop ta yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ muccé ci safara yaral sa bop ba muccé ci safara waye yaral sa njabot bañ muccé ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen ba mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yar la fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole lu yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lu la neex tek ci deram fek jigen ni mom sen bop nga bolé ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga la lo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolu nit ku asarul munu ko vraiment li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munu li manut li yalla sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kana musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube ñu di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliyé bi yaay responsable bi télé bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay sérigne di de sacraliser ay sérigne di len wax lu ñaaw lu nekk ah nga yaakaar yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moyen waji pour mu saga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xamnako ñu invité won ben way buñuy wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk feele ci boori kaula a wakala souleyman deena njay la tuddu souleyman deena njay mom lañ invité nit ñi tudd ay chroniqueur defena non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tontu tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni moso toj fenn moso gagné ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yag na émission bi ma xamni yag na dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni lan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni moso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko émité sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire par parlo rek tax mu ñew nga daal di koy humilier diko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggoko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defaté waye rew mi naqare wax dëgg rew mi mom ak naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye lima li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy asgor kenn duko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonntu yalla muhammad ak iblis bokku fuñ far waye muso gis fenn fu yonntu massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gëm rek paré ci day wax lim gëm paré ci légui na yow mi ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ñuy humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amo ci ben masuliyé ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko nga téla éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choonab yar sa njabot ci du awlam miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakaar ne ko digëlal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni kay njabotu yonnt yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fahsa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek té julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootu ñu def aw fahsa dootu ñu def munkar dootu ñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn, dootuñu suufeel kenn. Wamru ahlaka bi salat, yaral sa njaboot bañ bàyyi wax lu ñaaw. Wamru ahlaka bi salat, yaral sa njaboot gi bañ bàyyi def lu ñaaw. Wamru ahlaka bi salat, yaral sa njaboot bañ bàyyi de sakraliser lu yàlla sakareel. Wamru ahlaka bi salat, loolu la yonent, loolu la sun borom waxoon yonent sallallahu alayhi wa sallam. Nit ak ni mu sakare, nit ak ni mu sakare, nga toog palaato amuloo benn oxystif lu lu rek de sakraliser ko. Loo xam ci lu koy toroxal balaa jóg ci palaato bi nga wax ko ko. Njuumte lu mu mas a def, lu mu mas a rëccile, subhanallah. Waaye yow yaa gën a xam yàlla waa ji, te waa ji kat yàlla suturaal na ko ba kenn xamu. Yow nga ne yàlla li nga def maa koy dindi man, man. Si Ahmad Bamba nee na ay teggin mooy tax nit jege àjjana, ay teggin day tax yàlla du sëlbu waa ji, maanaam du ko yël, maanaam du ko rekki, mooy du asaru daal. Ay teggin day tee asaru, waaw ma gàttal ko ci wolof, ay teggin day tee asaru. Mag ñu toppoon Sëñ Touba jàng nañ alquran, jàng xam-xam ba wan nu lef. Ñu gis ni ndekete jàng xam-xam ak jàng alquran te amoo ay teggin, alquran du la jariñ, xam-xam du la jariñ. Buñ xamee loolu ñu def délégation yónnee ci Sëñ Touba ni dañoo bëgg yéen ñii ñu yónni, bu ngeen demee ngeen waxal nu Sëñ Touba ni ko alquran bàqara ba mineel jinnati wanaas mokkal nañ ko, xam-xamu fiq jàng nañ ko, waaye daa am lu ñu dese loo xam ne mooy tax nit a mucc ñu ni loolu.

xamni maa ngi koy ndokkeel al aalam al islamiya jullit ñi rawatina ñi di ay sénégalais ak fuñ mën a nekk ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam del leen ci ndokkeelaat ginaaw bi ñu génnee ci gàmmu gi ndokkeel loo xam ni ci suñu xol lañ ko tibbee xëy na danañ ko wax bu ñuy jeexal insha allahu taala. Loolu moo tax sax ñu tànn benn maw bu bëgg koo waxtaane. Xam ngeen ni dimanche bu la weesu ñu ngi doon waxtaan ci njariñal juddug Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam lil aalam, njariñal juddug Mohammed alayhi salatu wasalaam lil insaan fi dunia wal axira moo doonoon suñ mawdu bële paase. Suñ mawdu tey nag ñu bëgg cee jokk bëgg ab yonant, bëgg yàlla, bëgg nitu yàlla, lan lay jariñ nit ki, ndax lu war la wala sunna la wala bu dee sunna it sunna waajiba la wala wala wala. Mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wasalam wal awliya, bu la neexee nga yokk ci wal ulama, waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam, bëgg yàlla fardul ayni la, bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fardul ayni la, bëgg wallimu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la, ndax ñàkk bëgg wallimu yàlla day waral noonu ko, te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billah. Li tax bëgg ab yonente alayhi salatu wasalaam, bëgg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk fardul ayni, nekk waajiba, sun borom tabaraka wa taala moo wax ci alquran ni qul in kuntum tuhibuna llah fattabi'uni yuhibbukum llah wa yaghfir lakum dhunubakum wa la huwa ghafurur rahim. Waxal ma sama jaam ñi ni buñ bëggee am ci man mbëggeel, buñ bëggee man yàlla ma bëgg leen, buñ bëggee man yàlla ma sopp leen, duma yem ci bëgg leen dong waaye duma yem ci sopp leen dong, dama cay boole jéggal leen seen i bàkkaar yow ma la xiyaam duma leen topp dara. Loolu buñ ko bëggee ci man yàlla nañ la bëgg yow yonte yàlla Muhammad, nañ la bëgg rek, nañ la bëgg mooy bu suñ borom ne topp leen Muhammad, mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ko bëggul doo ko mën a topp. Saa boo ne bëgg nga Muhammad te toppoo ko mbëggeel ga du dëgg. Saa boo ne bëgg naa yonte yàlla Muhammad waaye toppoo yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel ga suñ borom concerné wu ko, considéré wu ko. Moo tax ma di ko faral di wax léeg-léegi mbooloom association moo xam ay jigéen lañ, moo xam ay góor lañ, tudde seen bopp nabi yi na, nabi yi na maanaam daal ñu sopp nabi. Am na koo xam ne nee na la moom nabi yi na la daa sopp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waaye ma nga ne daaj ja boppam neen soppoo Muhammad, ma nga xeesal ba mel ni tubaab soppoo Muhammad, dama ko wax ci làmmiñ rek waaye du dëgg ci xol bi, ma nga meesu ba ci digginaaw ga wala mu garafaasu ba ci digginaaw ga soppoo Muhammad alayhi salatu wasalaam, ku sopp Muhammad doo ko def. Nga gis ku la ni man sopp naa Muhammad sallallahu alayhi wasalaam waaye góor la, waaye boo xoolee loxo ba seen ca lam ab lam mu takk ko. Soppoo yent yàlla Muhammad, boo ko soppoon doo takk lam bi. Boo ne damaa topp, damaa sopp Muhammad ba nuppi takk ñaari jaaro, ñaari jaaroy xaalis, damaa jëlee or de ñaari jaaroy xaalis, moo xam ci benn loxo nga ko takk, moo xam loxo bu nga caa takk ak jaaro. Soppoo Muhammad, ndax boo ko soppoon topp ko, te toppoo Muhammad ndax ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn jaaro moo dagan ci góor. Kon soppoo Muhammad, boo ko soppoon topp ko, boo ko soppoon topp ko. Seydi Alhaji Malick loolu la waxoon, Sahir Bayit wax na ko,
إن المحب

yegg waay doo ko gis, ujji ba, ujji ba. Kullu man aada al-qiyara, ujji ba. Tanne fi yalla yi, xaritu yalla yi, soppe yalla yi, ku leen noonu, ku leen won gannaaw. Yow nga nekk ci ressources yi, lu la neex wax leen, lu la neex wax leen. Te ni jàmm ci jëkk mujj ci. Dinaa ngi sun kanam. Dinaa ngi sun kanam. Waxoon naa ko ni, waxoon naa fi ni. Nitu yàlla nitu yàlla li tax mu garaaw, nitu yàlla li tax muy garaaw bu yëlboo. En général, ñi koy tooñ. Te ñi koy tooñ ñëpp, ñi ngi koy sukkandikoo ci diw sàngam, moom au lieu que mu duma ñooñu, day dem duma seen baay. Nitu yàlla loolu ko tax a garaaw. Maanaam doom yi dañuy tooñ mu dem duma seen baay. Fekk doom yee tooñ. Ndax bu baay yaroon ay doomam duñ tooñ. Nitu yàlla loolu ko tax a garaaw. Doom yee tooñ mu dem duma seen baay. Doom yee koy tooñ mu duma seen baay. Naka noonu it bëgg borom xam-xam yi moom it Sëñ Tuba nee na luñu sopp la. Moo tax mu ni wa xubbu lil ulama nudiba maa lam yasiu amila wa adiba. Nee na bëgg borom xam-xam luñu sopp la. Mu ni waaye li feeg borom xam-xam ba jéngut. Li feeg borom xam-xam ba jéngut. Maa lam yasiu amila. Da am borom xam-xam yoo xam ni surtout suñ jamono bii nag, suñ jamono bii. Moo tax événement lu am njariñ la, événement. Léeg-léeg événement ñëw. Xam nga fuuritun géej noonu ko ngelaw di def. Léeg-léeg événement ñëw borom xam-xam yoo nawon, yoo nawon. Wallahi ngelaw jaar fa bu ëffee seeni kaala nga xeeb ñëpp. Bu ëffee seeni kaala nga xeeb ñëpp. Dañoo far ba jeng. Loolu la Sëñ Tuba di tuddee tahasub. Tahasub. Far ba ni këpp ci suuf. Parce que lu tax nga far mooy yaakaar nga ni mbir mii bu sottee sa intérêt mën na caa baaxe. Moo la tax a far. Moo la tax a far. Mu ni bëgg borom xam-xam luñ sopp la. Moom du farata. Luñ sopp rek la. Mu ni waaye nag li feeg borom xam-xam ba jéngut, li feeg borom xam-xam ba deful aw ñaawtiif. Bu fekkee ni borom xam-xam bi day mandi, ndax borom xam-xam liñ seenu ci moom rek mooy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek. Loolu lañ seenu ci moom. Royloo wuñ la ko bu fekkee ni du royukaay. Ndax mën na am xam-xam ba nuppi di doragewu, mën naa am xam-xam ba nuppi di mandi, mën naa am xam-xam ba nuppi di njaaloo, mën naa am xam-xam ba nuppi di. Mu ne bu fekkee ni borom xam-xam boobu dafa am xam-xam waaye nag day def yu naccoo di ko yooyu. Boobaa nag sari a sëntatu la nga bëgg ko ba mu jaral la yëkkati sa alal jox ko. Sari a sëntatu la nga bëgg ko ba di ko topp. Bu waxee lu am njariñ nag mën nga koo jël jariñoo. Waaye waratoo koo dimbale ci dara. Waratoo koo dimbale ci dara. Bu waxee lu am njariñ nag mën nga koo jël jariñoo. Waaye xam nga fii ñun aaday Sénégal li ñu xam mooy pour ñun doomi walliw la. Fekk doomi walliw mën naa nekk bandi, mën na nekk saay-saay, mën na nekk wëyu. Ndax walliw ak wëyu li leen séparé mooy lam gi rek. Ñun aaday Sénégal loolu lañ xam. Mooy yaakaar nañu doomi walliw lay doon. Demiwul noonu. Fekk demiwul doomi borom xam-xam pour ñun war naa am xam-xam. Déedéet. Du doomi médecin bu nekk médecin, doomi maçon bu ni nekk maçon, loolu mënta ne. Fii ci Sénégal rek ngay gis koo xam ni bàyyam médecin la. Bu feebaree dem ci moom, mu passé ko visite, bindal ko ay ordonnance, piqir ko, opéré ko, mu nangu parce que xam na ni jàng na xam-xamu médecine. Léegi nag bàyyi bii doon médecine faatu na. Nga ñëw ci cabine bi di faju si ñëw ñun la
goor gi faatu na nga ni ko fe ne ñu ni doom bi

doom ji lum jàngi woon ñu ni mécanicien. Mu ne ah tëriwul man na ma opéré rek, ginnaaw bàyyam daana ma opéré na ma opéré rek. Ak tëddal bu lay opéré ngay fanaan i bàq ya, mécanicien kum opéré nga dem bàq ya. Waaw kii bàyyam wali la woon, jàng na, am na xam-xam, daana jàngale di yare di yeete. Doom ji moom businessman la, nga ñëw sukk ci kanam ma ka raam ak loo am jox ko. Mu naa mu ne ab mécanicien la de, bu lay opéré rek ngay dem bàq ya. Ab mécanicien la, mënalu la dara, du la yóbbu fenn, mënta wax lu la jariñ. Bañ na ko buy discours day lépp di dem rek, lépp lépp lépp rek di dem. Loolu nag wayefu bopp ab sénégalais la. Ab sénégalais moo wayefa noonu bopp. Ab sénégalais moo wayefa noonu bopp. Moo tax mu ne borom xam-xam bi da nga koy siiwër, xool ko. Bu fekkee ne gis nga muy def yu naccoodiku, mu ni maandul ci moom. Maalam yusi u amila wa adiba. Suñu borom nee na tabaraka wa taala ci alquran wa li kulli qawmin haadin. Génération boo gis am na ngidd. Wa li kulli qawmin haadin. Suñu borom nee na génération boo gis am na ngidd. Génération Seigne Touba. Seigne Touba nekkoon seen ngidd, am nañ ngidd. Seigne Touba jóge fi Cheikh Modou Fadal ñëw. Génération boo gis am na ngidd. Yàlla nëmmul mbir mi jeexagul. Yàlla nëmmul mbir mi jeexagul. Borom tabaraka taala moo tax mu wax ni maanaam sax min ayatin aw nun si a naati bi xëyri min ha. Suñ borom nee na fu ma jële am alaaji ibu saaxo danaa fa tegaat meneen ibu saaxo. Fu ma génnee am barxam ñas barxam Diop, fu ma ko jële danaa fa teg meneen barxam Diop. Suñ borom moo ko wax de ci alquran maanaam sax min ayatin aw nun si a naati bi xëyri min ha. Fu ma génnee am ibu saaxo rek dundam jeex na. Mu naa mu ne danaa fa teg comme ibu saaxo génération orienté na leen, danaa fa tegaat meneen ibu saaxo mu orienté génération bi ñëw. Fu ma génnee am barxam ñas danaa fa tegeet meneen barxam Diop moo xam ni day orienté ñooñu waa jamonoom. Wali kulli qawmin haadin, wali kulli qawmin haadin. Alquran la, alquran la. Su boobaa nag bokk ibu saaxo buñ amul li ñu tuddi alxalbu salim, mooy xol bu rafet, nangu dogalub yàlla. Ci xol bu tàng la ñuy dëkk nañ ma baal. Bokki barxam ñas buñ amul xol bu laabiir bu yaatu, ci xol bu tàng la ñuy dëkk. Ndax dañoo gis am ibu saaxo numéro 2 moo xam ni yàlla ko dogal ci munuñ ca dara. Ci xol bu tàng la ñuy dëkk. Heureusement ñoom ay woromi xam-xam lañ. Boromi xam-xam lañ, ragal nañ seen borom, xam nañ li xew. Borom xam-xam yooyu nag ak wali yooyu bu fekkee ni ñu ngi ci ak njub ba nga bëgg leen, ñetti sart lañ teg ci saw loos. Mooy tuuba li abdin muridin sadiqin lahum bi xidmati aw bi hubbi aw hadiyati. Ñetti sart yaa ngoog. Nee na texeñal na képp koo xam ni gis nga borom xam-xam yii wala wali yii nga bëgg leen, mu ne ñetti sart yi boo ko matalee yaa ngi bokk ci way texeñu ëllëg. Mooy ba ci jëkk xidma nga liggéeyal leen, nga di leen liggéeyal. Bu fekkente ni amuloo doolay liggéeyal leen aw bi hubbi, kon na nga leen bëgg te yàlla tax, wala bokk nga ëddiyaal leen mbëggeel gi soog a ñëw. Bu fekkee ni mën nga leen a xidmaal te xidmaaloo leen, bëggu kese gi rek baax na de, waaye nag mënoon naa gën a baax. Bu fekkee ni mën nga leen jox ëddiya te joxoo leen ko, xanaa bëgg leen rek, aka bëgg gi baax na de, waaye boo ci boolewul ëddiya nga tuyaaba ji gën a bari leen baal. Boo ci boole woon hadiya la tuyaaba ji gën a bari. Lu ko waral mooy ñoom hadiya joo leen jox ñu defal la ko fu lay jural tuyaaba yowmal xiyaam. Tuyaaba yowmal xiyaam ñoom moom lañ lay fàggul. Mooy li alquran wax ci yonante ba harisun alaykum bil mu'minin, harisun alaykum. Harisun alaykum.
moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way new doola yi sun borom bind ko ci sa tuyaaba yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyaabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amul pertement kon ñet sart ya ngok moy da nga len di liggéeyal da nga len di jox addiyé da nga len di bëgg ñu len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal leen tuyaabu jureel as na ma gis cheikh salih mbacke dem siyaré ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lum daan dugg ci kanam la lay bimu génné ci kër serigne abdul khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di beus tankam yi rek di beus ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munuma dama koy xitmal mu koy xitmal lolou batay ken net li wumako mu koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lolou rek moy xitma ma ngi ndokyal borom hamdatu cheikh mustafa diop alkoki borom hamdatu joxnama ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal gu mako nek ay ñing ko wax jazakallah khairu jaza borom umda jere jef jazakallah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin gul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi daño wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xet li la dem len ci masaliku dinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali bo xani bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xet li la way amna wali bo xani bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xetli rek da nga tew ci hadaram lu dor la meuna xetli amna wali wax nak mbaduxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xetli la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jall kullayn na nga len di liggeyal te yalla do nga tax na ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg beus bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga du faxas ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla na leen yalla yeeram yalla xamna ko dama len di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene len aw yiw rek ak jamm da naka buñ togué yow dañuy jog rek daldi
ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo te nit ki mëno toga mom bay dem neew ko ñaanal ma xana budé kum yamba kum min dal mu ni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadul huda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadul huda del barkelo ci ñom ñun nak maladi yu bari yi indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ca tatu garab ga barke ba dem ca garab ga wa te ñom nit yalla yoyu nga xamne xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yene doga tambale lek ka nan way ko arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barke rek daan barkelu ko gis mu am barke rek da daan barkelu al barakatu lil mutabarikina kon amna ño xamni man ngay barkelu ci ñoom sun tubani del barkelu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fekk nitu yalla borom xam xam mu jeffe xam xamam di jangale di jeffe li muy jang nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yeneyam niki koy magal yalla rek yeneyam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam bu dé borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy laye nan waw mëno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamna ko waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi ne senegal dara deggalu ci yalla xamna ko dara deggalu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diko jema laye la ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la wër ni ak lu bari bari xam xam yang koy degg ci lu deugnu rek yang koy deg ci lu deganu ak num ko meuna layel nak laïcité mom politique laïcité mom deganu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam def ni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tani mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga moy ci mom la seigne touba bindi di seigne touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bu la partager do am dara lolou la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla muni
فإنه يوصلك إلى الله إن كنت معه نينا بو ديفي لي مالا واخ دا نا لا يوبو با سي يالا بو فكنتني اندغا موم غاي نك غاي نك دنج لاي واخ ني اندنا ما يوب فك انو نيوك ياو امنا كو خامني ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Italie sëriñ bu ko fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Europe mu ngop sëriñ bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ni ko jéblu na ci yow kenn du wuté non ab sëriñ kenn du wuté non ab sëriñ nga sé sëriñ bu ragal Yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té Yalla tax and ak mom ci lam nekk nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bing koy siyara ci fekk na boba amna aaje ju fi ne aaje ju fi ne benn bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na don ab talibem man na bañu don ab talibem man na don sax wëlërem waye message bi accès na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga bëgg gi muy bëgg ba gëndé ko la ci la sa aaju di fajo budé sëriñ ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek waccé tonup ciép bëgg gamuy bëgg ba gëndé ko la rek sa aajo faju mom la sëriñ Touba di juñu ni fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gëndé ko sëriñ bu bëgg ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku wéddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbacké ak cheikh modou bou sadjeng bi nga xamé ni sëriñ Touba cheikh modou fadal bëgg na yéew yi ay gani naram ta dara ne ko fi bako señ modou bu so yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wexal wexal nga beut bo xane sa beut dotu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xame ni cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna laj cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni becc bet nako kero ak lam ko bette kero la affaire am bax waye ñom duñ wax ken dara waye nak bo ñewé fekk fi beut bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire bax yalla xam nako wali da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakule amna ci wali wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci Seigne Cheikh Matilay mi fi joge Barki Diem fek boba dama dem boba nekugul khalifa boba Alhaji Bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la Cheikh Ibrahim Fall don jaayante ak Seigne Touba may dem di gestu ji mbirum Cheikh Ibra ak jaar jaar ya fofa ca Mbacke Kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax Abdou Assis Majalis baba xam ngeen sama wëlëre la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi Mbacké Kadior mais dañ ni ma Seigne Sidi Mokhtar nga fi Cheikh Matilay munima jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké baba numéro Cheikh Ndjay la ma jox ma wo Cheikh Ndjay moma yobbu ci Seigne Cheikh Matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib Seigne Moudou Bou Sadjang buñu wax Tala Touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dé dama ñëwon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaari Cheikh Ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma dégg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñëw siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kayme alquran bama yoron ma yekati ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chay bi ngi gis bamba ne ko andale ki lum beug rek fum beug rek nang ko obil dal ni ma bo genee ci sama buntu keer bi muna munima amna akku gu fa nek ñu tabax ko wërele ni mu melni abbasin
muna muni ma ëkk googe ak dakaara fa nekkoon foofa la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba booba seigne touba nga ca toolam yi la ñuy tudde tool bamba mu joge fa ngi gis bamba mu joge fa ñew fi ci toolam yi muni ma foofa lañ taxaw waxante liñ waxante mu door fay ande dem ngi gis bamba bañ agge ngi gis bamba la cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni la mako netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fepp bama delu ci waté niko man day bik na mbik mo xamni limay wax day séda yaangi ni tok manako man day bik na mbik mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi daanañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbali ci batine non la mako waxe dal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla bu ma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matlay def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bob mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matlay moy beutam yoy lu mu xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti ah momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wero tam xarit la won tala touré bima andalon mi ngi fi fatogu mi ngi fi tali bi suñu mouride bu sa jang bu mag la ñepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu meuna weddi lol dañu mëna wéddi lool ndax digna ñuy wéddi di fénak ak katch bay wax ni togu mak seigne sam té laaj yi nekk ci cassette yi yépp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi loolu mu wax ci ni amna ñu wax ni seen fañu aaji ci mbarum beul léne misal nako ba tay ci cheikh abdoullah hat cheikh abdoullah xam ngeen ni wëna rew sama wajur lewon man mom la gëna fréquenté ci domi seigne touba yi moy cheikh abdoul ahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdoul ahad da bok ci walu yi nga xam ni abdoul jalal lañu abdoul jalal mom direct rek ab ray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakulé ah comme cheikh mahamoudou fadal mo amna connecté connexion direct ak seigne touba yegg na mbir mi bimu ko yeggé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew mu ni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari beut seigne abdoul hat xamni momu wax ji mu bayilam naron sim bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bëgguma koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne cheikh khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne cheikh amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bin naam bit mo xamni mënu mako wax sant na leen bu baaxa baaxa baax di ci jital ku melni seigne amsatou mbaki abdoul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baaxa baaxa baax naka nonu serigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len ci xoma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara je yeb etc ñu koy gërem bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba arébaré sisi man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom
ci kaw tali bi rek lañ nek di jaay jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bo né mutul 50,000 man xawma len xana buma joge ci sama daara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd xéetu ndox mu nekk xéetu boisson bu nekk indi ci daara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sa borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy doon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tolok marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci añ beek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablette mu yëkëti ñet tablette jox ma lamb sama poste diko jox xass min ma dé señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na lool kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxaw leen yalla yalla barkel seen liggey bi ci war ma yonent bi bi jaay Cheikh Al Khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baakha bax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ daan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tulli da nga naan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye dama fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yonne na la adiyé sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murlo ko ñi ma ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuuf waye téréwul rek ko ci melni ñom bay jili sek ak ñooñu classe ko gën ño mag fuuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jasakumullahu khairu jasaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak samay turondo moy ñooñu ngeen seenal ñu and ak jigeen ñi laxasayu sal yere bay fal la ci liggey ba at mu nek non lañ ko defé ñi mak si ni way juri jigeen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñi ngi leen di wax jasakumullahu khairu jasaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khairu jazaihi lool rek jaroon na magal guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaroon nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jarbaat yoyu ñi ngi nek ci xuma xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoni wu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko né ñu talé leen ñuko señ bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu baax rek la yal neen ko yalla delo ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran neena al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu baax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del kër gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma deggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu leen man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riye wuti nan soppe yi maneko gaay yu sopp ñu la de te gis nga sa kër gi nim fessé mu na maneko mayna la 24 heures doto leen gis da amna ño xamni ni rirando lañ yalla yobulen waaw ngelaw li len yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmm yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: yàlla yow mi ko créé woon.
1: Yàlla jéggal la ka dégg Alhaji Malick di dox tànkam di yéeg a ko wàcc ba ñëw tiwaawan naante ndoxam tuub tiwaawan ma fekk wëlliwu yàlla la, yàlla doxi ci jéggal la yow mi créé woon loolu. Mais yow doo xalaate foofu, yow na sa tay jag rek wëlliw bi day naan ndox mi ñaanal yàlla ki def effort ba julit bi ñëw fi mën a naan ndox yàlla jéggal ko. Parce que xam ngeen ni wàllu yi ñoom lépp lu ñuy def ci jaamu yàlla lañ koy def. Boo leen joxe aw ñam buñ lekkee ba nuppi dañ lay ñaanal njéggalal yàlla. Boo leen joxe ndox buñ naanee ba nuppi dañ lay ñaanal njéggalal yàlla. Wàllu yi du def dara ci neen. Moo tax Ibrahima alayhi salaatu wasalaam bi mu noppee mu ni yàlla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen. Yàlla ni ko duma yem ci nangu jëf ji waaye ku fi teg tànk ma jéggal ko. Waa léegi mboolem ku teg sa tànk foofu ñu jéggal la, da nga yaakaar ni Ibrahima alayhi salaam du ci am pourcent moom ci loolu. Kon yow 5% bi Ibrahima doon bañ ci sahir yàlla jox na ko ko ci baatin mais demandé wu ko. Waaye fii moom 5% for force mbaa porose bi du dem. Racine finance bi laaj yaa too ko rijaalam wala kulli daamir. Fu nekk nit dafa jóge ñëw fu nekk nag wala kulli daamir. Mu ne ko gis nga ñu dëkk ca gannaaw Australie danañ fa naaweeki avion pour ñëw aj si néeg bi. Mu ne am ni warwaay bu ne warwaay bu ne dana ñëw fii. Loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi mooye amul koo xam ni aj màkk war na la nooy def sol saw dàll dox ba màkk nga aji. Ñii di war mbaam, ñi ay gëléem, léegi ñii ay oto, léegi ñi ay avion. Wala kulli daamirin yaatina min kulli fajjin amiq. Sun borom tabaraka wa ta'ala ni faman farada fina alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi alhajji. Koo xam ni man yàlla mii defalaata tawfiq defal naa la moyen bu toll ni nga am kàttanu mën a dem wiru yaram. Am nga moyen ci physique, am nga moyen ci argent, am nga moyen ci warwaay. Mu ne amu ni waay waay bul defati nag lu ko yàq nag falaa rafasa na nga fexe ba bul yónnee benn wokaal boo xam ne la nga ci wax lépp rafas la. Rawatina nga yónnee ko jigéen ju la liwut sa wokaali rafas yépp na nga ko ba benn wokaal bu mu demati boo xam ne rafas la. Wala fusuux wokaal yi nga xam ni wokaali caay caay rek la ak fexeel nit ak tuumaal nit ak waxal nit lu bon génne ci sa bopp bu ci bokkati. Wala jidaal wokaal yi nga xam ni wokaali werante dong la ak saagaante ak waxante lu bon mu ni génne ci sa bopp. Génne ci sa bopp. Kon nasu alquran ñëw na di saxal aj màkka mu nekk farata ci ki nga xam ni sart yi dajena ci moom. Am na beneen aaya sun borom ni walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Xoola mbir mi ni ko yàlla defe mu nekk loo xam ne nii man ngaa wax ni yërëm jaamam ñi moo tax man istata'a ilayhi sabila wenn yoon ci at mi ci sa dund gi wenn yoon ci sa dund gi añ màkka wenn yoon ci sa dund gi loolu do nga ci farata kat. Sëñ Fallu nee na gannaaw sa yoon wu jëkk yi ci des yëpp tourisme dong la tourisme rekk la. Loolu la Sëñ Fallu wax radiallahu taala anhu. Sëñ Fallu nee na añ màkka yoon wu jëkk wi képp moo ci tudd añ màkka moo ci aj. Nee na yeneen yoon yi ci yëpp tourisme dong la du leneen. Ah loolu la alquran wax de man istata'a ilayhi sabila newul subul de sabila la wax sabila wenn yoon. Aj téeméer yoon ak juróom ñaar fukk te téeméer yoon ak juróom ñaar fukk yépp saa booy aji yaa ngi bàyyi fii daare alquran joo xam ni buñ añee duñ reer buñ réré duñ nikki seen néegi day sen yaa ngi bàyyi fii benn dëkkandoo boo xam ni bu añee du reer bu reeree du ndékki amul courant amul ndox day rootaani bàyyi nga ko fii de fii nga ko bàyyi at mu nekk état may la ay quota yenn ay say talibe ñoo la koy jox ay billet waaw mënoo woon a wecc ko billet yooyu yi nga def ko xaalis wër sa dëkk maam bii carte yi amul ndox nga yóbbu leen fa ndox carte yi amul courant nga yóbbu leen fa courant wallahi da nga am tuyaabay aj ak la ko joxoon waaye déedéet da ngay xool benn comédien bu nekk ci internet bi nga woo ko may ko billet wala nga woo ab conférencier boo xam ni la muy wax lépp ay xisa dong la tëbal ma dal dong la tëbal ma dal ba poosam fees del moom nga koy jox ni ko demal aji su demee nag di sinat naan morxu jaama indi makka loolu dong la ci intéressé morxu jaama indi makka rek wallahi bàyyi nga fii daari alquran joo xam ni seen néeg yi dañuy senn bàyyi nga fii daari alquran joo xam ni seen néeg yi dañuy senn bàyyi nga fii ci sa dëkk maam bii koo xam ni nii sa maam dong nga tax mu gàddaaye kër maamam ñëw fekk si sa maam ngir yowmal xiyam amul courant amul ndox bu xëyee taaba taaba ci marché bi topp dëj yi ndeysaan fu ab dëñ mu teg fab siwo ñu tibal ko ceeb mu dem tàngalaat añ moog waa këram laa xawla wala xuwat laa xawla wala xuwat waxoon naa ko genn kilifa ma ñëw fekk muy xëccoo sëtub siñ diw sàngam koo xam ne sëñ Touba seexal maamam moom lay xëccool ab parcelle ma ne ko sëñ bi mu naa ma ne ko xoolal kii maamam fi mu àgg yàlla waaye ànd ak loolu lépp mu bàyyi ko ñëw yaakaar sa maam ngir sa maam kett li ko yowmal xiyam mu am benn parcelle àddina ab sëtam nga bëgg a xañ parcelle àddina mu yuuxu ni ko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaa yi ba tey bëgg nañoo baax waaye léeg-léegi ku leen di dimbale ci mbaax mooy xaw a jafe ñi leen wër entouré leen léeg-léeg duñ leen wax dëgg ngir yàlla dañ leen di jay rek waaye bëgg nañ lu baax nag sérieusement bëgg nañ lu baax bëgg nañ lu baax yow yàlla dani manistata ku man yow gannaaw mënu ñaata nit nga xam ñoo xam ne jox nañ leen biye màkk ñu dem aji màkk ñu di leen yalwaanal dépasse seen gannaaw waa sëñ bi googu aj mooy lan yow yaa ngi yow may nañ la biye màkk sëñ diw may na ma biye màkk wala politicien may na ma diw ma biye màkk wala parti sàngam sa waa kër dañuy leb dépasse ba kero ngay ñibbi si dañ leen di yalwaanal dépasse ba kero ngay ñibbi si doo jël biye màkk bi nga dem jox ko sa waa kër fayal leen njàng mu baax jëndal leen lu ñu lekk moo gën a doon farata sa dem màkk gi wallahi moo gën a doon farata sa dem màkk gi gannaaw yow biye màkk boo xam ni boo ajiyee balaa ngaa ñëw ñi ngi leb dépasse sa gannaaw yow dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw mbaa ñu di la ko yalwaanali jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaalis ba fayal sa doom yi école bu baax yóbbu sa doom yi daari alquran jël xaalis ba sax jox Serigne Daara boola nga xaajoo koog moom sax jar na ko di nga am tuyaabay aj waaw da nga am tuyaabay aj waaye naa dem màkka rek waaw naa dem màkka rek suñ borom ku man la wax boo manee ba nuppi nag te defoo waaw kay booba ngay doog a am bàkkaar moo tax ma ni wa man kafara fa inna laha xanniyun anil aalamin ku man te defoo nag ah léegi problème bi dootu yaag kenn yaag man la ku mënta defoo waaye yow mënoo dañ laa mënal yow mënoo di mënoo ki lay jox biye màkk ne ko sëñ bi man damay leb dépasse jërëjëf jox ma ko ma jaay ko jëndi ko waay mu ngoog kon alquran ci nas yu leer saxal na aj makka farata la sen wérantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu salam neena ya ayuha nas qad faradallahu alaykum al'ajj fa ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alayhi wasallam bom mom moy yëkëti kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen ajj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen ajj kuko man def ko lol lay teki qad faradallahu alaykum al'ajj fa ajju kuma defal motax ñaar l'islam bi ci force ken ñaar l'islam bi ci force ken dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayn rabbuk baynaka wa bayn rabb yoonu kenen niku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu oblige bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xaru la yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matut l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julé génné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julé génné asaka koku mom force la l'islam wax hadith banene buniyal islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj kon añ makka sart yi da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga war dem ginaaw ñett yi dajé na wergi yaram amna moyen bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajé na ci mom te dikul donatul mo kenn mok man la mok man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak febar bo xamni buñ ko opéré won rek mën na wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga loy xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la ba yow jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambour yu jeex nga ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala nga ci mom nga yobbo say ay makka yow fukki loxo ak juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fatasabdu fayna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat yafé yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryané fele waye lepp pour lan ma yobusa yay makka moy titer bi ngay gis ndaysan ku ñi yewti ci ben plateau ni man kay ni bëgg rek yobusa yay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nek nécessité pour nga yobusa yay makka yow amna lu gëna nek nécessité ci yow yobusa yay makka amna lu gëna nek nécessité ci yow yobusa bay makka waye mal asaf té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo mu tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fék yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waye nga fele ci France waye nga fele ci Amérique waye nga fele ci Italie fofu la moyenu dem mak gëna yombé wallahi bo demé sax wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seeni mbir complété wul waye mom bokk na ci benn nat bo xamni fofu la wara jaar pour dem mak waye tégal nat bi yut ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko léng am tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow mëna go so mënul yalla topul ci dara yalla xamna ko so mënul yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek tur wi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat ginnar ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñu la tisbar jotna xam nga boy julli ci tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp duggu ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngok c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mo ak makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for rawati na julli aljuma mana mo ni gis nga bo amele bor nit mu woor la ni bo deme ca juma ja dajja fa ak mom mu yobela kersa sax bul julli ji bul julli ji wa legi naka mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jege ji rek aljuma ñu ne la bo amele bor nit mu woor la ni bo dajje ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom bañum rus nga waye bul julli ji waye julli tisbar sa keur julli tisbar sa keur

yow yaa ngi aji màkk, ay sa employé yi li nga leen yoreel ci bor, boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon màkk ñoom. Fukki yoon màkk. Fenn fu ne maye nga fa biyam màkk, wàññi ko waat di ajiwaat màkk, te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara, sa employé yi foyoo ci kenn. Kon aj màkk ak wokk ñu yemale foofu li ñu doon wax ci wàllu googu, ñu déllu si waat ci farata yi, yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détaillé yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin. Moom la si Ahmed Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraidul ajji laddayhim arbau fa niyatul ula ala ma yusrau suma tawaafa lil ifadati aadudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna saha wal marwa salisatul maadudi duna miryah suma alwuquufu listamih bi arafa rabiatul arbai kun sa maarifa. Señ Touba nee na aj màkk ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi. Ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm màkka naan maa ngi dem penku, ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax màkka féete la penku? Am na koo xam ne màkka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu bin yaati, xëy na sa yéene mooy maa ngi aji màkka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma génmi ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji, waaye maa ngi dem penku lañ wax. Nga gis koo xam ne danaan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal, déedéet déedéet neel damay aji, damaa fas yéene aji ren. Mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la nga fas yéene aji màkk. Bul wax maa ngi siyaara ji, siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku, demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne ni màkk féete wu ko penku, soowu la ko féete. Neel damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifada. Bi ngay doog a dem màkk, bi ngay doog a egg màkk, loolu nga doon def kooku lañuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon màkk da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kertandeg boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doomam jooju di Ismail, ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellu siwaat wala 12 ans. Bi mu dellu siwaatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu, di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité, ndox dellu siwaat na foofu. Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam la jël 5%. Am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismail fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam ball. Kon dox diggante Safa ak Marwa
farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la alquran wax ñettel bu farata bi ñettelu farata wa defina bo mu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digeenti safa ak marwa dox digeenti safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronte sallallahu alaihi wasallam neena al hajju arafa gis nga ak lolu lay man wax arafa mom bu la rawe deweneti rak arafa al hajju arafa la yaronte wax ali sallallahu alaihi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy nala fa jantu soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko di deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xam ni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni sun gisu wer bokut ak gisu wer bu boba lola du sun arafa ñun da arafa ben milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat ñun te man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wer wi defeni bis bobu ñu japp ni ci la wéri feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéri feñun na dimbu ndega wéri feñun na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa ndax weñu feeron na feñu na dimbu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéru jotul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba juroom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wenn xeer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen gisu ndo wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la sonal nit ñi rek la yalla jëfewut yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baxo loolu njum ci la njum ci la ku deful ni wa makka di def baxo njum ci la njum ci la yalla nekkul makka dong kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp yalla ngi fepp kon farata la ci taxaw arafa arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wasallam kéro khutbaam boobu mbolem actualité yépp la laal leg legi
ñen mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fu ni ngay dugg fu ni ngay génn ma ne ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam buy waxtaan fu ne lay dugg fu ne lay génn sédellah ñi ngi nodd kéro khutbaam boobu ci arafa fu ne laal na fa économie sécurité ñi ñuy tuur seeni deret teguñu ko ci yoon injustice bi am fu ne laal na ko fu ne laal na ko fune lal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñing ci seenu donkas rek problème bi mum dal dakhala kharaja yahni shatadi jeexna wa actualité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme ni mako waxé won sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salati al-khayr ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafi'a wa fasallahu maqaman ma'muda lisi wa hatta rabbana ma khalaqta hasabatan subhanaka faqina asaban nar fi nga xamni fi nga wara armalé yow ki nga xamni yaay alhajj bi wala alhajj mi xala mo xamni momit dañ lay wax ni la bo joge barab sangam mi xa sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekente ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen mi xa moy juhfa fof moy milier bi nga xamni fof lañ wara armalé ñom juhfa ah bu le nak ñu melni wa sénégal nga xamni buñ joggé sénégal ba lañu dem makka faawu dañuy jaar madinatul munawara lolu seen kiw bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fa la nga xane fa lañ wara na armalé muy miixa biñu warna armalé dootuñu fa armalé muy juhfa légui fan lañu armalé moy birru ali mom lañ tuddé légui sul hulayfa wala bok sul hulayfa la tudon ñu diko wax birru ali radiyallahu moy képp ko xamni bi ngay aji makka madinatu munawwara ga jëkka jaar birru ali muy sul hulayfa moy doon sa bëre bu armalu kay fofu nga wara armalé fofa nga wara armalé budé ñi bayé ko côté iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax saatul iraq budé ñi nga xamni ñoo bayé ko côté yaman ak ñi nga xamni ñoy bayé ko côté madinatul munawwara ñom ñepp tay rek ñoo bokku bu baba ñom sul hulayfa fofa lañu armalé sul hulayfa lañu armalé ñi bayiko yaman ñi bayiko senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar madinatul munawwara soga dem makka su boba sul hulayfa lañuy armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla gi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal bi tambalé labbay ko bu fekke ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julik farata bonu pe nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xane ni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wal ya al kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yep li ñi sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom la ñi sembulisé ñom ñaari ndax budé khul ya al kafirun da ngay dakk ni man awma ben bour budul yalla khul wala ahad nga yegle ni yalla kep kot dong ken rek la rabbi sutuba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak
dal di tambali labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak aw kama khala niko yonnabi sallallahu alaihi wasallam dangale donte bari na ay sheikha labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak bal yoy limi symbolise moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonnabi neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tont kuni labbayk allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tont day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba aksi nan ko labbayk allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lo taxa ñew makka bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lewut xam nga lolu yalla lay tont la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxayumul khiyam bo tubut neena lolu la yalla lay tont la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi law yi la wo yow wo ma la kat la labbayka wala sa'adayka yonent neena lolu la yalla di tont yalla wuyu sina la man mi la wuyu sina dotuma bokka dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga nay nit ñepp saga wali wi yalla yep tumal julit ñepp te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bay ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sant la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siara ci la kon la sharika lak dootuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jégué no def nak kon mu bok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ño am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow te dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tuddé tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme mom tamattu bo gisé l'islam ad-dinu yusru diiné dafa yombal jëfélu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umra solat la nga solon mel na nga melon niko aju doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois bu dé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamatu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekul makka lol tamit jar na ci boole bo dekul makka mais fekke makka nga dekk mom légi nak ñom ñaar ñu nga xamni ray gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jexut man na mayna la benen possibilité moy lan muné ko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan muy fukki fan kon añ makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara kon fi may jexale moy ci bir ak yeen nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bi bo xese armal nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula khursa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba kérok aji xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yef yi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn kuñ lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñing leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërëm bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngeureum li du ciagneu alal bu may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral leen jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numéroom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leena ma dem ci jotaay def conférence giene nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mo nangam ak nangam bobu tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wala fñay neena kula yeg dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawati ñi nga xamni sax yëmuñu ci safo émission bi rek yëmuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñak ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afi Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw tayit mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom Serigne Kossofal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba Serigne Mustapha Sougu mom tamit doon na ma wo téléphone dañu dajewon keur Serigne Kossofal mom ngeen xam nga xani wolere ci daara ji di suñu ko lere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi di am lu mu yëkëti yonne mako te walay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolou ma ngi len ci gëreem bu baaxa baax ndax ak yegle ak safo la yalla ni yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku ci melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nango waxtu lam sax même bo la yone audio
du nango wax turam sax day wax rek seigne moustapha mbey sam adde jango ñoo salam turam sax danaka man dama gis rek ci limay yone ñu bind ci rek seigne moudou cissé waye yalla gis na len man buma len xamoutit yalla xam na len suma len gisoutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay di gina cheikh muntaqa di le cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako ay wallahi wax na deug yalla gis nako de jeuf ju bax fuko way jeuf rek yalla gis nako fuko way jeuf rek yalla gis nako ñoo ngi nuyu serigne ali gey mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gey la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug dogu ci ni serigne ali gey la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñomre ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu miracé bu mom lam ci am muy nañ mako joxal dar ihya ulumuddin tax lélé goné yi diko waccel fi kamil alquran yene ko mom ak wajurum wowe amna at mo xamné bimu ñëwé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamné mokay balé moy mank souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yal na len yalla fay yal na len yalla taxaw yal na len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessu na fofu yal nañ ko yalla defal ñi ngi len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñu borom moy jazakumullahu khairu jasa ak ñi ngeen yag degg mu diko tuddu ñep rek ñom ñep rek ñom seigne wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag seen dépassu keur nga xamni bu wër wi déwé wala le 10 te joxu ñu lako rek way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla aar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek insha Allah ta'ala jazakumullahu khair jazaa kon seigne modou ñu yamale fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sante te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ah di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche jotté té déggu ñuma dañu xamné rek ité jamono la sarsi bari na ah mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek insha Allah ta'ala li fi ak ma ngi koy man ni ma leen ko waxe won danañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaarak wa ta'ala yi fi ak ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong tax danañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxin farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh modou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bokku nak ndax man duma parlo waye farna nak seigne touba la faral yagna ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

wal seen kufa ak mbax mënta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mënta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih kune war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juroom rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi difa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juroom ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan waju ñu yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bamélam di ndokel soppé bo xamni momit dafa tawal nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio mustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne yuman ñang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak taxelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti li te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi ismillah rabb izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccer bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñi mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seyd Touba ni la mako waxe kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg té gisoo leen way way yalla ñu yalla boole bëgg way yalla ñu yalla bëgg man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa dé Seyd Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seyd Touba lañ bëgg di bëgg ñuma dé wallahi bëgguñu ba Seyd Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek gaay yi bëgguñuma dé Seyd Touba lañ bëgg bus ba buñu ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fa leni tégué waaw Seyd Touba lañ bëgg ci bopam tay na Seyd Touba ñu bëgg nak dañ mëta fekk man mën dañ mëta fekk mën dañ fekk mani baxuñ ci biir Seyd Touba man waaw man dama ni baxuñ ci biir Seyd Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seyd Touba man inshallah taala kon ci sak law xeri ci sayhi ndokel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggel ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggel yalla ni leen yalla yërem ndax yërmé ne yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xëjul ci jaamam lu lu yërmé ne yërmé ne yalla képp mo xat ci jaamam yërmé ne yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggel warme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jëf ñun ñi fi déssat xamuñu kañ leen leen di fekki ugodul xalaat lula neex defal ugodul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nekk ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tuumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey joor bi ay wajile xalaatal genn guddi rek nga xam ni di nga laloo sa ndey joor bi ah te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moonu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga nee wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi masa def mbaa nga wax ko fi da nga ko nettali munkir ak nakkir waay waaji addina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet addina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظه الله ورعاه. بكري تيري رجا خسيد أونلاين dëllu ci dañu nañ yoon seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jéglu leen bu baaxa baax ci yéexa tambali gi lool, ñu leen ko jéglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek, té xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tay ji mané rek naa jëkkalante daw ni kon xamna señ modou ñu mayma rek ma jëkëlante aksi rek ñu am ci waxtu rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax dara ñu ko lool seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ni def suñu kemtu lay katan bunu génné lu mu sori sori rek ñu jéema daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moussa alayhi salatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ñu ngi ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhi wasalaam. Ñu waxtaane woon rek xissa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam, waxtu wa jeex. Ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonante alayhi salaam, waaye ni ma koy faral di waxee li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn maw bu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa maw bu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li Rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu maye. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliw yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliw yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp da lay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am liñu tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom dila orienté dila dicté ba ni la yalla ngi ni kon buñu bëggé waxtané njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni يا أيها الذين آمنوا أركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون من سورة الحج يني واخ ني گم گين يالا گينا بي گين گيم يالا بو نوبي گين دي دم سيني نديغ دي ركوع دي سجودال بور بي تبارك وتعالى ديكو جام واي لول دو يدي lol day loxey tek waf'alul khaira la'alakum turhamun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu nu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wax di waxe nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nuppi yannu say bagage moy wutulup serigne ba nuppi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتو دفعه وسيلة الأمل الصالح أي دي دف جو باخ من ناخت لنيت بنكيش أي طلف طلف وأي دويد نجرنغ أم وصول دويد نجرنغ أم وصول يون يالوي sun borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienté ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienté ñi cey jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wafhalul khaira la lakum tuflihun nu ngeen koy firé ñaa mbacké xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bimu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawrid alsaman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujj may nanu kayu kep ku marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni waf'alul khaira limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu jurom ñaari araf la lay jox alxayra jox la juróomi araf. Mu ne xam nga loolu lu muy firee, ñu ne ah, mu ne suñ borom nee na seen juróom-ñaari cër yi, seen juróom-ñaari cër yi na ngeen ko manañt tënk ko ci juróomi ponk lislaam yi bu mu ko génn, seen juróom-ñaari cër bu mu génn juróomi ponk lislaam. Xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alxuraan mënoo koo xam, ku yàlla firilu alxuraan mënoo koo xam. Waf alul xayra juróom-ñaari uruuf la, araf yooyu mooy tegtale juróom-ñaari cëri doomu aadama yi. Mu ni alxayra juróomi uruuf la, juróomi araf la, araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk lislaam yi. Kon fexe leen ba seen juróom-ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi, te mooy juróomi ponk lislaam yi. Kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne, fu doo daan nekk, fu yoon wi dënge, fu mu jubee, fu pax am, yooyëpp xam na ko. Kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam. Bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba, mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag. Touba li abdin muridin sadiqin la ummu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati. Ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla, faaw nga defal ko ñett yi, nga defal ko ci benn. Boo ma nee boole ñett yépp moo gën, bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi, ñett yi moom benn mënu cee ñàkk. Benn nga xidmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère, mbaa nga di ko jox addiye foo toll. Ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne, ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne. Misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng, lu mu am-am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal. Moom walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu, mën a sëlbu, mënta sëlbu ko ko tooñut. Moom walliw lu mën a sëlbu, mën a sëlbu, mënta sëlbu ko ko tooñut. Lu mën a alak, alak, mënta alak ko ko tooñut. Moom walliw. Waaye gis nga walliw lu mu am am daraja, lu mu am am maqaama, mënta jariñ ko ko gëmut. Mënulaa jariñ dara boo ko gëmut. Dara mënu la koo jariñ moom walliw, dara, dara, dara, dara. Bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu. Ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ. Ku weddi nga laaj ko aboo taalib innaka laa taxdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha. Lu ko tax a wàcci bàyyi taxu yonant sallallahu alayhi wa sallam. Yonant dara jaa ngi yem ci yonant. Yonant bëgg na koo jariñ, bëgg na koo texeel, waaye comme moom yàlla dugalul li tax a mën a jariñu ci nitu yàlla difagu ko, yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon doon sa bàyyi mënoo koo jariñ. Bala nga balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayeb sopp, waaye yemu ca mu topp say ndigal, bàyyi say tere. Kon innaka laa taxdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasha. Kon walliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara, dara, dara, dara. Li feeg gëmoo ko, li feeg wóoluwoo ko, li feeg liggéeyloo ko, li feeg, li feeg, li feeg. Moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ. Alquran nee na wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa axsanu ajran wastaxfiru llaha inna allaha xafurun rahim. Ma nga suratul musammil. Borom nee na perte nga amul, perte nga amul, perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxloxi, di loxloxi ba ne ca luqet lu am njariñ ni yàlla am. Wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu, yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk. Tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi, di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo, su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy, dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji. Kenn mën leen liyaar lu ñaan ki fëgg foofu nekk na ko ba, kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi. sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo represente yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way aka bax wa ahsamu ajran mu ni yol bax reuy gis nga yol lu bax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsamu ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëti sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ni am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxe mu joxal la yalla bu nopi nak legi wastaghfirullah acca fo tollu del wax yalla bal sing ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi da ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu jëm ci yalla bu sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar muy tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yent sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelleenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki juni nit yo xamne atena len ba dara du seen mbir lu dem safara bu kéroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraja joju ndax lolu Ousmane ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli dé mo ndax lolu Ousmane ci wor lako jëlé pourtant dana wor dé dédé ci liggéeyal ab sëriñum lako jëlé ci liggéeyal ab sëriñum nangul ab sëriñum ci la Ousmane jëlé loli ci la Ousmane amé daraja yi ñu yalla atté bané leen yeen safara yi ci yeen acca ayo dem leen safara ñu waxu jëm safara Ousmane joggé fé ñew ni yalla bal leen yalla niko bal na leen jëlal yu bajjal Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé mi ngi ko amé ci liggéeyal sëriñum bi dox digëm ak yalla wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsama ajra waxtani mënon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wu mako ni ma leen ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire leen waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom ni ko salikay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay koy met pay met be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ñu ndax man yalla sañ na lu ne te luma def lu ne jamma ci jëk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna def kat yu bax yi def kat lu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko de def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foye ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo len joxe alal danañ ko delo yalla me di len ko jox lol nak rafet ndort dog nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm ci cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou assane sassa li la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ni mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeyel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga degge ci mom lulay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax na tax ëlëk donte regeul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga degge ci mom mu wax lo xamni day doli tiyaba ku def nangam nangam nangam yalla digene ci nangam waye da ca rawat nak budé borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom imako jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gisé seigne touba nan wala tu jalis khayraman bihi tusa dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni luddul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban garam place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala garam place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari garam place yi rek mo jara tok bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jëru fa tok yudul yoy jarul tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wazur khiyar al ulama worom xam xami tanef ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de len siara na nga len di siara ji wa salihin ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullain na nga len di liggeyal di len xitnal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defo na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla na yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla na yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk mu ni gañu bax ñoo ñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñoom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko mu ni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak mu ni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñoom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alayhi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñoom kun sa tabaruki fo toll del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñoom kun sa tabaruki legi civilisation wu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da ko def wa wutur la koy def mba mu tek fo ba nga dem mu tur ko bo demé ni man naam awamuy naan tuddina turu yalla wo xamni wona yalla ci turum wo xamni turu wo ko ko nan taxé wané bim da tan nan wona yalla ci turu wo xamni turu wo ko ko nan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñoom del barkelu ci seenu dess mo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñoom dal barkelu ci ñoom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jéggal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jéggalale la yow yow mi bokk ku yalla jéggal yalla dalay jéggalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf al bustami gana jina ben xaritu walli wam boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafila manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taaj ko sayidina abou yusuf al bustami dal di raxasu di lek wax xaritu walli wam bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam yu neeku ñew ñu lek ñu ñu añ muniko neeko dama wor diko koku woyé muniko neeko dama wor muniko ci yow xana xamoo ki la wo añ kana ki moy boy sidi bustani na waw way man dama wo man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraaje cheikh abou sidi bustani ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou sidi ko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni ngor si wala mbindan mi kor gogu kor farata la sayidina abu yusuf bistami ñimi wu ko ko doglo bu don kor farata du ko ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar du tax yalla mere ko ci waye xolal kor gi koru ngat nga la koru nafile la kor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou sidi bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam bi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñak bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñom fo tollu señ touba ni la boré def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xey da ngay doliko ak njub sa bo xey da ngay doliko ak taxé sa bo xey da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fatasdadul huda kun sa tabaruki fatasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamati akbar ñu nga leen di magal sakemtu lay katal nitu yalla lum la minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wor mal nitu yalla dafa amé atté wor mal yalla bo gisone yalla wor ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak wor ma joju dañ lay bindal tuyaba ko wor mal yalla motax señ touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlal rabb al arsi fi ma qad nukhil muni mom señ touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la te yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tegal mu bañ keur bu ma dagge diko tegal mu bañ ñu ma saway bayil li ngay def mané ko yaang may téral lu ma señ touba digal mu da di ñu ma kon nak nopi na ci moy ka señ touba mako digal de señ touba moone bo bokke borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ya gëna neex nga diko dag diko tegal man digal señ touba lay def ni señ bass xel ko mu ne ngay wor mal worom xam xam yi so ga defé mel nga ni ko wor mal borom aras mel nga ni ko wor mal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal dox ci lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kan fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi ku yegni sa mbokum julit dafa am ajo nga man ca ajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa ajo yeegi boko yeegi ak boko yeegu kon rawati ne budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wexal batu wali bu xong ci la adina ma jage wexal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina ma jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tiun liko top ta xamul fum ko topé ci wexal batu wali bu xong kon dong la ko topé du lenen wexal batu wali bu xong rek man xawmako mu suñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari xass waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi dara ta ko taxati wax xamna ni ñoo bokk bayyi dara waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bako waxuma lol mom mo roj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekolte joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna ker say di len laaji aw jiw khalatuko te amul jiw mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ni deg auto bi rir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciu bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top bëjë fofé la ko topé ba ci wali bu xonk nga wéxal ko ku ko xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom useet bëtt xonkat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiix rek nga tombé ci yalla lay defal tawfiix rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis kudul yalla soxla so se nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kérok gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax tay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amul tank amul dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aaje yow te yow kat man nga xey yendo dox aaje waji ba jant soto du faju waye yalla mom aaje jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sa waye ben minute mu faju sun borom aaje jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñu dimbele ab jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moramam jamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopam alquran kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj ci bal ba motax seigne touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aajay ñi nga xamni dañ may liggeyal dima xidmal guddi ak beccëk waqdi awaije lesina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal seigne touba benn bis wallahi mo ko tiyaba jamu yalla jinni ak la wax xeyal seigne touba benn bis donc bu mu nangu mo ko tiyaba jamu yalla jinni ak waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne mbay touré talib ci ahmadou bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won mam ci ahmadou kabir mbay niko loko bëgg liggéelo nang ko ko liggéelo seigne babakar touré momu mo dalal alquran baye sam mom seigne babakar touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem leen bayali ma sama tole seigne babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi ne nañ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lool rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh niko ko jabb mam cheikh xol ko niko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel leen benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñu ngay jundi liggeel leen benn bis mo putu yaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang mané ga ñu nak lan la seigne touba di jundi ga ñoon la tambalé ci yonenta ba ci sahabatul kiram ñoo la seigne touba di jundi ci xokal bu kaaw naan touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xagneel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo doley khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yone leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wut nak legi la fa sus moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoy bo ci am rek wallu bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenke mo wagnou ko wat dem ci wat keureum ngelaw ni way way ngelaw li yengato mu yek seddaay ngelaw li ci yaramam mu ne ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fim jaar ndegata yere mo xotiko yere bi mo xotiko ndoxay ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man de sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko simil dal di jinni mu jox ko teer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ne ko def na ko hadi mu abo yisi abo yisi dal di salat mu bom mom nibbi kerem lolou ci yor yor la ci takusan la teer ba faatu teer bi kirok bu mu gane adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla geureum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mutit bani xana abu yusuf bustami abu yusuf bustami moy sa borom malaaka yi tit ba xam biñ ximiliko bako dor sun borom ni bako loxalal wolen abo yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma dom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abo yusuf fi mu nekk ak fi waji nekk ci bammelam abo yusuf dal di tew malaaka yi ni ko ki day dañ ko laaj koy sa borom mu ni abo yusuf dal di tin ba xam bim ximiliko mom abo yusuf dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu niko sa baram niko waw sa yéré bi nga sol ku lako garal ci yor yor abo yusuf dal ni tek xalam dem ca kako garalon yéré ba bi abo yusuf ne tek sun borom niko ah mbaa da wax dëgg di abo yusuf ne ah ay la yewen nak waxna deug ci yor yor de doxantuna bas yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ne accam bismillah jam abo yusuf xana xamul yow leggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ne kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeurmaane ji ma geureum abo yusuf bustami yobul len mako aljana ñu jël teyir bu yu bajjal ci biir ngeurmaani abo yusuf ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga naan yalla jéggalal morxul je dedet du nonu ram fi nga koy lijeenté doga dem fi fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da leen di wax ni d'accord ku jébbulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal xama taxel ko waye nak bul wéssu lim sangam de bul wéssu lim sangam de mo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jébul ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jébulul kenn loolu tax parce que suñu borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wéssu lim sangam am walu yo xamni nak suñu borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal xiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal xiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yawmal khiyam fi khidmati ba yawmal khiyam ba yawmal khiyam dirom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bispen ci dedet fi lako faggo doga dem fi lako faggo doga dem affaire bi do xaar ba bispen ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya ah texel leen ba yalla ni la ah kay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jëm doko man de doko man day melni yow mo xam da nga joge Senegal bëgg and ak benn délégation te man leena bokk benn wal waye ñom ñep wutul nga leen passeport wutul leen ay réservation nga xamni yow
1: man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bus ñom ñi doga décoller sénégal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kérok mu lay gis
0: dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñëw amerique nga doora dédé dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi rasul tibani wa akhina ya rabana bil qitma lil muslimin abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len liggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam andak yirma mané ju mat wa rahma wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek xitma katu xetu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam wa kon yow nak xitmal xet bi xitmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré xitmal na xet bi ci terbiya ay nit xitmal na xet bi ci jangal ay nit xitmal na xet bi ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamat akbar wone waju bax da bok ci yi tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen nit mënta wone bopam nit mënta wone bopam motax yonnate sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khayri ka fa'ilihi ku gis ku bax ma lu bax nga ni nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana simi sa ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna walla bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beuti wom rek sa ben sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox ma

ni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la ñu ni wa man mandarga muni man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtaan ak yeen di len orienter ci yalla te lajul len ak pay waja ngi top len ko kuko top taxé de man la yasallukum ajran ñaan bul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala leena defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasallukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di wan yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nanguñu bax nanguñ ko bax nang moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nanguñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun allasina amanu wa kanu yattaqun ñi ngi koy jang waye bo len ni mor ko je waliw la ñu ni way topal fele koku day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh ray ma fall biñ ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gëm lu neté rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waji bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna aljana ay sa keur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal dug aljana ay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy delo bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fofu yetele wajjo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa ummu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom mu tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu julle la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waaye yi mu ci sax nak waxu muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienter yeen nga jakarlo ak mom waxu muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legui kay adkhulil janna demal dugga janna.
mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox nox ci sama xol bi man mi ñu ray ngir wané sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wané waju bax jarna de khala ya lay taxaw mi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir wané waju bax mi dess gannaawam way way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema wone waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne mune yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxaw mi ya'lamuna bima khafara li rabbi akan neexon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramin min ma bolé ci ñu gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé légui man yalla yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko wéddi laj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay al-qur'an la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko dundino cheikh rahim fall cheikh wala mu ñew di jema wané seigne touba lum ci dejut lu mburu dajul ci tal daj nako ci way xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tudatu seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tudatu seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fall te wane seigne touba ko di nokko may kat wane seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall dan wax nan gor japp ci yalla deggal hadith yaronata sallallahu alaihi wasallam xam nga yaronata sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi فإنه يوصلك أديس بانغو يوصلك إلى من يوصلك إلى الله إن كنت معه سيبتتت عرفوني بالله بنن أفير لي نيت يالا بنن أفير لي خولال ما لي رك كن مع الله يونس صلى الله عليه وسلم نيا نيا رك منام كن مع الله فخيل أم يالا taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de muni wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla sétal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom en kunta ma ahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe seigne touba la mouride la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mouride yi dula tan bu don tan ay mouride dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu ñu xani mom yoonu mouride businessman dong lañ ko def businessman kesse bis bu business jeexon ci yoonu mouride ñu bayyi yoonu mouride yalla xamna amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nek ci yoon wi dongaleen ci ba tiranga ji dongaleen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi seti feneen
yalla xam na ko de wallahi alhasib yalla xam na amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xam nañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sante buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñoo ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante santu yi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ santu won santu yi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alaihi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kanabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kanabi fi ummatihi sallallahu alaihi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wër la ni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defanaani misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xamd boy julli do xamd wa lutax da dama ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté mané ko dama gis hadith bu wéré wéré wér ci saddu saddu muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bima gis ci saddu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel boko tam nak hadith bima gis te sotou cheikh omar fouti tal bindu ko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen téré bo xamni sayyidina ki moko bind defena imam al-khasali wama hadith yoyu man dama ni ki wax ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalb bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo santé yalla muné xana fu muhammad tégué tankam tégna fa sa boss ba mujj sama xol défaro ki wax lool yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wuté ak sunna yow yow xalaat nga lool yow lu wuté ak sunna su yentu yalla muhammad dana ko def muné ah dédé maniko koku de xam nga ni cheikh malou djum adagani ci gennawam la dan top di julli mam cheikh isa jenn ci gennawam la dan top di julli cheikh daru assane ndjay ci gennawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégué seigne touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la Ousmane ko netali wala hadith buñ ni la Abu Bakar ko netali wala Ali wala Omar bobu hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu na ni xel man na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gennaw Seigne Touba muy xabd
cheikh daru assane ndjay di top ci ginaaw seigne touba gis ko muy xam seigne touba joge fi ñuy seddu lu ñoom xel na mu na lol li tax cheikh daru assane ndjay daan seddu lu cheikh isa jenn di julli di seddu lu cheikh mom lam djum adaga ni di julli di seddu lu ci seigne touba lañ ko jele li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddu lu cheikh moudou mustapha mbaki di julli di seddu lu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddu lu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba leen di dakk xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba leen dakk di xabdu xam ngeen ni seigne touba limuy digle njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddu lu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabdu bobu nga may wax woor na ma ni seigne touba du def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga waye man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabdu ñoo gëna bari fop hadithu saddulu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis be cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamni ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont jax bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu melni ñu laaj ko muni sidi alhaji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayuko muy juyo ak mbolo mu tol ni wa senegal mané ko kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmadou anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xunoon jangale nako batay ibn abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xunoon ba nopi doga ruko biñu noppé talibem yi ko top niko wayo jangalo ñu won li de xunoot ba nuppi dogaru ko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nuppi dogaru ko te yow da nga waxon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi leen waaw ndax ay teggin la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam daru hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxako ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ mo dina ñëmal fofu waxtaan wi wallahi yalla xamna ni xajut te préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord ñu la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñenn ñi dañuy ne ci seen birébu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seeni casque ci seeni nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga loolu ak limuy danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakaar ni danañ fex lu am njariñ rek tax loolu may motax rek luma tabje rek dina gorgorlu rek pour jéema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lol do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni
tiofel gogu ngeen am yek nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax minit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggu rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu meen ko wax won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñi continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xamni yalla taxatul wala ki nga xamni mom lañ ko sekkal muy señ mu limbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolé ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglu koka déglu daniko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy Seigne Ibrahima Ndiaye defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax dom seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci ñaan di leen ndokkel ci xew xew bi fi yesu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munamul amul genn kilifa gu yewo touba luddul ni joxna ko loxo ci magal cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk laaj moy mirou mustapha mbay sama ba yewen na ba jeexna ba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoo ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñoomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doon muy tol alquran ak l'islam tol bobu dong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon na ko ci mbolo mi ñu won fi doon siara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lol do nga tax ma gis len kon señ touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp señ touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé wa mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñiñ gis ak ñiñ gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana leerna ñu koy gërem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé ñu mbir mu amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mëna nako ci baña fekk da moy suñu kilifa kon nak ñoom ñu ko wax jëri jëf mbay yaa jisaka allah khairu jisa di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayu
boko fekk lamine wang ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khair jaza ni nuyu bu bax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen telephone yi ak europe téré dé ngi jaxé waye téré wul rek ku ni def na lo man rek ci wote telephone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé billahi non la ma nit ñi doon ndokélé ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé kilifa yi diiné yépp yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokel ci comme ni ñi ndokelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la mu ci jàngé histoire ndokel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokel rawati na nak njabotuk Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu ne amna ñu fi ñew ño xamni loolu do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Seigne Mame Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegé danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni mukk ni jaani sama borom yi taylibe Seigne Touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp dama jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wooluko and ak yaqin waxna ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Seigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gëm wala kuma jox tiyel bul ma gëm yalla seedena Seigne Touba la bëgguma ko ngir da sant mbacke dedet yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba kuko xam baxna kuko xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentou sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amut mom yonent da sopp Seigne Touba sopp ba amul fum yam mom yonent bi la wax de sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wutak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñi la ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bum doon sa serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kan ni yalla doli sutura te jéggal nu te def nu deug deug gi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fum yam
yalla nama ko yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla nama yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak señ bëgg señ tuba ju amul fu mu yam ndax señ tuba ne na tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yalla na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg señ tuba bi amul fu mu yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeurs radio khassid online delus niñu len yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna to seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté fi ci senegal way xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defena dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yegg motax fi ne day nekk ci 3 heures inshallah taala ñu ndokki leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ginaaw biñu len djeglo ci sahu ramadan al mubarak bi ñu genn di wéru koor ñu ndokel len ci balu len haq bal len haq ñaanal len sakku ci yeen ñaan yalla dafa dogal ci mbaxam ak yirmandem ak ci tabam waxtu wa xamanteni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalat yoy di dox seen digënte du ñak mus ñoom te am ci dafa lolu ngeen jéggal nuko yi ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci warma yonantam bi alayhi salatu wassalam tay nak dañu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tuuranké la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtane won na fi afatul lisan moy lan moy gak gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niw ci mawduhat yi wala ci muhadarat yi ñu diko waxtane te muy lu am solo dama xamul ndax fi la ko waxtane won waye ci radio wala ci télévision al muridiyya waxtanon na ca li ñi tuddé afatul lisan waye xam ngeen ni émission yoy yu gatt lay doon guddul tuti rek la ca wax waye sama mawdu tay dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni afatul ayni salbiyat yi nekk ci bëtt negatif yi nekk ci bëtt bëtt ak bala yi ci ne nga xamni dafa am ci jam ño xamni yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom negatif bu nga xamni luñ xol rek mu yaqku luñ xol rek buñ ko yeme lola dal di yaqku motax lu bëgg waxtane afatul ayni salbiyat di nekk ci bëtt negatif yi nga xamni mo nekk ci bëtt bëtt nim amé ay negatif non la amé ay positif nim amé ay salbiyat non la amé ay ijabiyat amna beut yo xamni luñ xol luñ ci djublu rek loolu la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna am solo bo xamni beut amna ko solo
influencé bo xamni beut man nako influencé mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yi bari yi wax dom adama mu tie ab gisam ay hadith yi bari yi wax dom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influence ci mbir man na ca jeexital man na ca def tafsir kon nangay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum شالك أسكال لهم إن الله خبير بما يصنعون لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وخال ما واي گم ني گور ني نيلين ناني ساج سيني خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول بون چا نوبي نان سير سينتير نان تاك سين نيور توباي xolal bu ak ñoruk tubay niñ sore waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkele digënté beut ak sawukay digënté beut ak sawukay ñom ñaar la yalla comparer ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako sammal muy ndax lolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonnante bi ali sallatu wasalam niko waxal ma goor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gem ni jigen ni neelen ñomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax mani yalla comparer beut ak sawukay niñu sore moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcci sanni ko ci xol suko défé xol bëgg ko bako xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamni du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekenteni du sajj ay xifam beut man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter da ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yare ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na romb aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu duppalay appareil du gis dara
fekk beut la docteur o docteur man nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu négatif yi beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek waliyas billah kasalika goor gi nonu la rawati na nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatiko lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam tek ndogom dal di filmer esteti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njay wala am mbay njay man nako gis mom bo demé ñaari wèr lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bëd dal ca ngeen yiyam ko ndax lool day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji bëtu nga sa bëdi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy tuniku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ñi ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekenteni mom tammi non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ñoo ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñaw na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am beuti toké mune ey rek su adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faaw kenn dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk beut fa jaar de nga diko jigni ay rabak faru nangam fekk beut la de beut afatul ayni négatif yi nek ci beut motax yalla diko comparer ak sawukay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom beut lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dak ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu mu amé tokay beut nga xamni luñu xol buñ ko yémé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola cey am lol nak mi gëna bare ci waliyi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ngi ko def ci seen mbarum beut yalla ngi ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ta nam rek luñ ci jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala am na ci nitu yalla yi ñu xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni gess montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu sénégal té cheikh abdullah xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañe ab yéfer non la cheikh abdullah mbacké bañe ab yéfer omar waxul dara ci yéfer omar néna man lima xam ci yéfer moy ray rek cheikh abdullah nak waxul dara ci yéfer lolo tax bi nga xamé ni sengor yor né réew mi ay rabam djubul sengor waye boba doomi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malanté ba nga xam ni lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy sour dañu wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé fegnaal ni da ko bañ ñom doomi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudoul fadal an nak sengor cheikh abdullah ñen ñi neenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni dégg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko piss sama bëtt bi mu yaqulé dana ko piss sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudoul fadal mo fi seigne touba té khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yëgal seigne fallu cheikh mahmoudoul fadal wowul seigne cheikh saliw manam wowul cheikh abdul ahad niko bu sengor ñëwé defal nangam dédé day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñëw waye bu fi ñëwé kat bu ko kenn piss nako ñëpp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di génn ci lam naron génn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talibé Seigne Moudou bu sojeng bu mag bu ñi wax Tala Touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi mukhtar dañ gënon ko min ci seigne cheikh matilay mana alquran dañ non wa atu buyut min abwabiha moy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo serigne abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar ma woko téléphone niko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior té dama bëggona gis Cheikh Matilay Seigne Cheikh Matilay té Al-Qur'an daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax Cheikh Ndiaye ni ko ma leen boole ma wota jot Cheikh Ndiaye mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk mu ñew mu and ak man ba ci Seigne Cheikh Matilay ma ñew ni ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari Mam Cheikh Ibrahima Fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadior maniko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok biñ bokku deret taxul ma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu ndjay mi ko jur ak Fatim Penda ndjay mi jur sama wajur wu gor ño bokk dem ndjare mun ma koku de sa mbokk maniko bu de ci sama walu nday non la deme Fati Ammar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak Maam Cheikh Rahima Fall ño bokk dem ndjare kon ci walu nday ci walu bay beret la ci man maniko waye nak lolou taxul may ñew diko visite ci li tax deret ji taxul mun na maniko l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba digëm ak Cheikh Ibrahima Fall moma taxaju mu dal li ci mbik mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barap sangam barap sangam barap sangam bo ho joge nga and ak mom dem ngi gis Bamba nang ko won fa Cheikh Ibrahima Fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak Seigne Touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi ci rog ba Cheikh Rahima Fall ande ak ñu Seigne Touba yoni won ba ñewé do dugg Mbacké Kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal Seigne Touba ne ko and nañu gan Seigne Touba ne leen ko na aksi muna mani Cheikh Ibrahima Fall ci tatu Dakar gogu la fekkon Seigne Touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba teulibi di bayal Seigne Touba tolam bi ñu tuddewon tol Bamba muni kérok la Cheikh Ibrahima Fall taxaw ak Seigne Touba ci tatu Dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan waxtaan wu yagg yagg ne ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis Bamba ba ñu aggé Seigne Touba tok Cheikh Ibrahima Fall sukku ñaari beuti woom def ak Seigne Touba mu baye lolu suñu Cheikh Matidey momako net bama joge ca gis Bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax Seigne Touba neena la taf'alu say'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaju ja ma bëggon nga jox ma ndigal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay Seigne Touba ñun ma mayna la ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara Touba mané ko amna dimay tabax te yoni njurul wolé mune man day yoni njurul wolé sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé Touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dewuma fa banim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax loolu te mom xamul won ni demon na Mbacké Kadior biñu wax loolu mune ma ah man de diw sangam tuddal ma kenn ci njabotuk Seigne Touba diw sangam de mas na ma ni Seigne Cheikh Matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit lu moko sax ni man jaar nak fen nak Seigne Cheikh Matilay sax waxumako yalla xam nako waye moma netti

dañuy wax naan asukuru bi nihmatillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu aram dam sab gis alquran daf ni قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا يا محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يالا ما لين بيند ما لين سوس ما لين كريا من كرياتير بي ما لين كريا بما لين كريا با نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغه كا باج نونو ما لين كو ديفال نك واي ني ما لين كو ديفال نين نيو تي نيوم نيوما تي سانت خليلا خليلا ما تشكرون khalilan sun borom neena ñu neewama ci sant ñu neew ci li ma leen defal ci xewal xewalu beut xewalu gis xewalu nopp xewalu tank xewalu xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewama ci sant de ñu neew santu xewalu beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu haram santu xewalu beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yaqule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khaddul bashar yurusul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sases moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekkul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekkul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama tassu nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sa gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man di yir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tataqallaha yaj'al lakum furqanan in tataqallaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seenu xol ragal seen borom bay moytu lim tere yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop ni da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawatina julit ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yeufari makka fexel nañ ko guddi fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlus salbiya ahlun negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere beuti toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yi yëm ko rek mu yaq
ñu daal di ñëw wër yonte yàlla muhammad ñii di xulli ñii di rega jeeru ñii di wëlbati seeni bëtaka tourne sallallahu alayhi wasallam ni cocc ni ab dërëm sallallahu alayhi wasallam ni cocc ni ab dërëm yàlla ni ko ah kaay ma wax la wa in yakaadu lasina kafaru la yaslikhunaka bi absarihim lama sami'u sikra wa yaqulun innahu la majnunun wa ayna ma huwa ila sikrin lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xawtut rek xawtut xawtut rek nga dem yowmal khiyam xawtut ni ha ni wa wa borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yaqule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali musallam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla doli ñeegal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan ak ñëmi beut ak ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune ak ñoo ñëmi beut ak ñëmi beut ni tuugé way ak ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune ak ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magat do am borom keur mba borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yent yalla yang xoba alihi salatu wassalam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonenti ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyage ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé faak ño xamni dañu bëttu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen ni ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal khala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yankoba moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum min allah min shay lolu len yankoba wax nak du ter ak lima naron ci nit bo nare am day am dong nak yankoba mom lum len moytilo moytilo beut dama ni yalla man namako it ken munu ko fank ko ma ukhni ankum min allah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len moytu len moytu len té kat ñom boba ñom ñepp ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal suñu génération bi suñu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay waaw dañuy am dañuy wosin tay wosin tay wosin tay sang lire bi solal ko bam ni juggu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé président la waral na doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati lire yi
wati bayut yowmal qiyam da nga layok sa dom bo muy tudd xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kërab bimu amé dom xamna ni way botu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ayyub xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran monako misal wayni samaytuha maryama wa yusha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhyisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngo sun borom neena maryama alayha salam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayha salam xam ngeen ni maryama alayha salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañoo bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhyisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima akusi de tudde nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ay beut mussel ko ci regajeru shaytané mussel ko ci xolu shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rogob shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yakule amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay romb aw xur rek seen ben way bo xamni ma nga yor ab dekk ako mart tek ci lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi waxu wuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy na ci di gall bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabé pour jaddlo len wali bi niko a mba man doma ci bolé man ba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nitu yalla yi di muslu ci xeluk iblis yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoo buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu deme hôpital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye djel sage femme yi nako limu amna dis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yannabi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko ngi deg lire bi ni wer ñoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher au lieu que manam bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xetal seen bop pour mu joy ñokay xetal seen bop pour mu joy joy yi du ci dara doy mom du ci dara dinañ jang ci téré sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam waye joy gi mom du ci dara ndax
joy gi daru seytane koy xit mu joy motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamne abi urayra moko netli muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamne lul seytane wog na la ba mu xit la ba mu mun na la nga joy muni bam dess nak maryama alayhi salam bam dess maryama ñini wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do nga ci mucci de lol la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax hadith ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partager kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ay ca sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti ali salatu wasalam muni akthar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu wasalam neena li ëpp ci ñi nekk baqi ya ña faatu bañ sul leen baqi ñi ci ëpp ali salatu wasalam neena ña ci ëpp bëta leen fa yob ña tëdd ci armel ya ca tiwaawon yonent sallallahu alayhi wasalam neena ña ci ëpp bëta leen fa yob ña tëdd ci armel ya ca kawla yonent sallallahu alayhi wasalam neena ña ci ëpp bëta leen fa yob baqiye gi ci touba ñi ci ëpp yonent neena bëta leen fa yob mutafakhun alayhi nak hadith bobu mutafakhun alayhi mutafakhun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonentou sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li ëpp ci ñi nekk baqiya ñi tudd baqiya la ca ëpp muna mu ni bëta leen fa yob ibn abbas neena yonentou sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxaat ci hadith ba ni akthara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li ëpp ci ñi nekk ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena bëta leen fa yob bët bu ay bëta leen fa yob bët bu ay yow bala nga am jamm rek di traverser ci bët yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek bët yi rek hein yarna moytu de yarna moytu de man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xamne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamne alquran mo ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru prisonnier bi ñak limité ab gisam taxna mu gis yusufa meunatu la teud ñaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mune ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy
imraatul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono bobal muné ki moy ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki moy ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko won dal len di inviter café ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bu hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ luñu def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggoko la tuumal ni sa bëdi daami toké yonent neena bo xolé ba no pinel ma sha Allah bo gisete lula yim yonent neena bo xolé bu nopinel ma sha Allah ndax bala bo moy tut ke ñu jiñ la han lol la wolof njaay mënta firi mu firé ko dem bëtt bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lol la ayib tabbi ci ra xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggalako luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nanké tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reuy fa ñoma reuy fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara baña ngay dag seen loxoya kon yusufa bëtt ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bëtt bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la bëtt bu la reuyul semmal la semmal la moy il faut mu bayé la ben trace mom bëtt bu la reuy rek semmal la bëtt bay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reuyul semmal la de faaw mu bayyi trace gis nga yusuf alayhi salam beuta bayyi trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe beuta ko ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak beut yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim binde asamanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi neena man ma créer asaman waye teewul borom beudi dañ doon jema xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala deet borom beudi ño doon xol asaman de beug yem asaman pour asaman yakule ngeen balma njangale rek la ngeen balma alquran ñuko misal ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم عرج البصر كرتين ينخلب إليك البصر خاشعا وهو حسير من سورة الملك ما ترى في خلق الرحمن غايا غاي رغو جيرو لي يالا بيندي غير بكو ييمي غير بغ مو ياخوي يالا ني رغو جيرو لين خول لين ولبتي سيني بت رغا جو لين باخام farjil basara wal batil saybat khulil gor gos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si munam do ci gis ayib de fi ngeen kay badé suma arjil basara karatayni acca repetel baxam repetel
répétel kon bëd yalla ci mucc yalla do nga ci mëna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal en balma bëd mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisé ñi nga xamné dañuy jëm ci walu sihr ñi di ko tudde njibar bëgg lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñëw loolu lañ lay jëk wax bu tala japp ak tatala japp ak nangam nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammati min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel bismillahi lasi la yadur ma ismihi sayun fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla mussal la ba ci aya bi ma jàngalé ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musli ci bëtt day musli ci bëtt da nga bëgg yalla mussal la ci bëtt laajal señ touba wa kun mu'isan lana min sarisi hasadin mahsarifa min wasaril ayn ya allah yalla mussal la kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan jëru dem ci ben señ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naray amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xey da nga am yere bu rafet be ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limu ko waxal a'udhu bika limatillahi tammati min sari ma khalaqa tufliku mu dem wala nga ni bismillahi lisi la yadur ma ismi sayun fi ardi wala fi sama wa samin alim tufliku mu dem wala nga ni wa kun mu'isan lana min sari si hasadin ma'sarifa min wasari ayni ala tufliku mu dem diru dem ci serigne ke diru ñi lek seenu xaliss do diru ko de borom ba ci toka yoy nga xamni dañuy wor ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yaq alali jambur waye ñuy wor alquran neena ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi wor ci beut wor ka di ci beut di regal jero ben way ñu gaare fi autom bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut néna ay way bi 4-4 borom tal di dem rek munitis accident yow de yow ay way yéré diw ñaata yon nga sol ab yéré ñew siñ mi ko ñu sacc yéré ba mba yéré ba lak mba nga yow ak mom hôpital beuta beuta de da ngay solo yere rek romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko bala nga ko sol limuko de waaw yi bokay wax re jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tudde nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toke muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ku botu mom nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu genné auto bu mu xol mu accident mbedd mu mu xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib naam nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax muni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara بدر في منسله هي الخبر ويسجن المعيان حيث استحر بدر في منسله هي الخبر لول لا سيغ دوخ نينا كيب خامني ني نيت ني دنج لا خام سي بيتي توك لو خول مو ياق تو خول مو ياق من خامغ نين لاي ديفا نين لا باريكاتي سي بير كير بول جيناتي فين ورا جيكا تامبلي سي سريا موي
day def lepp lum xolati mu yaq bu fekkone sari ay até lum xolati mu yaq sari da koy faylo buñ né ba gis ni nak mënatu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay señ touba ni wayadmanul a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañati genn wayla lum yaqati mu fay ko lum yaqati rek nako fay mom beut bu nu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni ba deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafatuna rafat la fi sakli wala manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet dimbi ji rafet mom sahl ibn anif bo ba xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanag yi amul won ndax bo de sangu da ngay samp ñetti bant masalan dal di wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xam ni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn du ko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahl mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi mu ne ay waji le waji mo rafet way ah sahl dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ne sahl day dé rek ñu tepp teppal bayal ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu daldi yanu sahal andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digge mak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beute ko japp xamni beute ko japp ñun wa ku ngeen ci fop ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a di rom nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woy amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndikul niko salmun muslim yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxdin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot dara mel ni dara musu ko jot kon nak ken wirentiwul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way na ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax señ touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya señ touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bum amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam señ touba ni dedet mo xam forme bla bo xamni mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaan mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jandula mat nga ci orienté wu mu way yalla bindu ko ngir nga ci togn ci sa ñaari beut yi am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am na ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol la ba xif dede mom kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mënta ñak bañ xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci gis li tax sharia tere ngay xol alal nit diko setantal
xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe nday gi ni mu rafet té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gi yalla ko salmet tek ci té xolal ko yobbe xolal ko yobbe da ngay bok nit ak nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam jumla defulul nga añane ko ko nan xol ak diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan nga añane ko sa jamu yalla do di yaq fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane patam bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jeuf dal di yaq kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asudu laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran diñu ko junji sun borom bam ne waka ayin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci sourate yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi sun borom dañi ma ngi len bindal ci gox yi tenkok sow saluma ganar kawak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def beuti toke ci yaw bam jul ko yaqle su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la loolu ko seigne touba tuddé hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux yi ñi ci nekk lepp loolu len dal moy serigne ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena seigne modou mbay cham xeyna leg dedul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del watone ci waxtani ma defone bu yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngok kiko jëk wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba negeeni ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadj malik meje tiwawon nek na bu joge fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi seen serigne nek na bu joge fi musta tok muy dox sallallahu alaihi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyager biñu demé ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jari ñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla muhammad ni beureug ni kon may taxani ñu ni yow kay ab sang nga yow kay togal ñu defale la lepp mu ni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serign ci ngeen añaane li len yalla defal ak ñun serign daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekké dom la da ngeen umpele luñu rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bur xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum né nga gis ño xamni ñomit
moy serigne sundaw si xane businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalang muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deugenu amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di upp na wax tok muy dox yonentou sallallahu alaihi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor dekké ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko di dund diko dundalale tax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi diko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waaw mu ni wa li ngeen wax lepp bim ci nekké koko don dundal koko don duyal bir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mu ni frère bako gën frère bako gën frère bako gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal da deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun sëriñ ci ñun ak sëriñ daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ci añaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala señ babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisé alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahum la min fadlihi ah yeen da ngeen di añaané nit ñi man yalla lima leen defal ci tiraga kilifa diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añana lutax mani kilifa diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa ataynahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fek ibrahim ak famim ñu ay serigne yo xamni joxna leen ab tire ñuy jang ak jangale sampi dara di jang ak jangale ma jox leen xam xam hikma waye yemu ndi ma jox len sax nak lu melni ngour danaka ak ngour lañ yoré ñom ak ngour wa ataynahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy taqo gem taqo yalla ak taq gem taq yalla ak xéñ gem xéñ yalla taxna bu ko señ moudou mbay cham seené mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko té pour ça mom waxuko moudou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko moudou mbay cham seené muy ñew mu lamb posam la ca né ci wéccet mu génné ko dajé ak mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sant dédé tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla moudou mbay cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxalé ni waye sant ko ko bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp lako yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayor rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi am walikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay boromi alal lañ te bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñagay business señ moudou mbay cham nga fé di business am señ daara bu nefé mom businessu demun ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demutul fenn koku mi ngi def a jihad bi nafs señ moudou mbay cham dan ni ah
ki de mi ngi def jihadu nafsi bi yalla wax mom ndax xex na ak bakanam bo wuti wul dara te manon na business ni man amna amana sax bu don business momay epp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ca dara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yonne ca dara ja legi yeen ñaar ñepp def ngeen li len yalla sant ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni mudu mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppalé tuyaabu yomul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sambon daara di jangale yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko ko fay mom te ñooñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni kuñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg bu mu deg daara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yalla dong tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone addiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé addi daara ji dal ni seigne aliou sek li na nang mako yobul daara musafa mbay sam bu koor gi ñewé dakoy def bu magal ñewé dakoy def mom seigne khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggey pourtant musuma gis de netri wonna len fi ku melni seigne cheikh jonne ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam dakoy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko upp tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé ko ak liggey bopam di yori do nga ngeen nan tok muy dox lank leen yeen serigne daara yi bu leen nang lolu l'islam dakoru ci tok muy dox l'islam dakoru ci nit de yemuti ci dara bo gisé serigne daara yi politiciens yi di leen fonto di leen jox ay ñetti sa koy ceeb ak genn walé seru diiw leen bo nopi di leen film di ni leen tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bi ni mënd fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def te moyas ci maniko mo yew se ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi indeti am ma lay defal te moyas ci ñetti kilo yi ndawal waxuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam ni dem fulla ay ben sakup ci ba bouteul di lu ñi politique ñu film la nga ne dajji da jaaral ci sa daara yak say dog man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def interim dong la bëgg ñu ne mi ngi def social nañ ko jappel te fekk bo limé genn walu gi sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñakam sax am len ful la yeen serigne daara yi ñen bal waaw lool day lu gar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak yi ne ci beut nga xamni daam ñu xamni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defee soko xame ci sa bop war nga moyti ndiko sa kemtu lay katan ah te lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamati akbar dang koy waral layo kon nak la mota bayyi xel la señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mako faral di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ ko bëroon ñoom jàng ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom daal mu ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek inshallah suñu borom ku baax la yàlla may guddi gi fan ak wér sant suñu borom sant ab yonentam
sant cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu way di sant mbollem talibey cheikh ahmadou bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nek lam am mu neew bi diaspora bi naqre tereul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku nga xamni ki amna yene da mënu way amna yene way fani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won dara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa dara ji genn ni nopina mané dedet nopé gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom ñew ci dara ji non la démé ci dong yi goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bo xani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousur bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xani kérok bimako wajuram joxé la mujj xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré seigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñu jangi micc mbayja nga ni ne bay bi sax fam duma russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax loolu war la tuddu war la ndax damay wax ni man kumay jox sa dom dama bëng nga bayyamako bama noppi ci mom ni la am lolo ma gënal waye nak ñu ci bari day ñew naan la diiw dama bëggoon nga ñaanal ko legi mu jangimi ci mani dedet man duma ngistal man duma gëreem kuma noppi wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na cëpp yul lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Seigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax de waxi Seigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alcorane daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alcorane bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fen dañi mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antoseli way juru cheikh ahmad bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ji joxnako do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxnako donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy seigne moram tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu seigne bi te may wax ni nit sa bu juddo dafa juddwale wërsegam nit mom mëntu juddwale xam xam waye dana juddwale wërsegam ñun ñepp ño jang ci addu yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lolou dang ko juddwale jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wa ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi len dongay ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day boole jangale alcorane xam xam ba len ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alcorane kesse numu yalla bal bu joge ci alcorane ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku len ko waxu da len di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: iblis niko sa baram niko yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wa loma bañe deggal tontul iblis loma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm yi muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentu sallallahu alayhi wasallam ko wa iblis yow tamit yow ñak nga jaamur di ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waaw koku lool bu jotey mom ba diko bañ muniko yow ki yalla yoni xam nga ni loolu ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis da ko soxla mu wan ko gannaaw adina soxla ko mu wan ko gannaaw wan gannaaw adina wan gannaaw iblis wan gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni loolu ndaw mu ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëmm ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëmm ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj joxol lo xamni boko gisé rek contane mu ne ko xana li nga xamni buma ko yegé buma ko gisé gis contentement yé contentement deug na mo ne ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fuma ko gis rek contane na fuma ko gis rek contane na kon rencontre digeunte iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom julit mom da ko jellele te bo xole nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko la joon xaritu ab julit ni mom ab xaritam bo xani ab julit la ni mom mu ne ah man ñi mënu ma xaritok ñom waye gis nga boko la joon ab xaritam bo xani gëmul yalla moon la kenn ni la diw sama xarit julit bu mën ta xarito ko julit te mëna xarito ko bi yeufal ma gis tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid waye d'accord na xarito ak Molière d'accord na xarito ak Victor Hugo d'accord na xarito ak Sarsou Mbousse waye xarito ak Muhammad mi ak mourid xarito ak Muhammad mi nga xamni moy Abdullahi dedet xarito Abdullahi mi ab mourid dedet nga gis mourid bo xamni momit xaritu tidiane waxu ci dara bo xamni ah man kay tidiane mom nangu la am xaritu tidiane waye nangu na am xaritu Sarsou Mbousse nangu na am xarit intime bo xamni Sarsou Mbousse lay tuddu nangu na am xarit intime bo xamni ni Trump lay tuddu nangu na ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu Alhaji Malick wala Cheikh Omar Fouti dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika Khadir jelele na nak ko xamni ab julit la nga gis mourid bo xamni waxul dara ci am xarit bo xamni salafiste la salafiste yep xana mom du ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafiste do xamni waxul dara dara ci xarito mutasawif ab salafiste waxul dara ci xarito ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngay nono rek bañe rek té bañal gi amu ci lenn lu ci téggé ci sharia bañal gi dara téy ñu ci sharia wahabi bi boko né wa yow lo bañé ibadur rahman bi lo ko bañé mu ni parce que du dund sunna ah da dul dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro té néna kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay nit bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay nit bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ni mo ki bo waxe muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gëna na ciëkkale da ba nga nekké ci daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gëna na ciëkkale kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañé jikko djum sare ak nañni ju nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la lakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen ta ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante leen nga gis frère yo xamni dañoo bañante bañante bañante waxuma la tudante waye biñu demante xew waxuma la loola sax bu ko manana ray ray ko ay frère frère yu bok nday ak bay bañante bu duñ tudante wala ñu bok bay bañante bu duñ tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal ji lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbele lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañe sa grand frère bi mu mom alal alal jim yeer yep xalay jigeen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsek da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi do ko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar way lolou jurul bañ nit bi bo nuyo do ko fay do ko tuddu do ko tass dedet jël ko sun baram ni yeen way gëm ni ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digenté dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafiste bi ak murid bi ak tijan bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen ñaa ila fa aslihu bayna aqwaykum fa xelen do sen digenté rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi buñ ko dëkkal sawara parce que lutax nitu bi daala né nga nitu bi daala ma ngay jang alquran diko jëfé ma ngay jang alquran diko jëfé ma ngay jang hadith diko jëfé lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngi tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tuddé ko nitu bida ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu seyñam day sujjuk parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañé ba dekkal ko safara sujjuk mom bokul ci aram bi sujjuk du bida taqbilul yaddi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujud bobu sujudu moy sujudu taqbilul yaddi bi ñi def rek fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexalen ba defar seen digeunte ba du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ñi ay set lañu rek ñi ay set lañ waye lo don ak 8 ngolam 9 ay set lañ yow lo don 8 ngolam 9 tijan bi nga ne ko lo bañe murid bi muy waye murid yi dañu dof murid lañ yow lo don ina murid yi dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene soufu defen ya ko upp daraja fa yalla mo sipi daraja am yekeuti say daraja koko di def ak gogo ndofa neex ndofu yonu aljana ngok ndofu yonu aljana ngok ah lol nga bañu murid bi e murid dañu fanestisme dal ñim seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wursu deme nonu fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidian bi muna mëna ay frère ngeen muna ñu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tidian yi di wirdu sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwaan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yonnentou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam bi fi datam jégé muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam buñ fi datan joge mu woñent sahabam yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidina aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidina aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek ba yag sayyidina abou bakr sadiq radiyallahu anhu yegut lu rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci omar muna dogu yap wi day noy na te neex waye wallahi omar ma ko gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam omar sayna omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla wala jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata ja bañi nek ca dara ja day wax ci reji bam xoot mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yegni dajna dago yapp kenn du ko yeg mu pous Omar Omar daj ko mu noy neex mu ni li day Ousmane mi ci gëna yey pous ko Ousmane
1: Allahu
0: Akbar Allahu Akbar Sayyidina Ousmane Sayyidina Ousmane yor loxom daj dogu yap wi mu noy xamni li dogu yap la ndax ni day Sayyidina Alim Karam Allahu wajha moko gëna yeyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an Sayyidina Alim Karam Allahu wajha yor loxom daj dogu yap wi dani ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo da di ko kousat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap wi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar kousat dogu yap wi ñu diko pousante ba liñ doon lek bu sour ñu jox baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lampe bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gisone nako way bima ko gisse Omar la ko pous momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gisone nako way dama defone Ousmane mi ci gëna yey mu pous ko Ousmane ni may dajon nako de way dama yaakarone sax Seyna Ali momu ci gëna yey mu pous ko Seyna Ali may daj nako de way dama yaakarone Abu Bakar ci gëna yey mu pous ko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defar defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni ciep dani muhammadun rasulullah walasina ma'u asidda'u ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'u ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min allah wa ridwanan siyam fi wujumin as'ari sujud salika maslum fi tawrat wa maslum fi injil ila akhir al-aya sun borom ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni bo len gise buñ jakarlo ko yefeur buñ jakarlo ko yefeur ab yefeur dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laje lutax nga bañ yefeur bi nga ne xana kefeuram gi gis nga li tax nga bañ ko teng ko ci sharia newo dama nungula may ci alalam ji newo dama nunguta jappale newo dama nunguta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yefeur la kefeuram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufeur dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufeur waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu defé ni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al-bughd bañata téggu ko ci sharia une balme mu ñoonu bo leen gisé as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lema nga suratul fath lema nga suratul maida as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacce bopam ma ngi siyar de ma ngi jéglu de bu yotu patam ndox sax jotuko mu gaaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati ala al-mu'minin mu ne beurek beug soori dalam mu ñeukleunte ak mom jubantil ko dal yi musal as-sillati ala al-mu'minin as-sillati ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacce bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisee tijan bi wacce bopam defé ni tijan bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin mo len ni la tidiane jekke melon ak mouride jekke de seigne touba ak seydi alhadji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wala jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacce sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin mouride tidiane as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mouride ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati ala alkafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créer daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko ni ko duma sa nawle julita gën yéfer ahissati ala alkafirin mul bu dajé ko bi yéfer bu amul won daraja sax dana créer daraja ci kanamum won ko ni ko duma sa nawle ci genn wet asillati ala alkafirin tidian bu dajé ko bi yeufal asillat ahissati alal kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahissati alal kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al bughdu legi alquran da waxon ni ahissati alal mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tidiane ku ci gis sa morom da nga wara soufé wacce sa bop bo gisé yéfer bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawlé légui safan bi la légui murid bi tidiane bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin nakii asillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin asillati alal kafirin buñ dajé yéfer yi wacce seen bop nan no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom non trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam asillati alal kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati alal mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna ahissati alal muriduna al wahhabi ahissati ala salafi ahissati ala wahabi kenn ko ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tidiane ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi ba ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ko nek di wala sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy ko ñaan sa morom xamo dara do dara koku moy ahissati alal mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mom da waxon ni ahissati munamunil alal kafirin waye asillati munamunil alal mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufelo munamunil sa mbokum julit do nga ko yeyo sa mbokum julit do nga ko wara defal sa mbokum julit rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufelo wuri doona li yirsu nurallahi bi afwaihim yow murid bi sun baramay wax de yuriduna li fi nura lay bi afwaihim yow murid bi da nga bëgg ni tidiane wërta existé nañ ko fi jëlé ak tidiane ya munita tidiane di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh amadou tidiane ngani na fi jog yuri doona li fo nora lay bi afwaayim yow murid bi yow tidiane bi nga ni murid da fe wara jog te leeru murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mudou bamba yuri doona li fo nora lay bi afwaayim yuri doona li fo nora lay bi afwaayim ah yow wahabi bi ngani ibadur rahman wurtu exister mourid wurtu exister tidiane wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yuridu nit fayn le yuriduna li fi nur lay bi afwayhim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun muridu fi deñ du fi jog ba kar ak yawmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele wi son ci ahmad bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmad bamba mom la cheikh ahmad tidiane beggon ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ang ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lu tay ñu rafetal lu tay ñu rafetal lutax video bo genné rek yow wahabi bi saga mutasayifuna yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo genné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran duko jariñ dara ta ñu xamni dañu gëm ni ku faatu ku ko jang alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamni dañu gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma di yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ni kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokk julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije ba ñu jur nono ak bañante wallahu mutimmu walau kari al kafirun walau mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurallahi bi afwaihim yalla neena aw gaay yi ni ño xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu xana bi afwaihim mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel rek bi afwaihim ci seeni lamine non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lamine ñu reey rek de lamine ñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mouride yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mbel rek yuri doona lit fo nurallahi bi afwaihim yalla samp ak leram ngeen beug mbel ba leer gi xey fay yalla ni lolu meunta am wala mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bañ nit tego ko fen yeneen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yeneenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u
2: وكونوا عبادا لله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يحجر أقاؤه فوق ثلاث أو كما قال عليه الصلاة والسلام متفق عليه دينا أبي أنس نينا أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم دا وخون ما ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digënte innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënte jam mu ndax degeul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena degeul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena degeul alayhi salatu wassalam a kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fof mayam ci fof sayyidina abi urayra ya tilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال أنصر فيغال أنصروا حسين أتى يستلع أنصروا حسين أتى يستلع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من ده صلى الله عليه وسلم أبي نجلك سيدنا أبي هريرة نيرنت صلى الله عليه وسلم نينا غديك ألتنا غنك سن برام داي أبي بنتي أجن أفل غديك الخميس غنى sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokkale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jaam bo xamni bokkale wul yalla guddi gogou yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan muni ñaar ño ñu xamni dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ni melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëmi ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abou rayda yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom dé gracier goudik altiné gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day wax ni ñoo ñu tégal len mu feulé seen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox seen digënté dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tégal ma fe document bi ba kélo ñuy jubo ba kélo ñuy jubo yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dundu yow giiru dundu nga bañ ko rek buñ la laajé foko tek do mëna lay dara dara dara dara lool ibadur rahman la wala lool ab wahabi la wala lool ab murid la wala tidiane la li rek nga baña waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbette di am contente di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop
0: ba mel ni ñaari bir yuñ takalé sima man yalla dama am mbekté ak contenté ci digënté mouride ak tidiane bo xani boole ñu seen bop ba mel ni ñaari bir yuñ takalé sima ak wahhabi ak ibadur rahman bu boole seen bop ba mel ni ñaari bir yuñ takalé sima julit bu boole seen bop ba mel ni ñaari julit yuñ takalé sima ka annahum bunyan marsus la wax suratu saf mom lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ñinga xamni ñoko beglo mom rabbi sutiwa jalla jalaluhu
2: yonen ci sayna abi urayra dila anhum yonen tu sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu li muslimin an yahjura aqahu fawqa salas mune faman hajara fawqa salasa famata dakhala an-nar na'uzu billahi minan nar bi urayl neena radiyallahu ta'ala anhu yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ali salatu wassalam dagamut yellut jaadul ci ab julit mu mere mbokum julitam bagn ko lu upp ñetti fan ñu waxtu lo xamé ni mere nga sa mbokum julit lu upp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay melu mu nawara dagne list touti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok list touti ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakay tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam touti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñewé dina julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu aljana sayyidina abdullah ibn omar di observer mo gis ni même waji ñewat même waji ñettelu fan ba yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñëw julli ñaar rakka tok mi ngi bok ci ahlul janna sayyidina abdullah ibn umar delu di observer xol gisat muy même waji bi yaronte bi waxtane ba waji genn di ñibbi abdullah ibn umar top waji ba waji duggu kërëm mu duggu mu ñëw mu ne ko dama bëgg nga mayma ma fanan sa keur ñetti fan ah waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mero mak mom mak omar dañu xulo bo omar moy bayam mu ko dama xulo omar bu xulo mom dama ko def sa keur ñetti fan duma fa dugg mayma ma fanan fi ñetti fan waji ni ko ayte ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafile guddi moko may li yonent bi wax wala jang alquran gudde ko ko may wala fu mu jele ji daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wessu bu julle ge safa wessor to dina la ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def mu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñun ñoo xamni ñoo gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibbi mu gunde ko do ci buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw una mu niko ñetti fan yim fi fanan kat daal ñu ma doon seet ñun dañu tok ci jakka ji yonent ni ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaar rakkay mu bok ci ñu wa aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah may buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu doon mu ne ko ah kay setal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddii go xamni dana tedd ci ablal mu ne ko nelawale bañ benn julit ci kaw suuf tedd ci ablal yebale bañ benn julit ci kaw so ma nelawale ko lolou musta am bama juddo ba tay mu door loxom niko wajango
0: yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ñu wa aljana ñu ñe net liko yonon yonon ni ko mu bok lolo ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana tudd bala ma tudd dana vérifier sama xolbi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw li fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma tudd nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana no wu ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon mu kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tidian bala matuk tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé seen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu buñu ko laajé lan moy mbagnel muné wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muné mom Seigne Touba bi vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bañ nit niñ ko gissé ñoom borom xam xam ni ñu ko gissé néna mom Seigne Touba bimu vérifier ba vérifier niñ gissé ni lan mbagnel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab di nga waxe ba nuppi dara yi sari aniku ci dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko bi xeyru sabab mom dal mbagnel gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidiane la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lol rek la ko bagné mune bi xeyri sabab sa mbagnel gi amul sabab sa mbagnel gi amul sabab motax mune gess ay talibé mom Seigne Touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bañ tidian bo xamni deeng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafiste bo xamni deeng ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deeng ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa allah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni cheikh ahmed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañu digal sen talibi nit yalla yep ndax walli ni ben sen la ni yonanti alayhi wasallam nekke ben sen ben silsila walli tamit non la bo gise walli bo weddi walli bo bagn khutbu saman bo bagn bagn nga yonant weddi nga yonant walli tamit non lañ mel kul wallin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la sayntu waqti masalikul jinan dana walli yep ñoo bokku li ñuy tuddé edef edef ben bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allah rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom ku mënul awliyaay ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am Allahu rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom wallu yépp nak wallu yépp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam
2: borom da ko wax ci alquran ne ko adha billati hiya ahsan mun adha billati hiya ahsan wa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin nasuratu fusilat yibalna ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw dina mu ni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko fayé jikko ju ñaaw addafah bilati hiya ahsan mu ni ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na mu ni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko lu mu koy fayé mu ni bilati hiya ahsan muniko ndax waji man na la nonu ba yag euleug moñ ko di sa soppé bu fekkon nga ñaaw ci xarabé nak waji man na doon sa non bi la gëna nonu xey legi nak bokku ci soppé la gëna sopp am na ben sahabi yu teewlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis bimu dugugul ci l'islam bimu duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad ñoko gisé mune mang giñ ci yalla ni bima duggugul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mune waye gis nga mo duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad tama gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp bo mi ngi sukurat mune dom ji mune dom ji gis nga pot su ndaw si muna mune ko damiti wewu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la ci def ak lenn ci morsa yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewit rew yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak len ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dara lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett liku ci ay lewit wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina ak li ci biiram genn wuñ la go ci rocc donc man na ramu adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du massa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yakko yam ci fofu mune yalla bind lepp buma tuba ko dug ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna sopp ci yalla bind ali sallatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw wan la ak mbagneel sa digg ak mom mune adfa bi lati hiya ahsan waaje bam deme dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko loolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié mu na man loolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuyu ji len ñu wax ci man aw ñaaw tief wax ci man lu graw ñoñu arrêté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca tammi ma denc mané amane ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gessu gis ko xam dañ nan ki daari Mustafa Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam na mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ko leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy adfa bi lati hiya ahsan ndax ëlëk man nañu dooni soppé ëlëk man nañu dooni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima
0: bama lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man eb ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi may wax ci seigne touba ci ibad rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxoso yow dootuma bëgg ba sax lool moy adafa bi lay bilati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngayena beug effacer lu yalla samp da ngayena beug sempi bantu bi yalla samp sun baram ni lankna bab bi non la jefandiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla man lank bant bi du sempeku li fek nopi wuma ci bant bi yalla sam mo nga bëgg sempi mu ni man yalla ma lank bant bi du fi sempi ko li fi nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bant bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tubab yi tudde xuma salosi la xuma salosi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak muram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak muram ja fiira ngay gogu aka yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doko ma sa nangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wa yaba allah ila yutima nuruhu walaw kana al kafirun donte yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidiane mouride bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mouride bo xamne sax waxul dara ci baye fall dara baye fall pire et dire yalla sakut lu ko gën baye fall pire et dire la ku gën baye fall pire et dire ñewul ci kaw suuf ko man ak baye fo waxuma baye fo lo gis lu ne amna fo ne mouride fo amna tidiane fo amna khadir fo amna baye fall fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo da gis mouride bo xamni mu ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tudé baye fall mu wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme ñu ko gaay daan dégg rek bu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gisé mëna ko baye fallisme awma ci gisim mën nga wax nak ñuko l'islam gisé mëna mëna ko ba xam nga ni señ Modou Mustapha Mbacké moma gëna ragal yalla mënu waw mëna ko fi la nekk di lek adde baye fall ba xey genn adina musulene critiquer ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mun waw maneko mbirum baye fallisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musulene critiquer ba xam nga ni cheikh abdul ahad moma gëna ragal yalla mun waw maneko mbirum baye fallisme fi la len fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mandu won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yoy nga xam ni seen laaj yep laaj rambaaj rek la laaj rambaaj maniko xolal kébé mère ngi ni mo néwé ko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mo néwé ko baye fall pire et dire la ñi ngi ni ñu nan ko gëti yaram maniko ay limay sama mam té nek ci baye fallisme taxul ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëmm yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mama tax mo wax ko dédé man par lo wuma man kuma xam xam ni man duma par lo cheikh rahim fall limi sama mam taxut ma wax ko seigne yaram bay limi sama mam taxut ma wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxut ma wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabaaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addi baye fall ba xey joge fi sa bu len baye fall joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñak ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wuko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom
2: gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlel nak Seigne Touba mom Seigne Touba mom daana lek adi Cheikh Ramon lolu wax du yakula mom koku mom ci waxuko ken wax ndax Seigne Touba mos nima yalla balta balatina amna ñak fu la bay cosiné ci Cheikh Ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonent andu ci Alayhi Salatu Wassalam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisé Baye Fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisé mourid bu naccio diko diko gisé tidiane bu naccio diko diko gisé julit bu naccio diko non la amé Baye Fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire dire ba mom

manga ci lako war lim amé mourid bo xamné manga ci lako war tidiane bo xamné manga ci lako war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamné manga ci lako war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo doon li ñu tuddé al bukhdu bañ ni tété goko fenn bañ ni tété goko fenn mourid bu bañ fa bay faal téwuko fenn tidiane bu bañ mourid téwuko fenn téwuko fenn téwuko fenn kon nak señ mourou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppi sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye dem melni donga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek dama dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudé majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxini fi su ko def xam na kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jam su ko defé inshallah taala fukki tombe yi defé na dessé nañ ñetti tombe xoma ñent inshallah dess na ci dinañ ci ñew wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel bolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañoo nekk ci diaspora bi depuis jamono yi baye sa am ba mu daan and ak cheikh murtada ni dem bitim rew di len fa fek ñi ño xamne wayjur lañ mat nañ ñu wayjur te sa bu ñewé sénégal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko demay rusu rusu rusu bani tott rek demay rusu rusu ba jaxlé waaw rusu rusu ba jaxlé ñun ñep ku ci ñew rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni lélen gis ci ku joy dal ni da melni rek bay sam la gis da melni rek bay kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni seigne moustapha mbaye sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mi na dul ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbali ma ngir yalla mu ne ko xamna da melni dul ñaar da mi moy wax ci radio bi mu ne man dama yaakaarani momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mu ne ko aw fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bëkk neeg amu fi fi daal li fi am moy alcorane ki donga ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñuy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba dimb rek amna ku fi ñew ku ñuy wax bay jili sek bay jili sek dimb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñuy wax jannatul mahwa xola jannatul mahwa nim sore fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñewuma fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwuma daara seigne moustapha mbaye sa mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñep di ay morom suñu wajju rek yal ñu len yalla fay yal ñu len yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon deg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lol yalla nako yalla saxal lama waxon seigne mousla niko dama rus di diglé lu bax te ko ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bon te ko ñew sa kër fekk ko fa lol da ko rus bama cheikh murtala né dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa baye sam daan def kéro li la ko wax mané ko rus na di diglé lu bax te ko ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téralu bon te ko ñew sa kër fekk ko fa lol dama ko rus mo regul yalla rus nako ñu ko rus jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. في الفن سيرين مودو مباي تيام ان شاء الله. بك اوريتي راديو خسيد اونلاين دلو سيني بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينت وقتو جوتي سي سنغال ني جيغول لين ñaari dimasi wessu te deggulen ñu liko waral moy sababu ite jamono te moy ni ngeen ko xame leg leg conférence yi nga xamni julit ñi dinañ ko sakku ci ñun lolu mo sababon dimas be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñuy wax Bambay ni djeglu len ko benen yoon inshallah taala mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane beggun nañ ko tolentu sax mu nek ñaarelu tombe waye ni ma len koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax lolou motax tay ñu bëgg waxtane ben tombe bu ñuy tuddé al mufsiduna fil ard wala bu la neex nga ni hukmul mufsidina fil ard atep ñi nek ci kaw suuf di yaq seen atté fi alquran alkarim wa fi hadith an-nabawi alayhi salatu wa salam xamna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te degulé nu rek motax waye amna yeneen itti yu ni xaar ni ci sunu kanam xam nga ni doom adama lu jëk suñu borom liko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf ñu bari dañu yaakar ni min adama rek la adina tambalé dedet fekk na boba amna ay generation yo xamni ñom manona disséré tempérament bi nekkon ci adina ñoy ñi nga xamni nekkon nañ fi mo xam nak yalla xam yeen xetum bindafun la waye binde fi jikko na ñew jëk adam ali salatu wassalam binde fi yoyé nga xamni ñoo manona dekkou jamono boba ndax boba doom adam mënu ko fi dekk bu fi dekké day dal di faatu sun borom tabaaraku ta'ala di aminacer souf ba suuf am li ñuy tuddé al islah mu door fe indi adama ak isatam alayhi salam lool sax mo yeb sabab malaaka yi contesté sun borom du bako tuddé sax contesté waye proposé ko niko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf génération yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel xeyn dina ko wax ci place am inshallah taala bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkadi ci kaw suuf bo gisé ñu ni nañ waxtaané hukmul mufsidina fil ard atté ñi yaq ci kaw suuf lolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la wayé daf ci rawati sun réew mi di Sénégal ndax yenen réew yi lég lég ñu and ci xel lég lég ñu and ci intelligent waye sun réew mi di Sénégal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top ñu yaq alali jambour yi ci seen tayu bakkan seen ciobaray bakkan ci seen bëgg bëgg ngir bëgg atteindre seen objectif motax ñu yaq alali jambour borom tabaaraku ta'ala dafna wax ci tirem bu tedd bu maggi bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an in rahmatu llahi qareebun min al muhsinin yeen dom adama ginaa bi nga xamene aminase na suuf ba ngeen man ko dekke ma aminase ko ba ngeen man ci bay aminase ko ba ngeen man ci rot ma defaral len souf ba souf tali ñayi ma wacce len fi mune ñaar rek la len fi def lo moy ngeen jaamuma taragal ma ngeen jaamuma tewek ma ngeen kennal ma tewek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu baba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu baba dana len ko indil motax mune ginaaw bu ngeen ma wege jaamuma ba nuppi nak ragal ma waye ci bi ragal gi and ak sopuma bu baba inna rahmatullahi kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadhuhu nañ ko jaamu jox ko ciirem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawfu war raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa moromum doom adama ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo defé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan min al muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji mana mun kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom mana mun kharib mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom mana kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan min al muhsinina ñi def seen dawar ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram ba nopi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit ñoñu nga xamne ñoñu ci kaw suuf te nekkunu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoñu la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen e bayi leen sakase bi ngeen di sakase alali jambour alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayi leen nature bi ñu dëkke ngeen diko sakase diko polier ci digënté ay saxar digënté ay mbalit digënté ay nangam environnement bobule rik way tiyé leen seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islah neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy defar neena lool lañ lay tontu way saqila lahum la tusidu fil ard khalu innama na'nu muslihun alla innahum muslidun walakin la yasurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena way saqila lahum la tusidu fil ard sa bo len ni e bu len sakase alali jambur yi bu len sakase mangasewu jambur bi mom gite wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambour bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul seen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan lan ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am mo nako xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi ne yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yasurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambu di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poste yëkëti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won niko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ ñeeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakassé autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy défé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico déllu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mudé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye de ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasa teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom eta mom ko yow eta sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal bay ak sama alal moromi citoyen yi dëkk ci réew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu ap tali eta tabaxal leenu tali tabaxal mu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuy bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fagn ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la ko na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sa casser walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax eta mumu nga mere baytal tali bi godron bi lak essence biñ ko defone gaswal bi lak tali bi defi pax domum du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domum ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xam nañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xam nañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sa kassé légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna défal ma ngi leen ko ci défal légui bu ngeen ko sakassé koko def sun borom ni way saakhila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yeen yene yaq kadi magi di ngeen yegul ni yene ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yaq fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom Cheikh Ahmed Bamba dunduna ba genn adina musta yaq Seigne Touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi mini ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida Seigne Touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam koku yaqku fi de xam nga ni koku yaqku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu nan gone yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gone yi da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju junu xolama joju wax ju junu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonentou bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonentou bi yep moko don yak te bu yonentou bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonentou wote mo fay jitu waye gis nga mission yonentou bi yep moko don yak mission wu yonent bi yep mok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax mu ne ko ndax da la wara na top top say ndigal bayyi say téré loolu la defut té pourtant day and na ak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala khafur rahim alquran la
1: sallallahu ni ngi nodd yeen balmo bu ñi nodd te fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakassé ngay sakassé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu go xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañi ño xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni len liñu def ak yaq la ñu ni dedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jemuut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jemuut ben porox ndol wala ben lay wo xani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy ndax man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jemawut ben lay ben protexte bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad bulut prof ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di mbok yi ñu bokal ci ahmadou bamba ñi ngi labiré suñu bop te di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamatu akbar jambur bo jotelul dara nga sakasse alalam nga profiter ci benn occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambur benn dang ko satch direct wala indirect ndax ñaari satch yoy ñu am satch direct ak satch indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction yi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambur yi station yi jambur yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaaraku ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusallabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusallabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfawna min al-ard salika lahum khishyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'azim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek aggressor direct ak aggressor indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ni contrecarrer loi yalla yi seenu pay inma jasaawu li seen yuharibuna la wa rasuluhu seenu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunu nga yaq alali jambur yonent ni yaq deugunu nga yaq alali jambur mune yemuñu ci wayas awna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agara seur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alcorane wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben suñu borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekké ni dag loxo la loxo nday jor bi lañ ni dag fami tak montar dag tank chamoñ ba fa tolok dojor ba bu fekente ni salab la dañ koy daj ci garabu pinci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yak alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba atté kat bi la yon may musset bu ko neex ci yi mu def ko atté kat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ko gis atté kat bi la yon may bu te ray jaado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxoy ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exiler ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakasse alali dekk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exiler jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokku duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am miñu djublu tumurankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu nar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dekkam bi lim dacc ci dekkam bi yeen wa dekk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dekk bi amul liggey dekk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi wa legi ñi fi investir sen alal ko suñu ngeen bëkk ko taal ñi fi investir sen alal ko suñu am ay emploi yu ñu jël legi ngeen dem di sakasse alal li ñooñu yeen nga yok sumeur bi yene ngi yok sumeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxo ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa ma li salimina min nasir mune togn kat yoyu yak kat alali jambar yoyu mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa ma li salimina min nasir aw min nasir wa ma li salimina min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ay ni wa ma li salimina min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofu kenn du fa def intervention ci ñom yonentu bi du def intervention seigne touba mi nga yaakaaroon du def intervention seydi alhaji malik du fa def intervention wala safi in yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla dañuy def intervention dossier wu kan dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yaq kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit ken amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaakai wormal ko malaakai dañu wormal Touba wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xamna ko ñom malaakai dañu wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajje ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition de misire foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolou togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla mën nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukoy escorté sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président dogo yegni ndekete amna ko ñëwon pour éliminer la président dor ko yeb non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba képp ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir sétan leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba tub Seigne Touba la du ko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub Seigne Touba la du ko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batub Seigne Touba mbugal ngoy xaar gacc ak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqu zulma fa inna zulma sulmatun yawmal khiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawmal khiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawmal khiyamati akbar togn ak taxedi la ëlëk yawmal khiyamati akbar ko tol ni Seigne Touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man Seigne Touba rek la gëm manam bëgg na contre carré Cheikh Mountakha mi fi nek bëgg na wéddi Cheikh Mountakha mu jël ko fi nan la Seigne Touba la gëm lolou dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kaf su rajab mané sun borom lum wax sayidina daoud alayhi salam ya daoud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko représenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf muné ko yobul sama baat dima attel dima diglel dima terel legui ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe ba nopi nga di nga ca dara inkar ca dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne mun moko fi representer donte seigne touba wutewul dara Seigne Touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jandlok mom waye da am ko fa representer niyent yalla dawoud representer sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha representer seigne touba ci kaw souf kon bo weddé seigne muntaha seigne touba nga weddi ak kula meuna jur nak ak kula meuna jur seigne touba nga weddi bo weddé seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fa representer bang ko representer gul ken digul batam ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujjë ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ci la waxé won waxam ju reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ci la ko waxé won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa dani alla hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yonentou sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adam ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal na ci yeen sen deret yi inna arrama alaykum dima'akum sen deret yi aram na ci yeen wa amwalukum sen alali aram na ci yeen daganul ci kenn ci yeen di yak deru mbokum julitam mba muy tour deratam degeul kenn ci yeen muy yak alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wassalam bu discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy filé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balakh ndax yeen ak may deg sahaba yeb andono ni ko nam ya rasulullah walay deg nañ la de mune gessun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama temoy sun borom yaay sama sede allahumma ashhad sun borom yaay sama sede de ga yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatul motax yonentou sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonent bi nak wax ta lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonne jamono ngi ñew joxani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci ëpp ak degg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti li leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti li leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi muy ndax man ngeen ko netti li conférence bi day mu ballu lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yunus sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako abdullah ibn abbas allahumma faqih fi din wa allama ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di wutal gone yi protex di wutal yaq ka di awlay nan dañu sakase sin dañ leena xagn sin ak ak dañ leena xagn sin droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yaq alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou awlay la yow kay bo beugé bu gëna amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sipi ki nga xani mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëma ki ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca té mom lila naqari tégulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lélé démé tok ba yag man nan xana deug deug iliman yi li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan café touba mani waaw mbadu gaay dañu nan café opposition yi iliman yi ndax dañu nan café opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fou ci état ak ñim andal sama fou ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak loko meuna justifier bu yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gone yi di yaq bo gise gone yi di def li li ko waral amul luko meuna justifier ragal len yalla amul luko meuna justifier yaq degeunut yonent neena julit pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julit pire et dire moy ko xamni likoy yalla ni bako fi da ko fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakkanam moy lan moy sa ambition moy lan moy liñi tudé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñëw ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mëne atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday té am sa té atteindre sa objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xani boko ni won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nopi diko layal depuis 2012 ma ngi len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 ma ngi len koy wax ngeen ni ma lutax man len ndax ku ci dé perte nga acte depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñete defuñ mujjii rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensirer jox leen ay légitime de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga genn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bimu wacce ci kat katam bobu dal lay seulax loxom bi ni seulax na loxom bi legui li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entrasam ndax diñ ki seen dooma mba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibi sa kër ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambale ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politicien bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doom ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di ré bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xip waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtan jubo sa de nil na hader mautu ko hader sa de nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangou leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangou leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangou leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xamna ko ma agone ak yeen bo wax len ni len serigne su ndaw si sax man len yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte lest ak moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena len euma ñudul yeen fi ma tok di wax ak legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani par ci par la ñing lay ñaanal ila akhri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñepp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkani seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo jiko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara mana allahu anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltatanib li muslimin darban wa sharhan ya'rim seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi muni sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk muni moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit muni mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satcha alalam gaay buñ sakase manga say jambori bonu pinu ñi def satcha alal ji da nga ñu mëna satcha ñu di la gis ni direct rek wa ya ngi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha ab satcha nga da ngay satcha indirect rek waye satcha nga manga say bi ñu toj ab satcha nga jamono événement wu nar yi isi ñaari teli fa la ma fekk ma ñewon fa gaay di toj mang sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma ni ko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mang sewu jambur duy say ndab am fess yobu sa kër bay man nak bimu xewé Touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni Touba koy sacc du fi dëkk jop mon ni Touba sacc direct ak indirect dañu fi wara dëkk dal dama fogo ni dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay sacc direct ak indirect yu dëkk bir Touba la qadrallahu wala saman tej mangaseb jambour di roñ alalam di yobbu sa kër bay bo démé ci sa bay niwul ci biti yak sa bay yeb ay sacc ngeen yeen ñaar ñepp yi sacc ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yak ñu wa ñoo ñan la ndax est ce nit ñeme na orienter nit ci kay yak muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñeme na ko de ñu ne ko ñan la muni allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo len fek yakaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ mësa defar yakaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu len nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakase kay len manifester muni bu len len deglu alquran la wala tuti hum la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ku ne fess balin fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaqku ba sax man lañ lañ ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone sarax bi da cey jital domam duma am luma nakari waye day denc domam ci keur ga ñew sarxé domi jambour day denc domam ci keuram ñew sarxé domi jambour yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolu bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delosi len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xaar len ko ci irniya ken terewu len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambour yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambour

legi lu ci pexé ñu ni xana nañ sakassé gëlémam gi nañ ray gëlémam gi salih ni sama gëlém bi ko ko laal dédé salih ni sama gëlém gi ko ko laal dé fekk na boba aw nitam ñoko doon togn tañal nan ko yow bu fekente ni ne nga yonante nga ne nga man nga def li ne nga man nga def la legi fexel ba montagne ni jur gelem gelem gogo jurat genen gelem fi sase immédiatement yonte yalla sali ni ruk montagne ma jur gelem gelem gogo jurat genen gelem muy gelem ak domam legi nak gelem gi di def sa bu nané ci ten bi wa dekk bi wara nan ken ba jeex tak wa dekk bi nañ am ñetti fan duñ am luñu nan ñi nak legi lan mo ci pexé ñi ne nañ def manifestation ray gelem gi yalla ni bu ngeen rayé gelem gi na mu ne ke ca gëna liggéey di nday bu ngeen programmer pour dem ray gelem gi na mu ne ke ca gëna liggéey di nday mo koy jité izin ba'sa asqaha sun borom ni fa khalal umr rasulullah na khatala wa suqiyaha fa kasabu fa qura wa fa damdama alayhim mom la sun borom wax fa damdama alayhim moy ñom ñepp torox ñom ñepp de fa damdama alayhim dial setan ñi sa kasse Touba rek ndi len setan rek yalla mom yat yum yoron ba legi mi ngi fi kenn du lal wayam serigne touba bu fekkon ni radiyallahu anhu amna kenn ku ko meuna defiyé kon touba bi defiyé ko mané ba yalla bindé adina ak tay gisaguma ñaarelu serigne touba moy ko touba bi jël ba nopi ci yow te munu ci yow dara te wañu wun wirgil ci sa ngëm yalla ak sa tawhid ci melnum ahmadou la ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma ci melnum ahmadou la ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma koku gonay juddu barki dem man nañ ko defiyé gonay juddu barki dem ayca ayca kon al mufsiduna fil ard te moy ñi nga xamni dañuy yaq ci kaw suuf dafa am hadith bo xamni Abdullah ibn Mas'ud moko netti radiyallahu anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man khassana falaysa minna wal makru wal qada fi nar hadith bobu ki nga xamni moy ibn Abban genn nako ñen balma ibn Abban genn na hadith bi ci sahih mané ibn Mas'ud neena yalantu sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni da ngay triser bokko ci man man yonti yalla muhammad kep kuy triser rek bokko ci man xolal politiciens yi niñ mané triser xam nga man man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul setantal wala da ngeen gisul li xew wala da ngeen ci gëm museeni beut man vraiment lolu moy lima jaaxal moy yow nga gis politiciens yo xamni man nañu waxante ci ben plateau ba kenn ku ne dank af corpagne nga nan ki bu ko jappé tay moray ko gis nga buñu génné bu camara yi fayé bañu génné ci buntu télé bi wala buntu radio biñ doon défé débat kenn kay may morom ji essence kenn ki dina may morom ji boowu essence ñaar ñoo ñu doon bëkkante xam nga lolu triser la bu ko defen daw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani fero ak mom yamu ñu ca da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp di ko daw tam tamon ak ndëm wañi ku ñew la ko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamon ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio ak télé yi taggatal lako bani la ki waliw la wa ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne sina ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serigne su ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ak os wéccet ñom tamit daal di firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaq sax politiciens ndax dañuy wax ni guerre gu yaq mo raw

geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax geer gu yakku mo raw geewal serigne bo xane jangut politique fekkewul fuñuy jange politique tax politique luñuy jangala yow fekkewoko legui day melni rek comme senegal juddu man fatiha la waye amul jang fatiha juddu man fatiha legui nga dem te nak ya len di raw gis nga danañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci genn ba ba ngay dé ana politiciens yi fi don djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoya bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu macky démé nak way way way délo ci len seen xel ragal len seen borom ragal len seen borom jaar ci yoon du tay am tiranga du tay dundu wallahi alhasim wallahi alhasim sama way julu gor xamna ci mom mu dundu ba genn adina xamutu politiciens te tiranga juné am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dundu bu fekke xamna ben politiciens man seigne touba la ci xam fekke ap politiciens ndax man mom la wotel dootuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dootuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax benn groupe yalla bolé len jenn dérèt ngeen nono bu xalé yi manifester yeen ñi warona genn taxaw défendre seigne muntaka défendre deukup seigne touba bi di seen mam yeen yene def ay communiquer ak sorti di jema wutal xalé yi porte de sorti ah seigne touba nak mom du ngeen ko layal ah adina jaral na len lolu ah adina ngeen di genn jende seigne touba legi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata xif bay lek souf xif bay lek souf moma gënal di défendre koudul seigne touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiqué ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la boré ay nit ko xalat xola constitution bi joggé ci yalla constitution bi joggé ci seigne touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiqué sorti wo baye bañ laal constitution au sénégal bo xamni simple à la boré ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko wala constitution seigne touba bi nga xamni bam koy bind fe ci keur seigne saliou ga ci tatou khayga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gaynde di dak mbam ngara ma di taw xilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci seigne touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yari tankam tek ko ci yari waggi seigne touba gaynde daw bani seur gis ni mbam ngara mi kat amna ko ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngara mi ak seigne touba ba yag mu xam ni pexe jeexna seigne touba lum ar nga aru gaynde ni wañet dem gayne ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé seigne touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé seigne touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalu mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalu mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu rousselé jëmmé seigne touba ji
waaw legi yow ñu russ la ngir Seigne Touba do russ Seigne Touba nak yow dañ la russ ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu russ la doko russ ba li ñuy télé ci dëkkum bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma nga def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg leg mu deg lolou gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg nga diko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mané rim moy lo xani entouru Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba dal cornice bi mané ko amane sama ragal yalla yeggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu legal di rombu Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yeggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamna ko mané ko man rusna di def ci deukub Seigne Touba bi lu legal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisulé ni min leen di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofa wala Seigne Touba jëdulul loola ba nek nga ci dëkkam ñu am luñuy téré waye rus buñ ko rus taxna ñu bayila ak mom wa do rus Seigne Touba mo mëna kon do rus Seigne Touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ng koy def ñu rusel Seigne Touba ndax yowmal khiyam loolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak kuñu rus mba nga dem safan ba rek yowmal xiyam lolo fa am de yalla dalay rus mba nga and ak kumu rus rek damay bañ ni ko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañu and ak kuñu rus dañu and ak kuñu rus bari na ñu xamni yowmal xiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara la ñuy déké kazalika Seigne Touba kazalika Seigne Touba alquran neena yowmal khiyam mbolo mo gis ci sen turu kilifa lay sukkandiku régler sen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop ki seigne madiaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom lako seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti seigne madiaw paxa ak seigne touba seigne madiaw paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma yawmi ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yawmi yi nga xamne taray yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci seigne touba niko bi ngelawuma ndax yawma yawmi ci alquran nañ seigne touba niko waw ndax dajé wulak jenn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko mbacké suma dajé ak momi day fakk nako mu ne ko dajé wulak yawma nadu ukulu nas bi imamihim mu ne aha kay mbacké mu ne ko ndax du la doy yawmal khiyam suma ne mel gen nga jëk top ci man mu ne ko doyna ma seuk mu ne ko ni mel te du te ñala mo tax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus mba nga and ak kuñuy rus yal nañ and ak seigne touba bu kérogué radiyallahu ta'ala yal nañ and ak yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kérogué yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kérogué radiyallahu ta'ala yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kérogué radiyallahu ta'ala kon nak buñ la rusé ngir seigne touba ay way yow tamit rusal seigne touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko rus Seigne Touba rek tax kon rus leen Seigne Touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trédé rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk la sa kër japp yob légui la xew waye bu jëkkoon bi yaqute gi amé waye bu jukon Touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laaj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo
waye nak bu jamono yakko nak amna ñu nekk biir Touba te daraay Seigne Touba ñuru leen daraay Seigne Touba ñuru leen ñoñe nak mo taxone Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu anhu wala rew sama wajur la won lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil leen ma xaji fi ñu andil ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji Mbacke ay way ab xaj ci dekk Seigne Touba mu ne waw dekk bi da mi xaj ci xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd da na police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom wata am ñu xani ñom dong ñoo ci man dara ñom dong ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar omar ibn abdul asis dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go omar ko waxon de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul asis radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la mëna mune nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gogu ñun senegal dañu mësa xam kagulier wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñ gis ku kagulier rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak ñub atta yoy lañ warana tek fuñ gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak ñub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañeku le film nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autotok duñ leen filmer ndax ba ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmer ko mu nan la bul ma filmer nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya warana protester sa alali mbokum julit momu xana boko meuna tuta protester war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu alal ism wal udwan waya wala tahawunu alal wa tahawunu alal birri wa taqwa waya wala tahawunu alal ism wal udwan alquran la muni mu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waye ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yak alali jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defuñu dara dedet def nañ dara dañu yak alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yak sax tudde ko alali état momu ko yakum mom sa lempow bay sa lempow yaay sa lempow mak sa lempow dekkendo yoy lañ dajale tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek ci hôpital lu ñepp bok nga ñew sakase ñepp ko bok yow yaako mum sa alal la l'islam sax mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayu wuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhirah sa waxi dem moy sa waxi tay sama fou ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone ni wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yak amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé abdul ni yow sax la nak kon ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi
té and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni sëriñ ko sa faal ñu wax sëriñ Daoudi Bey momit légui la fi joggé ak njabotam Daoudi Bey nek fele ci Italy légui la fi ñew ak njabotam am na ko yalla sam taar ko at mu ne bu ñëwé Sénégal bala déllu dina ñew ba ci daara ji naka noni timit ñu wax sëriñ Cheikh Diouf nek fofu ci Côte d'Ivoire sëriñ Wali Fay ak soxnam soxna Jeynaba ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel suñu wëlëri suñu xarit di xarit daara ji sëriñ Cheikh Dione ak soxnam soxna may nek fofu ci Amérique doona sëriñ bu kébé di kenn ci njaboot gi ci wa kër gi waye nek fa la bitim rew ñu koy jaalé way juroomu jigéen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammélam mbaram mën nako Serigne Mohamed Diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñëw na bu fi ci daara ji Serigne Mame Thierno Ndjay nek Espagne Serigne Khadim Djité ñu xaw nañ ko dégg ñu koy nuyu diko ndokkel nako non soxna Mama Jong kenn la ci yaay daara ji ci melni Serigne Cheikh Mbacké fofu ci Amérique ñu koy nuyu momit ak soxna Awa Ndjay ak njabot gi fa ne yeb di len ndokkel di len ñaar soxna Dabo Djum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñu ngi len di nuyu di len ndokkel ñepp xeyna ni dik ci na xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni Baye Abdou Khadir ñom di wax Baye Jili ñom ñepp ñu ngi len di nuyu di len ndokkel ci len ñaanal ci ñi yone message yeek ñi wote téléphone xam ngeen ni téléphone bu tim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir dégganté ak ñu ñi di ñaan ñi di ndokkel dina xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñu di ko def non lañuy gërëmé Serigne Modou Mbaye Thiam ak rakam Serigne Moustapha nek Amérique Moustapha Thiam Serigne Modou mom danaka munu mako gërem ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio créé wuma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nek ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam Sénégal yene ma gëna xam Sénégal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan munima ñu bari sax dañu defé li baye sable ñu bari bari fekk boba ci réew Afrique yi la démon am mel mbokk mo jël micro ba sama défé conférence ba nuppi bi may def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwel bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndem boko topé daru Assane Ndjay walu bayam ci yaram bay mam Cheikh Mbay waxa wax ba yeggal amna ño xani miñ leen ko defé la dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba niko alm muna mel leen ndax bimu waxe lol rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji alma micro bi mu jox mu mané yeen bob batay ma ngi tok fi naan yalla neena yonent bi neena Serigne Touba neena kenn dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag say mam kenn ko nek bur ak la nga yor ah kon ay mam ngeen ma bëgga topé té ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété bété kon kaña ma gëna doon bété bété
ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yayam kaña nijaayam kaña bajanam kaña mujju dudi kaña te bu génné gone yi top ko ko yak ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko te jariñoko man ni képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxal sa walu te dem kërok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man comboqué wat keur Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulet ma ak ñom ci ni la continuer ñom ba nima toga ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xamnako dañuy wodi dañuy wote di jambat rek di jambat man len man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw su mu ngok kon nak seigne moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man yaakaar naay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneeni site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasaakumullahu khair jasaahi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lool lay ñaan suñu borom seede na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصره. بوك أوديتور ييغا خامني نوي عندك راديو خسيد أونلاين، ñu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal, ñu tombé juroom waxtu fele ci Italie. Ñu ndokal leen, ñaanal leen, fakk ci yeen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi par ñing len koy jéggelu bu baax. Gina bu sante yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabiy dañ wax ni man taraka takrar fala budd an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañoo tollu jamono yi par parlo bal yëkk doomu aadama yi far, ndax far aramut, far lu dagan la, waaye par parlo li ñuy tuddee tahasub ci arab moo aram. Doomu aadama yi tollu foofu, nga xam ne léegi àndatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jënde dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañoo bari lol ak par parlo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daan xam par parlo ci ñom la siwé won, waye legi dafa wall ci diiné ji. Min wa diiné legi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dakhwa. Dakhwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Bo demé ci minbar yi par parlo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci dakhwa kat yi par parlo rek, par parlo rek. Lolu motax ñu bëggone waxtaan tuuti ci tuddi yalla, ndax ñi ne ci pench mi te wax ni dajalo di tuddi yalla bidala njum te gënu ko reey. Dajalo di tuddi yalla du benn bidda,
buñ ne sahaba yi defuñu ko, yonentu sallallahu alayhi wasallam defuñu ko, aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabam aha kay def nañ ko. Dana ko wax ci place am inshallah taala. Sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa akisru min khawli la ilaha illa allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha, na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa allah. Muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom, te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukrat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illa allah, ndax moy baat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm. Dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan, ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom, waj'al bi jahi akhiri kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yow sun borom nang ma defal sama mujjuk wax ci adina, bu may genn adina sama mujjuk wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad, na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam. Baat bobu di baatu la ilaha illa allah, borom xam xami dañ koy tuddé kalimatut tawhid. Kalimatut tawhid moy baatu wetal yalla deug deug deug wetal, kalimatut tawhid mom baat bi. Amna ci borom xam xami, bu mané borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tuddé kalimatul haqq. Kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug, lepp luy sincère baat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq. Amna ñi ko tuddé kalimatut tayyiba, baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex suukar, mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba, baat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah. Amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum baat bi, baatu la ilaha illa allah dahwatul haqq, wote bu tege ci dëgg, wote bu tege ci sincère, wote bu tege ci sincérité moy la ilaha illa allah dahwatul haqq. Amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq. Amna ci waram xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa, boom gi nga xamné dafa deugër dar mënu ko dag, boom gi deugër digënté jamm bi ak boromam, boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boom la ilaha illa allah hurwatul usqa. Amna ñuko tuddé nonu. Amna ñu tuddé batu la ilaha illa allah ci waram xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna. Zamanul janna da nga bëgg ñëggu R plus 4 ci biir aljana, R plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam, mu na am R plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko de R plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am R plus 4 aljana. Ñu waaw kon lan moy ñëggu aljana, lo mëna jënd aljana? Ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah, wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah. Samanul janna ngob yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana, neena li jend r plus 4 ci aljana ñeeg gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah. Waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan, lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet. Gis nga sa bo lebelé nit lu rafet mu fay la safan, ñu te baxo lolu nit mom baxo na sa boko lebelé ñek mu fay la ñek di way yalla, yalla neena man kuma lebel ñek ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek. Al jasaul ihsan ila al ihsan, motax boy lebel dom adama diko jaarale ci nit lebel ko ngir yalla. Maam li nga bëgg wax moy boy defal doom adama dara ak lu mu mëna doon def ko ngir yalla, ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba, te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mu fayda safan bi mom ak safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama wa tasu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu la ilaha illa allah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yunus sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayite sax nak ñi koy def di len ñaawal ba di len sayite di len ñaawal baat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illa allah asmu talkhin fan la joge ulama wa tasawuf ñu ñi def seen talibi di len talkhin talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele alayhi salatu wasalam dafa am hadis bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiyyah ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiyyah mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiyyah moy seen serign ibn taymiyyah mom imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net lena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yudul ñoom ci isnad bu rafet min yanan sallallahu alayhi wasallam nim net li hadis ba muni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqil bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mokay netti de imam ahmad netti nako mun yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqil bab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ni daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seni loxo ni yekati seni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman da alquran répété na ba tayi ni yirmande yalla ngi bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seni loxo ni yekati seni loxo yunus sallallahu alaihi wasallam ni wax len la ilaha illa allah wax len la ilaha illa allah kuñ wax saddad ibn uwais neena bi yonent waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illa allah min ñepp ñu andono nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah nena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka ba'astani bihasil kalima
وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد يا ربي. سداد ابن عويس نانا بنو يكتي سوني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونس صلى الله عليه وسلم ني ياو سون بروم يا ما يوني و غير بات بي اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة يا ما يوني و غير ما سخال بات بي يا ما يوني و غير ما ريبيتي بات بي يا ما يوني و غير ما واخ بات بي وأمرتني بها يا ما ديغال ما وون ني جيملين سي ووحدتني عليها الجنة تكات يا ما ديغون ني بات بي كوكاي واخ اجنا يسم الله يوم القيامة اجنا nga djim يا ما كو ديغون wa innaka la tukhlu fi mihad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom ya mako waxone ya mako digone yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljina nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yaronte sallallahu alayhi wasallam dadni Allah hey fa abshiru bi anna Allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna Allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yonent ni contane len beg len figuré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñ noppé yonent ni len yalla jéggal na len kon buñu ne dajalo di tuddu yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def te am ay hadith yu bari yo xamni yeb sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yeb yu ñuy jëfëndiko le ci diine buñ ñuko bëgge dakkulo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wanena ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batul la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batul la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gënal alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman asyuti indi nako ci téréem net li nako miraran abdurrahman asyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bidal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bidal la muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin asyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp lu tekkale ni fidaw ci yaron sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman asyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junni ak ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin asyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu, ñu di ko yóbbu di ko denc ca armel ya. Abdourahman Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosule. Soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këstu, maanaam muy xam lu ñëwagul daal. Waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at. Bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw, mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi, ni ña nga yóbbu sama ndey safara, ña nga yóbbu sama ndey safara, naus billahi min ha. Abdourahman Assiouti Jalaluddin daal di teewlu daal ni suñ borom, man de damaa dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fukki junni bismillahi rahmani rahim ak ñaar fi daawuna nit ki ñett la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara. Man nag gawuma hadis boobu, waaye bu fekkee ni hadis bi dëgg la yow suñ borom, fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp, sarax naa ko ndayi xale bi, bi kàddoom daanoo rek te am xelam lay waxal de, day wax ndànk moom Abdourahman, bi kàddoom daanoo rek xale bi ni teqar ree daan ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana. Kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaawu tasawuf lànk, ndax ñoom dañoo am li ñuy tuddee xalbu naqaawa. Xalbu naqaawa mooy li ñuy tuddee alxalbu salim, xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu ledunia. Moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca, luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca. Hadis bi nga xam ne Bukhari indi na ko, Muslim indi na ko, Jalaluddin nettali ko ay yooni yoon, ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida, yoon yu limute bari. Moo di Sayyidina Aliou karamallahu wajhahu, xam ngeen ko rakk la ci yonent bi alayhi salatu wasalaam. Sayyidina Ali nee na dama ñëw bis ma laaj yonent alayhi salatu wasalaam, fa qultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turuq turuqul musila. Yow yonent sallallahu alayhi wasalaam dullani ala aqrabi turuqul musila ila llahi tabaraka wa taala hasa wa jalla. Yow yonent bi sallallahu alayhi wasalaam dama bëgg nga orienté ma, dama bëgg nga tektal ma loo xam ni su ma ko defee dana ma jokkaleek sama borom direct, connexion direct lay am. Dulla ni ala aqrabi turuqul musilati, nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom, loolaa bëgg nga orienté ma ci, tektal ma ko ila llahi hasa wa jalla. Waaye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda llahi jalla wa ala, day nekk loo xam ni bu ma amee sama borom connexion ba nuppi, loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg sama borom direct, dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe. Man bëgguma lu jafe, dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla, li yàlla gën a bëgg lay doon. Sayyidina Ali moo posé question yonent de sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu. Neñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Aliou alayka bimu dawamati zikrullahi. Ñu ko waxee ci hadith la, waa def ko ni ya Aliou karamallahu wajhahu alayka bimu dawamati zikrullahi alayka bimu dawamati zikrillahi siran wa jaharan. Nak siran wa jaharan, yow Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaraka wa taala, alayka bimu dawamati zikrillahi siran wa jaharan, siran wa jaharan. Maa ngi lay dénk boo bëggee am connexion sa digg ak sa borom direct, alayka bi mu daawamati zikrillah, na nga saxoo di tudd yàlla foo toll. Na nga saxoo di tudd yàlla foo toll, alayka bi mu daawamati zikrillah siran wa jaharan. Bu la neexee
nga def ko yow dong yaay dig sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nex nga di ko wax ñepp dig comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma mune bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya alil karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonentou waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulallah inna an-nas kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko dig mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ngoy wax budé lol rek ñepp ngoy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alim nanako mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah manak sama nat nga yonenti ken musufé wax lu gën la ilaha illa allah mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret baat bobu nga xamni mo tiyé asaman ak suuf ba asaman daanu wut suñu taw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent néna lu mëna doon mbolo ci gën yonent néna képp ku bëgg yërmandé yalla fexel boloy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmandé yalla muna mune jaxaso lak mbolo mi defé ko ci biir mbolo mi mo xam lu mëna doon jaami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppé ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppanté ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamné ni dem na ci mbolo ma yonent del waxat ni yadullah ma jamaa katnu yalla boko beugé bokay sété beko gis ma mani demal ci mboloma yadullah ma al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man lepp gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidina aliyun baat bi mala orienté ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam muniko sayyidina ali xana xamoy li asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp soufi djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp yonent nenako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak souf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo djelon la ilaha illa tek ko ci plateau balas djel asaman djuroom yar ak souf djuroom yar ak liñu eumbe lepp tek ci plateau balas la ilaha illa gën leena dis lu wax ko sayyidina ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah
sayna liw ma nga lay xamal ni bis penc yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am mu na mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonentou waxe li lepp sayyidina ali ni ko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali nga man ko gemal say beut te jox ma sa nopp ramit aynayka wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma degg neena ma degg yonentou bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemal say beut jox ma sa nopp neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alayhi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayit ma dal di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibe nga diko tarbiye ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibbe yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wasalam du dara nak dara ñom ulama tasawuf

moy doomi ndayi diine moy doomi ndayi fiqh diine ñatt la tawhid fiqh tasawuf ci ñatti was la mba ñu lu bo ci def mu touru ci ñatti was la tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida al fiqh al islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fimne bo len ko lajone lañ xamone bu jekk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jul khadim khadim jul abdullah bo ba da nga nan 1 plus 1 égal 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama ko tassou def lepp silsilé bi boko topé day delu ba ci mom ali salatu wassalam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li waxani bu par par lo taxé nga bëgg léna exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ñu la ko nangul ni nga yéré téré yi ba wone sax par par lo ñom non lañ yéré téré bu nepp nak wone seenu manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ko fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël ci hadith muawiya ibn abi sufyan sahabi yu la mom mo netti len kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muni yanabi sallallahu alayhi wasallam masnani mulgin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben alkhala neena yaron sallallahu alaihi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alaihi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا من ديك يوك يالا يوني من دي سون جوتاي بي سون داجالو بي سون علق بي سون جلسه بي سون مجالس بي خمغا لوكو ورالا مونا موني تود يالا اك ديكو سانت دون داني في نيك دي تود يالا اك ديكو سانت waaw lu ngeen di tudde yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienté ñu ci l'islam waye yimu ci wa man nabihi alayna mu xiwel ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an adana allah yonent yi ñokay wax yonent yi akay wax mini ñi ngi sante yalla ci orienté gim ñu orienté ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñoo ngi sant yalla ci orienté gi ñu orienté ak njub orienté ñu ci bax alhamdullilah allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah sahaba yi lool lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñoo ngi sant yalla diko gërem mo min orienté ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lol lañ tontu yaronte sallallahu alaihi wasallam khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allah ma ajlisukum ila dhalik. Allah hey, Allah damane. Allah ma ngi watine. Ñen ñi ci yenn riwaya Allah lañ fi indi. Indi wuñ Allah. Ma ajlisukum ila salik. Li do nga len fi taxato. Khalo. Wallahi ma ajlasna ila dhalika. Wallahi yow ki Yalla yoni. Dara taxuñu fe tok lul lol tuddi Yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato. Khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam aslah muni amma inni lam astahlifkum ka'matan lakum walakina atani jibril alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allah yubahi bikumul malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñ lowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yakar li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam anna la ayubahi bikumul malaayika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaayikam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla djok di poukere wu ci kanamu ay malaakam nan malaakai xol len ci rabbam len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw souf ngen ni ma yow dal borom bi yaakaaron nañ ni lolu doko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay selal fuñu tollu legi nak nga bëgg représenter bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu mu représenter ci kaw souf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamulen ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njabot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sel dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaaka ndax malaaka na ci rem moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina takula fen takalu la fen kon ya ap mérite malaka su ya ko ap mérite ya ko mirit kon hadith bi ko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonent fek na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr malakai defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni sikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah
Allah Allah Allah lol dong lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen poser question di leen poser question ma ajlisakum waaw lu leen taxa tok fi alo jalasna nashkurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alo tax man allah ma hadana lil islam wa man nabihi alayna li rek mo nu taxa tok fi diko bakka ko tuddu rek allah jarnako yow jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak ni mu nexé yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaître wa man yabtaghi khayra islam dinan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci lebb ni weñu daaji daanu ci soow ah jarna sant ko de jarna sant ko nashkuruhu wa na'mad jarna sant ko de nashkurullah wa na'mudu ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no taxa dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñu fi taxa dajé muna muni nashkurullah wa na'mudu sunu dajé li do nga ko sabab muawiyatu ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jangé tarikh nak ak luñ ko mëna yak waye ab sahabi la dé ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yonent bi ali sallatu wasallam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurni al-abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al-malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al-ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wa sallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wa sallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentou sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentou genn na fek ay sahaba diko def yonentou ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga mel num yow rek di tuddu yalla nan la ilaha illallah la ilaha illa yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiul ahla ma di la fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wasallam al budik al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gentu seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñett yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni mo mustafa bi ngi may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin am genn hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la
muy aqiqatul ahmadiyya ak aqiqatul muhammadiyya, ñaari xadara la yoo xam ni benn bi umpu na lu yàlla bind. Sallallahu alayhi wa sallam, waaye loolu bu ma ci duggee day gudd. Mu fasiroo ni bi ñu agsee ci al ufuqul mubin, wax nañ ca lu bari naan Jibril la fa gisoon ak Jibril mënta yegg ci al ufuqul mubin, xamu ko sax mënu faa yegg. Boromam la fa fekk, boromam la fa gis, rabbi sutu wa jalla jala, ñu naan Jibril la fa gis. Sallallahu alayhi wa sallam, Jibril di ko fekk ci kaw suuf si mu di ko gis miraaran. Jibril ànd ak moom ci al isra wal mihraaj, mu ànd ak moom di ko gis, mu di ko posé question, muy tontu bañ àgg. Lu muy doyati Jibril foofu ci al ufuqul mubin, bañ naan Jibril la fa gisaat, sun borom la fa gis, sun borom la fa gis. Ngeen baal ma, loolu taxumaa jóg. Sun borom ni boo ma dee tudd ci mbooloo damay dem ba al ufuqul ahla, ma di la fa tudd, ma di la fa tudd. Am na benn hadis boo xam ne Anas ibnu Malik moo ko nettali radiallahu anhu, mu ne xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laan askura allaha maa xawmin baada salaati alfajri ila tului samsi ahabu ilaya min addunia wa ma fiha. Anas nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na yow moo xam ni dangaa julli suba ba noppi toog ci biir mbooloo di tudd yàlla maa xaw min la wax de la an askura allaha maa xaw mi baada salaati alfajri, gannaaw ba nga jullee fajar ba noppi nga def ko ba jant fenk, yonent nee na moo ma gënal addina ak li ci biiram. Toog gannaaw julli suba daal di tudd yàlla, di tudd yàlla ba jant fenk, moo ma gënal addina ak li ci biiram. Anas ibn Malik moo ko nettali, moo ma gënal addina ak li ci biiram. Mooy lii bokki tijaan yi di def, te mooy bu fajaree ñu tudd yàlla, bu takkusaanee kazalika gannaaw takkusaan. Yooyu yëpp ay dalil yu wér la, ay dalil yu wér yuñ mën a jëlee ci sunna, ay dalil yu wér. Boo demee ci sahihay ni muy Bukhari Muslim, nettali nañ moom it ba tey hadis boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali, mu ni inna lillahi almalaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr. Mu ni sun borom, hadis bu gudd la, sun borom tabaraka wa taala am na ay malaika yoo xam ni seen fonction du bind ay jëf, seen fonction du déplacer dara, seen fonction du lenn lul, di permanent ci addina bi, permanent ci addina bi. Foo leen fekk rek ñi ngi ci pàkki suuf yi di wër, loolu mooy seen fonction ñoom, di wër pàkki suuf yi rek kaw suuf. Nee na buñ dee wër pàkki suuf yi lan la ñuy seet? Mu ni lenn dong leen tax a jóg, majaalu zikr, ahlu zikr dong la ñuy seet ñoom. Ahlu zikr mooy tuddukati yàlla yi, ñi daje fi barab di tudd yàlla, ñooñu képp la ñuy seet ñoom malaaka yi. Loolu mooy seen fonction. Ni nga xamee ni commandiste bi commandé na dërëm bi muy wër di ko filmeel, mu ni malaaka yi noonu la ñuy def, dañuy traverser monde bi di wër pàkki suuf yi. Lenn képp mooy seen fonction mooy xool tuddukati yàlla yi fan lañ daje. Mu ni fa isaa wajudu xawman yaskuruuna allaha tanaadaw. Waxtu woo xamee ni ñi ngi wër di recherche, di recherche ba yem ci benn jataay boo xam ne ña fa nekk ña ngay tudd yàlla fana daw, ñoom ñëpp ñu wootante allumu ila ajatikum, allumu ila aj, kay leen fonction bi leen taxoon a jóg a ngi nii, kay leen fonction bi leen yàlla joxoon a ngi nii, kay leen tuddkat yàlla yaa ngi nii. Ne noonu la ñuy wootante ñoom malaaka yi. Nee na bu ñu ñëwee
ñom malaaka yi dañuy won mbolooma firi seeni laaf upp leen yërmande yàlla tabaraka wa taala. Bu nu toogee ba jataay ba tas dañuy dellu fa suñ borom informé ko. Buñ demee suñ borom leen waay te yàlla mi leen di laaj kat mooy leen gën a xam lim leen di laaj, suñ borom leen waay yéen jataay boobu ngeen nekkoon lu fa xew, ñu ni ko yii yow borom bi. Ñooñu daal dañ faa fekk ñoo xam niñ la gëmee, ña ngay bàkk sa tur wi rek di la tudd rek, ña ngi lay tudd rek di la bàkk rek. Ne suñ borom posé leen question waa ñoom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd. Ne malaaka yi ne ah ñoom de sawara dong lañ ragal. Suñ borom ni ay buñ gisoon safara ak nim tànge, ay buñ gisoon safara ak nim tànge. Mu ni waaye nag ñoom day àjjana dong lañ bëgg. Mu ni cay buñ gisoon àjjana ak nim neexe. Mu ni leen ñooñu nag bu ngeen di wër samay jaam dëgg dëgg dëgg dëgg ñooñooy samay jaam. Suñ borom wax leen loolu, bu ngeen di wër samay jaam dëgg dëgg xaqiqatan ci kaw suuf ñooñu ñooy samay jaam. Tuddukati yàlla yooyu ñooy samay jaam, ñooñooy samay jaam dëgg dëgg. Daal ni leen ñooñu mooy ñi nga xam ni baal naa leen, toppatuma leen dara dara dara, te luñ ma ñaan danaa leen ko may, jéggal naa leen ba faw. Mu am benn malaaka moo xam ni moom loolu dafa rëy fi moom, diis fi moom. Mu ni suñ borom mu ne mu ni def nga kawtéef de. Suñ borom ni ko lu tax? Mu ne ko gis nga tuddukati yàlla yooyu nga baal toppatoo leen dara war leen a yóbbu àjjana. Mu ne mu ni bañ fa demee gis naa fa waa joo xam ni du def lu baax fekkiwut fu ñuy defee lu baax, foo ko fekk day def aw toj-toj ak joŋalang. Mu ne mu ni te jataay ba ma ko fekk jataay ba tuxu ko wën a jóg daa seetaane làmb ba wàññi ko dong gis jataay ba neex mu jaar fa toog. Daa baali woon dong ba fajar mu gis jataayub laa ilaha illa neex mu jaar fa toog. Waaye bokku ci de malaaka mi wax loolu suñ borom. Suñ borom ni ko bokk na ci ñi ma baal ndax humul xawmu laa yasqa jalisuhum, humul xawmu laa yasqa jalisuhum. Suñ borom ni ko baalaale naa ko ndax sama jaam ñi mu fekk ñuy tudd yàlla tudd ga neex ko ba tax mu toog fa ñooñu kuy toogaale ñoom doo taxee di. Humul xawmu laa yasqa jalisuhum, baalaale naa ko ñooñu kuy toog ak ñoom doo taxee di. Waaw, ñi ne ci jumaa yi di wasifa ngir yàlla te yàlla dong tax nga xam ni boo toog ak ñoom doo texee di nga ni leen li ngeen di def biddaa la ba di leen sayite tooñ nga te tooñ baaxul, parparloo la te parparloo baaxul, parparloo la te parparloo baaxul. Yow jàng leen sunna ji nga jàng rek, sunna si nga jële ci sa sëriñ boobu di Ibnu Taymiya jàngale ko rek. Ñu nit ñu gëm sunna si nga xam ne moom lañ jëlee ci sunu sëriñ si. Jàmm ni ñooy, jàmm ni ñooy, kenn du xeex kenn du xulo, da xeex ak xulo amul njariñ. Jàmm ni ñooy li nga jëlee ci Ibnu Taymiya te gëm ko. Gis naa mel na mbokk sama wëllëri la sax bi muy misaal ci ñiy faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokaan yi. Xam nga toujours ku mel ni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba mooy cosaan la, te mooy Mohammed Ibn Abdul Wahab. Muy wax ni Mohammed Ibn Abdul Wahab kay lu baax la ndax moom bañ na ko ba Abdul Wahab mooy jaamu aji maye ji. Ma ne ko waaw, waaye awtu moom dëgg la ba yàlla di wax ci alquran dani al amalu saliha neewul al ismu saliha, turu rafet rek déedéet jëf ju rafet la yàlla wax. Man jaabil xasana, man jaabil xasana ku digg ak jëf ju rafet, waaye néewul ku ñëw ak turu rafet de. Yor turu rafet falsifie yu bare bare bare bare ndax sa intérêt personnel. Yow daje ngaak ab buur état nga dajel, état ni la bàyyima ci sama ni may def ba sauvegarde sama nguur bàyyima ci. Mu ni waaw, ñu d'accord. Mu ni léegi yow nag del bindi tey taalif di ma defal ay fatwa
fatwa yi na doon lo xamni luy deugereul sama nguur la ñu ni waaw mu ni su ko defee mala amel sa ceeb bu toy da ngay tok muy dox tok muy dox tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat manen ndaw baat bu bon ñu ni ma lutax nga ni baat bi baat bu bon la manen lu Seigne Touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxu tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox manen ndaw baat bu bon légi nak dégg na gaay di ma ci top ndo man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox ya tok muy dox Mohammed ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la waye ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek ad yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ku ne ah waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamil du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way deyi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay wéddi wéddi la yonent la gën wote na amna ñuko gëm am ñuko wéddi yonent yi nonu gën fuuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wéddi man da wax ni nit wéddi ma du sama problème nit wéddi ma du sama problème nit gëm ma yit du sama problème xam nga man luy sama problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxe ba nopi na ci kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bo lelu diine ji lelu yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wa sayyidatina man naam douma deg bay ñu mu ko leen laal baye bo sentu sama tontu ma lay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajje la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamna ko sun baram dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kat yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bimbe ci suratul anfal واكي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سوره الانفال
dafa tag aw gaay ci seen ngeum ci seenu ragal ci seenu bëgg kan yalla ak yonentam wa ñooñu li seen mandarga ñi bëgg yalla ak yonentam mu ne xana ngeum gu fess seen xol duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggee dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ne rawatina nag dëgg goo xam ne bi nga leen koy andil da nga leen a jox dalil wa iza tulat alayhim ayatuhu saadat imanan loolu day yokk seen force saadat imanan day yokk seen force bi nga leen indilee ay dalil yu leer ci li nga doon wax mu ne amoon loolu day yokk seen force ngëm saadat imanan wa ala rabbim yatabak ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk dañuy wéeru ci seen borom tabaraka wa taala dañuy wéeru ci seen borom nga dem Ali Imran tagg na foo gaay alladhina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ca dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur fi samawati wal ardi ci li yalla def ci jawu ji ci suuf si asmani juroom yaar ci bindafu ni ba mu jumi ni ndek yalla ye bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndek yow bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak subhanak rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xamu sayyidina lin karam allah wajha xamne ilmu la dunya lay tukhale bas nañ ko laaj niko waaw sayyidina li jangale kat alquran wala jang kat alquran ku ci fu tiyaba mu ne xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alquran mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mu ne am ya fu tiyaba ki top ku ci top mu ne xana ki top mo fu tiyaba ki tudd legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba tudd ñatt mu ni ñatt yoyu ki taxaw fu tiyaba ka toga ca top ka tudd nak mom mi ñu ni ko sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba alladhina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna li mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gannaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom alin karamallahu wajh ken gënu ko gëm tasawuf radiyallahu anhu kon nak tuddu yalla ndank dalila mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalila mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yaronte sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yépp wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga dégg ñu xam dañ naan ñu ne ci jàkka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sànq wax naa ay maja ki ay malaaka yoo xam ni maja li su zikre rek la ñuy wër béréb bu ñuy tudde yàlla rek buñ ko gisee dal di fréquenté waa béréb ba noonu la amee ay gaay yoo xam ni buñ jullee timis ba pare wala gee taal nañ seen oto bu lix jaar ci kaw tali bi di raam ndànk ba dajeeg jigéen ju moom boppam ñu ubbil ko porte mu dugg xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar wallee yoo loolu le mbadantaan
su ko defee ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tey Youssou Ndour fan lay ndagar walé ñu may Youssou Ndour bal wala doomi cion sekk joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xamné buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamné malaka yo xamné yalla dina sak seen fonction moy wër fu ñuy tuddé yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañ la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xeb mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom de haqi dekkando ñaar la haqi dekkando jo xamni da koy lor ak haqi jo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor ak haqi dekkando jo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye bu fekke dekkando bi li nga ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an mu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mok Youssou Ndour may teug ñoyam dong waxuma lool kan lako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba ZDFM day dogu ubbi ZDFM day dogu ubbi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa doon animé ñu tek ay cassette musique cion sek mu ubbi téléphone bi di poser ay questions ma wo ko téléphone niko bu fekke ni de yowmal khiyam jotna yalla ni musicien yi Sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni cion sek rek lay doon japp na lool maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xamni man baykat la baykat nim gëme yalla bimu koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd te yaakaar ak gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won benn musicien wu Sénégal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord daana musique mais da ci boole won ragal yalla da ci boole won ragal yalla Sidi Lamine Niass mas nako invité ñuy waxtane culture mu poser question Sidi Lamine ba légui Sidi Lamine tontu question bu ñor dañ ko waw Sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal ci bal bi fi ngi koy teugé dañ fay jaay sangar goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part des responsabilités xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax loolay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajr man amila biha ila yawmil qiyamah way man sanna shay'an nak yonent ko wax ñene ku créé milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def mu na am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sa wal waye ku créé milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonent ko wax ali salatu wassalam waw señ modou ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi ni ngi xawa bañ leg waye ndokal niñ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal yalla defal nu wër defal nu tawfiq inshallah taala
ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñene ñi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wér te bu di dafa tambalé def ay kité xamna amu guma ay wéri mepp lañ ko xaw ba peut-être motax leg legi yef yi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñi sant suñu borom te di leen gëreum di nuyu mbolam ñi nek ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encourager rawati nañ nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko bolé ci seen programme mu nek seen soppé ci melni serigne wali fay ak soxnam soxna jayna bassar ci melni serigne kosafal serigne mohammed diallo ñom ñep ak seen njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna awé ndjay fele ci amerique ci melni soxna daba djum ci melni mama jong yaay daara comme nonu mako daan waxe cheikh serigne cheikh jonn ñom ñep nga xamni dañu and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappale ko daara ji te lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah te seeni wayjur ni ci upp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen deg sax yalla xam nako su ko defé lool kon mënu ñu leena ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire ñepp ñu ngi leen di gërem amna ci soxna suñuy wax mam dak defé na dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam mom ndeysaan ba ci gamu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gamu gi la jëm jaarale ko ci soxna mam dak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokel diko wax niko soxna mam dak dama xamul bitim rew la nek mom soxna mam dak wala dakar wa yakar na dakar en tout cas yobantu bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lool mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak turu magam bo nga xani moko joxone hadiye joju jëm ci ci man ñi nga xani ko jasakallahu khairu jasa'i yalla gis nako nak suñu borom bind ci seen téré jëf di leen ndokel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax suñu borom ni alhamdullilah lasi bi ni'matati musalihat yeen ñepp rek ba ci suñu mam tiarna ñom fele ci mam tiarna ndjay ni sa bu ñew senegal dina indalel daara ji café mom tamit ñu koy ndokel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayu wuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci suñu xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom hadi diouf ñom ñepp gën lañ leena dégg ak suñu mbokk mala dëkk ties ñu wax sax defé na bokku tak bugul dé xani moy mbokkum señ bay penma ma ngi faté turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi koy ñaanal yalla momit way juro mo genn adina yalla doli ko jéggal te doli ko yërem señ modou mbay cham yow tu ñing lay ñaanal way juro fi bayiko yalla doli ko jéggal te doli ko yërem yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñu rek la ay ñi fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yërem yalla na yalla leral seen bammel yalla na yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla na yalla seral seen bammel ba melni guddi leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wagn dara wa ma salik ala lahi ba'sis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

événement créer ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal créer ben mausim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon fatte giñ fatte won yalla ne delo ci leen ci yalla akub yonantam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur an akhrij khawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom samt yonnt yalla musa la nga créer ben bia ben environnement bo xamne yow musa bia bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni muñ ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muni ko kon nak créel bi am bo xamni yow Moussa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur mune bul deñ mukk nak di len ko fatali wa zakirum bi ayamillah fo tolu na nga len di fatali evenement bobule evenement bobu fo tolu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wasalam man yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jamni dama la yoni ngir nga genne sama jamni ci ay lendem lendem yobulen ci ay leer mune ta lolu mëno ko def lulul ni wa zakirhum bi ayamillah da nga len di fatali bisi yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretem ci lay texela ni muy texel ma misalon ko ci ni nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxu len ko won te seigne touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak xayin bindi len magal buñu arabiy laaje niñu ma mana magal ñu leralal len ko ndax seigne touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magaluk touba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xani ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir batu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan mo magal ñu leralal leen ko bam dugg seen mbokk ñu xamal leen ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tuddé ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdi wirdi wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari bari ci ben baat la ko yalla dexe mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiani mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiani ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul maqous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamné mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yoyep la yalla bolé dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla bolé dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signalo lay dok mais bu fi joggé continuité la kenen ku ñew ah légui nak du Cheikh Ahmadou Tidiani joggé Cheikh Abdou Khadir Jilani joggé fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbolam la nekkon ci mbuti wirdu yoya def nako ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadar dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu dugal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal
lolou seigne touba ko waxal bopam seigne touba lum wax mo geun lum waxut lum laal mo geun lum laalut mo

xol mo gën lu mu xol lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal leen magal dé leen bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Musa alayhi salatu wassalam ngir mo créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon événement lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek sante ko yalla la fo fek meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bo na la wërni abdan shakur la wa fekk muñ kat rek jaamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote tan ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote tantu ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meuseur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muneko adama ki seutal motax nga genné ma ci aljana ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki seutal dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison buñ wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna ma ñoo ñu duma len sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sante yalla subhanallah xolal julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alquran ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana mu ne ko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jamm dula sam mom lañu alquran di misal ne zumal atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wala tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jamm ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko maangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jamm yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jamm duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sante la yalla señ Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñooñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décourager ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñooñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magali di sante yalla wutoon na ay ndawam nak tek leen ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xoos nañ ci biir ndox mi xoos ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla señ Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum sakirin dana leen dikk point bu ne dana len dikke met bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ tala sante seigne touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé ba ñi upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 million yu moye touti ñoo ñew di sante la yalla seigne touba 6 million yu moye touti ñoo ñew ren di sante la yalla seigne touba wa legi ñi nek ci yeneen rew nak europe ak afrique ak asie ñeneen ñafa nek te jotu ñoo ñew di sante la yalla seigne touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dina fexé ba li upp luñ la sante
seigne touba mo ñew liggeel yalla fen lo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sant man kon seigne touba moy anti iblis moy anti iblis seigne touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sant seigne touba man dana fexé ba ñepp yi sant radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla seigne touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub seigne touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dund ba dé du sant yalla bisub seigne touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dund ba dé du massa sant yalla yalla xam nako motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom néna len man seigne touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sant yi wallahi du sant yi ndax sant yu yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima gëmé seigne touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lool buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni seigne touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ da san doon nit yalla saytana jekul leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler lo leen def leen lo lum bëgg ñu togg rëcc nak ñew nekk nit yalla seigne touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do seigne touba lani do seigne touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga rit ci loxom delu ci yalla yalla waye seigne touba dafa ñew ni bagn ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoy yere passeport diplomatique ak cey bi magal mu ni lepp man nako am tuduma jaxaso ak bur lool lepp man nako am ta duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ni buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal khalo li yarkan li abwabis salatini ta usu jawais tukhni kullama aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp mbolam ko fi ma sa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku seigne touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi ma sa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay naan soow pir lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku cheikhoun bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy seigne touba nihmatun minallah lolou yalla waxone julit ñi ni len xewalena len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye seigne touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim
ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sa bour sa cour fa fek abdun sa bour rek abdun sa cour la foko fek rek motax sun borom waxnu ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummihi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim wa laqad atayna fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamin salihin mu delu wat ci sante yalla xolal li yalla wax fi rek setantal ko nga xol yalla dani man yalla ibrahima alayhi salatu wa salam bok ci ulul asmi man yalla mako tan def ko mu nek namo se manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exa manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam musta sak jëf walam yakum minal musyrikin musta sak jëf ibrahim musta trahir min wa ibrahim kon lan la won mun xana sakiran li al ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jeuf ab santa kon lawon sakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko ko waye ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo se ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla gërem ko neena bima ko gëreme ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essegul ci la seigne touba jaar essegul ci la sidi alhadji malik jaar ba essegul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahima mako orienté tek ko ci calayam dedet ibrahima jelewul lol dong ci mana sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adinam ma defar adinam wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adinam jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adinam ma defar adinam ma possibilité adinam dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina faciliter ci mom nim faciliter ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xayna no waxtane ko yalla neena ma faciliter adina ibrahima fan la sukkandiko ba faciliter ko adinam muni xana az-zukru sakiran li al ummi
wa kelaayam ak mom muni dede des na menen maqama wa innahu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yawmal khiyam ci gañu bax ñi la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek ab santa kon nek ab santa kon wa ndax ibrahima mi ci sante gim doon sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yoon waxani dootu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan nako defar mbirum alakhiram ñenti daraja yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndëgu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di filmé ngay togg di wacc tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvri yi ngay liggéelo gennon do am ndëgu xar ah loloy sant ndax nga sa bop de ndax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray peme sax do ko am ñeegu jaray peme sa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ne ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé sa pariru or ay ca lol kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am pariru bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantan ah loloy santé la yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbess mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmer ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen nak wa animateur yi di met mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji rek wañam mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sante ci yalla digal nu ñu def ko akay naam bernde ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diiw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji
nga ñako bam soob leen amatu leen ci pexé ngeen door ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wawu dess ngeen bal ma ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alcorane jang khasside mo ndax ni ngeen di jang khasside non lañuy sante amna jankatu khasside bo xamni amna daire bu ko inviter mo war leena jangal khasside bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yoni nako ambulaw 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ñu vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo mune suko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mune ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu seigne touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salatu wasalam doon sante ba am daraaje joju non la musa alayhi salatu wasalam doon sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ci may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbistu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wasalam moy wasitu bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ni sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ñuna man xamna sa bop mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba wa adina ñepp xamne day katch kay wa adina ba ngoy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jëruko li len naqari teguma len ko dogalu sun borom la sun borom mako def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminé gi mu terminé ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé mangi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam mi nga xamni moy farako ni yefeur moy far ci ab xol kefeur la o mal mai muni jamono bobu lamay yalla defal tawfiqi ma am tiranga joxani dotu jeex
ويبقي ميري يالا ديخال ما تراغا جو خامني دوتو جيخ بقالة بقالة با فاو ماي ناخ داكو ام تي واجي گليم ديديت ناخ داكو ام تي ووساي تگ كات ني ديلا تگال يولو لي مبادانتان ديديت دگلو لي سيغ توبا واخ ني موكو ماي ngeureumal yalla دگلو لي سيغ توبا ني موكو ماي اك تخه دگلو لي سيغ توبا ني موكو ماي mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajna lu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am kuma ko añane tuddi nelaw muyumako tuddi nelaw muyumako kat bu ngeen mako añane tuddi nelaw muyumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man tuddi nelaw muyumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nepp waye nelaw muyumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jerejeefi yalla man seigne touba bima datan deg jerejeuf yalla mina mani dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala xnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañoo yoré réseaux sociaux yi naan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yowmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxna ko miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibem teur ko djel paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fen ak talib bi bangi ni jakarlo ak serigne muy muhammad muné eh ya muhammad muné ko labay ko muné ko xola paka bi ci sama bat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam legi waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje gentu yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ye ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paka bi ci put gi muniko joxna la randiw yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy rombu dem xam nga ni koku budon taribe legi da nan ki ki kay meunaluma dara yowmal khiyam way nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dagn ko doye lol rek ab serigne dagn ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen duggu kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci seigne touba raw len adina raw len al-akhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal luy kasso lan amna ñoo xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé
yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni satti len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw te dara du ci deug ku wedi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ tuba biñ koy yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñak ama tax mu ñew indale daraja indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexol sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc ci seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgg dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yobbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la nara yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté husayru ak buxtu nasar husayru bi kera bam ne sun borom gaña ngi ni tuumal ma buxtu nasar ngi ni tuumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako sun borom ni ko après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ni ko ewaye ndaw ya neex mu ne ko buxtu nasar lolu mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow num tuumal xam nga luma djublu ci yow muna manako dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom li mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngox rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëlepp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xane wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la leen yalla xamal amna wali yo xane yalla da leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy waajal dañ koy waajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem barsaqul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi daldi dem cheikh abdullah mbake bimu genn adina
da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam Allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yiram leen tabarak wa taala ci yermane ñu yaatu ju magga ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabulisi nit ñi naan dem magal defa dem magal nangam de ci yoni parsi parla bo di mul magay da ngay de mom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani wa man yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrul allahi wa kana la khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog santale seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena santale yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqafu lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable mako taxona juk mom xamna ni événement bobu événement jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag nako ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da yirma de yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp meuna am ndax alquran ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu meuna né kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam néna innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamni gaday na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabarak wa taala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi situ wa jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dan ni faman kana ijratuhu ila allahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi situ jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xali bañi gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñing len lutax mune xana commerce bu dox
commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joggé nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joggé makka fekk ma madina waye yalla taxut mune ñooñu commerce bu dox dong la ñam mune amna ko xamni jigen di rafet bimu bëggona tak jigen jagaaday ñew madina su munawara mu gaaday top ci jigen di bëkk ko tak mune ko ko yalla taxut ay bima jangale gi muy waman yakhruj min baytihi mu'adina illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wa tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana waqfan ra'iman surat an-nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur taal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante la ji yalla ak yonent bi ak señ Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggal yalla ñu leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seenu nof lay sun borom man nako def gi luko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina téréti nako ay yoon yoon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonte bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimbul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalu yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom muru ko señ Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñëwé négatif ci Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sante di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alquran diñ fi doon jang ya ci aju yépp rek gëreem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu deppale ko arafu Touba waye non lañ gëreebé tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawatina bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagn dal nako yalla doli ndiegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaane ñew effort bu nekk danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen yal nako yalla jegal te doli ko yermane te wonale ko Seigne Touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggey Seigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delusina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte way du Seigne Touba Seigne Touba mom kuko liggeyel bam nangu sa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyel yonnata bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gërem nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci Gambi ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma leen ko waxe musuma gis waye ku taxawula dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor loolu gërem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Moustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen
wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi ñom señ modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak señ wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu dooma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek señ ko safal soxna daba jum ak ku ci melni mama jongu njoba ciun soxna njoba ciun ñom ñepp sante len gërem len ñi wax ñepp ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñuma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk lañuy yabal ni li nak mako yobul ba ca Serigne Moustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xamnako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako seigne touba xewon seigne malabine djob dagana muy jasakumullahu khair jasa mang len koy wax juma tibe ci sama xol nak mang len di wax jasakumullahu khair jasaihi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxna daara yi ci melni mama jong nga xamni depp bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok la rek man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñoy ñi togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërëm señ Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jamm rek dafa am passeport la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawatina sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni Cheikh Mahamad Mbake ak seigne Modou Rakam ak wa keur seigne Abdou Rahman yi ñom ñepp suñu wëlëre lañ ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne Ahmadou Mbake sama xarit sama wëlëre ñoonu ci daara ji jazakumullahu khair jasa ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne Ahmadou Mbake bobu di def conférence yi jazakumullahu khair jasaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom Seigne Cheikh Dior nak nek fofu ci Amerika Seigne Cheikh Mbake ak nek nonu Seigne Cheikh Diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khair jazaihi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Lagi sudah. Nga gis ni mom yayo na ko ko jox señ touba ne na boko jox melni xinu sak fasbu alayhi mataral ata mataral ata melni xinu sak bokay jox melni xinu sak motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xeb num toll li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da degi mustafa mbay sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassey ris waye pos yi dara niw ci motax señ touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir islam rek waye nikku léleg ñu solo dalam ñeu fi man sa kër gi day batay dama amagu robina me bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassu daram sax duy ndaysan waye yaakar rek yaakar yaakar ah su ko defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako léleg ben waye ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma défal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye woorna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna ab robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nak ko joxal yalla sama gisin la señ touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin señ touba ni bu fi neur alal ji bu fi neur alal ji jeme ëlëk da nga xam da nga fekk ëlëgam deet kon bu ko fi neur jeme ëlëk wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëlëk yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay yi loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëlëk situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxone difay juk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni señ touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala señ touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni ya nga xalat ëlëk mëna mu ni yalla mi nga xamni kuy dund la tudu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul xajut xanjut jeexul xajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaka zakal mal don la señ touba wax ni yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori ëlëk lori ëlëk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ba mu jeex mbindanam mi ne ko mayo aisha li nga def lum doon